0: sining cellphone na raot, kayang hirahayon dyan. Pero kung talagang raot na, di naman mapakinabangan pa, pwede ka man mangutang ta nagpapautang dyan. Yan ang kagayunan dyan sa switch cellphone and computer repair shop. Apara sa cellphone, kayang hirahayon dyan ang printer, ang laptop, pati na ang computer.
1: Hala, tira!
0: Utang na kamuning laptop, nagpapautang man dyan tabi. I-download sa nanindong application na Skyro. Magdara ka mo ng validong ID, magpili ka na ng cellphone mo, tapos pwede ka nang makautang dyan ng iPhone.
1: Tira!
0: Dyan na sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, sa mga mapapotocopy man kang dokumento, may photocopier machine naman dyan. Para mag-duplicate kan sa inyong mga dokumentong kinakaipuhan sa inyong pag-eskwela.
1: Tira!
0: Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Thomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, kataid lang kan Kasaol College. Igwapa sin daning sarong branch dyan po sa ASY Building. Talabanan yan kan Siga Avenue. Kataid po kan 7-Eleven, pasiring baga dyan sa simbahan ni San Juan, yaon dyan ang Switch.com Gadget Center. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Sir June.

0: Pahit sana. Hala, tira. Hala, tira. Katuwang teman sa programang ini ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo. Pinagre-recommender ko sa indo ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira.
0: Matibay dyan, tabi, ah, matibay dyan magdekorar, mag-ibonin burak na pang regalo si Mr. Ronnie B. Obarsaga. Patapos na nunyo, pwede pa maghabol sa mga mapakasal, pa-arrange ka munin burak dyan sa Ronnie B. Obarsaga Flower Shop. Proctos can divino rostro.
1: Hala, tira.
0: Hanapon sa nanindo si Ron Ruan sa Proctos can divino rostro sa may, harani yun, sa may food park. Nagigibo dyan in best coffee bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Gabos tabi na special na okasyon, kayang gibuhan dyan in burak. Sa may mga kamunduan sa buhay, na maaram na ang sendong labidabs, ang sendong padangat, ang sendong padaba, pag-ibo ka mo nin burak para sa sendong mga na maaram sa buhay. Sympathy Flowers ang apod gayan.
1: Hala, tira.
0: Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira.
0: Oy, kung best coffee bouquet, magbakal mo na ka mo nin best coffee dyan sa tabi na sister kay Ma'am Yuli. Tara niyon man sana dyan. Iyan ang pinakang maurag na burak na pangregalo. Gibo sa best coffee tabi. Anapod ka ang best coffee bouquet. Iyan ang maurag na pangregalo kada best na igwapo ning birthday. Yo, may birthday. Pag-ibo ka, birthday ni Tio, birthday ni Tia, birthday ni Papa, birthday ni Mama, birthday ni Pai, birthday ni Pa, birthday ni Mai, birthday ni Pai. Birthday ni Uncle.
1: Hala.
0: Birthday ni Auntie. Yan ang mga pangregalong maurag.
1: Tira.
0: Best coffee bouquet.
1: Hala. Tira.
0: Daraw nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira.
0: Siyempre, bagatugang. Katuwang taman sa programang ini. Basta kasal na, magsadiri na ng harong ha. Dahil magpara problema, pag-abot sa bye-bye as in, ano pa nga ni, graba?
1: Hala.
0: Sa pag-bye-bye sin graba man sa nang pinagurunan ta sa pagpag-ibukan sa imong mansyon dyan sa Balayo Gravel and Sand, igwa dyan, barato dyan.
1: Hala, tira.
0: Pigdi-deliver pati kung saan ka nagpapag-ibukan sa imong mansyon. I-chat nindo sana or hanapon nindo si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio.
1: Hala, tira.
0: Ngani madiliberan ka mong pampag-ibukan sa indong mansyon.
1: Hala, tira.
0: Buda sa may mga hardware dyan, dyan na ka mo makipartner sa Balayo Gravel and Sand.
1: Hala.
0: Para sa sendong bye-bye isin graba.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa programang ini, sinda Honorable Mayor Ray Bragay, serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala, tira.
0: Honorable Mayor Chica Posbilo kan bagong malinaw.
1: Hala, tira.
0: Api sana sabi ni Mayor Chi.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa programang ini, sina Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagreparo para sa mga taga Premier Distrito na po nakikibrada po kayo sa Gudsangunyan. Iyo man gilayon, Siga man gilay

0: Board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr.
1: Tira!
0: Katawang taman sa programang ini, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan,
1: Tira!
0: Kagawad sa pag-asenso, Riner Burse.
1: Tira!
0: 8:07 in the morning, mga manoy, imanay, kapinakamaw!
1: Tira!
0: Malipot-lipot ng taga-Orana. Sabi nga ya, Sir El Nino, ayo bagan sabi kan pag-asa.
1: Hala.
0: Walang ko kontra. Maray nga ni tanag-uran.
1: Hala. Tira.
0: Nakanamit kita ning uran.
1: Hala. Tira.
0: Natalmag lamang su kalsada na hugas-hugasan lamang su alpog na gulpi.
1: Hala. Tira.
0: Maray na pagka-morning kay Hay Melina Bunagwa. Grabe na po ang system loss na pigbabayadan ta po mala sa mo 453 pati delivery charge 500 plus baga po Sir Ed uyugon mo ini. Perla Bindal, Hazel Nas Borse, good morning Sir Ed. Malangkaw ang singil sa kuryente tapos kadikit-dikit mapalsok. Ano na ang servisyo ninda naan? Kaya magprotesta ka mo. Sa mga miyembro kan, alay ko magprotesta kamo, ta ako bako man miyembro, sagkod sa nakitanig di sa pagirumdum sa sendo, kan dapat hindong gibuon. Tantangin siya taday ka miyembro kang alay ko. De, ako kaya ko niyan, inihong apod ka ini, nakikiarkilaman sana. Pag ma, may mga agma, may mga pagtiripo na arog ka ini, ha? Day ka man makakareklamo, kumbako nakapangaran sa imo, ang sa imong kontador, kaya dapat nakapangaran si imo.
1: Hala, tira!
0: Jocelyn Bilison Claveria, tamaan si Red, dapat kaan, pag nag-aabas si kuryente na kupon, ikulong para dain na pangarugan kang iba. Iyon, pinakan maray, nagibuhon Jocelyn.
1: Hala, tira!
2: Naging sama.
0: Ano man kasuan dyan, isobakulod nga ni, halos 90% kan residente kay ito illegal. Tapos pig-reconnect pa, arugon pa sa tinaong payment scheme para makabayad, 30% down payment, 70% installment. Iyon na nga ni iniansala, wara kaya tabi uslaonon ki mga makukusog ang buot na mga member consumer na pagirumdumon sa Aleco, na trabaho yan kan Aleco, mga opisyalis kan Aleco, na sindakanan magporsigi, day ko tapag konsintihon. Ngunyan, konso mga nyaon dyan sa Aleco, dahil nagpo-function kansin ng trabaho, kamukuta na mga member consumers pwedeng magprotesta, bad pwede ninong kasuhan, ansin ng mga official dyan. Ta kooperatiba baga ng Aleco, sabi ninda sa diri kan mga member consumers sa Aleco, eh kung dahil man nagpo-function, susain doon dyan ng mga pigburugtak na mga oro official kuno, useless iyan. Dapat tasinda binugtak nindo dyan, nagtatagahiro lamang ko ta, nagtagatrabaho lamang ko ta, nagtataga tanos ko ta kan mga salanggibo kan nagkakapir ang mga member consumers na naglalaom na sana sa panghabasing kuryente. Kodi wara man, tanong gigibo kan Aleco, sagin man ngaya, may draw documentation ngayon Aleco, picture-picture ngaya, igo ngaya kami digdi, massive disconnection. Sa mga mahabas ngaya kang kuryente, sagod sa na massive disconnection mga tugang, wara po ning piling kan magkakanigong kaso, kikarasuan ko ta na ang mga yan, pipakurulong ko ta na ang mga yan, ganin tumurultol. Abo man kang taga-Aleco, dan sabi kang taga-Aleco, bayadan dango na, pag nabayadan na settle na, so babayadan sa Aleco, wara ng kaso, libre doon na. Sana all. Sana all matapos ang mahabang panahon ng pakikinabang sa mga susupply ng kuryente. Ganon-ganon lang. Sana all talaga. Dadami yung mga magnanakaw.
1: Tira.
0: Kasi ganon lang naman pala. Ganon lang naman pala ang kailangan gawin. Bayaran lang yung mga nakonsumong kuryente. Yun na yun. Inda sa Indo. Well, Davinas Alano, good morning. Kay Volante Casquejo Les, good morning Tabi Sir Ed. Nagpupuo na Tabi ang pag-uran. Grabing diklom kan langit. Yung nga ni, moran talaga o. Oh. Ang problema, kung an-ale kong naghabas sa consumer, iyan ang medyo Manggabat-gabat. Aha. Pag nag-brown out ngaya, sir, an alay ko, brown out man ngaya sa opisina kan alay ko, naka-solar sinda. Pag brown out ngaya, sir, brown out man ngaya sa opisina kan alay ko, at naka-solar sinda. Sudodonong. Sudodonong. Naka-airconon pa. Si Ramsa na kang buhay.
1: Tira.
0: Kay Joseph Bilolo, good morning. Ten Celeveres, good morning. Marina Pagkaaga, Erlenda Bolaños. Asuncion G. Balobar, Marina Pagkamorning.
1: Tira.
0: Dimple Jack Monasterial, magandang, magandang, magandang umaga po sa iyo, madam. Maligayang happy birthday. Para ini sa imo, madam. Dangoga ini, madam. Para ini sa imo ang kansyon na ini.

0: Yan, paraan sa mga may birthday. Alat ko na tabi, Migo. May nag-apodig di. Makikisaw-saw da si Migo. Makikipamahaw da si Migo. Sa'yo na ini Migo. Ano, naputo all. Apod ka na sana, Migo. Iyon na yan. Good morning, Sir Ed. Public service daw po. Si Pres Bungganay, so presidente ni kan, halat ko na tinutong ko ni si Amigo. Tagaro, may tataram si Amigo. Amigo, good morning sa imo.
1: Ah, marina aga Amigo. Medyo marimok-rimok dito kayo na kami yung kalsada. Radang so topic mo. System loss magano?
0: Ayo baga.
1: Oh. Ako sa daw, spokesperson kang anay ko, nata, ang lumpo ko Santo Domingo, dati 7 million to 8 million ang pigbabayadan ka ang.
0: Uh-huh.
1: Nanangin niya 3 million na sanao, na dahil man sin daon na galit, dahil man sin na nagbawas yung mga maginariya dyan na laog.
0: Daman.
1: Ang silyo dyan kang nitro, perming rapak.
0: Oh, iyo.
1: Iyo, baluha daw, nata nawawaraan 4 million dyan na reading kada bulan. Nakulaong bagaan. Iyan ang system doon na nakulaong.
0: Kasa naman sa tuya din.
1: Tata, kaya daw ang kambarangay tanod.
0: Uh-huh.
1: Kaya daw ang kambarangay elektrisyan.
0: Uh-huh.
1: Kaya man ang kaya, isa'y daw ang salarin kaan. Baka mas maano pa ang kanilang control.
0: mas matindi pata bulan-bulan ade.
1: Bulan-bulan amigo, meron mo nawawara ang 4 million. Si sinang barang abang agaan.
0: Iyan sana. Santo Domingo ini.
1: Ito yan bagang lumpo ko. Pakunta daw an. Dada ka man dyan makapalaugo na bagong reading period. Pag nag-advance ka nga rin dyan na reading period, ay ka man palaugo kang gwardya.
0: Sain yan, sain.
1: Lumpo ko. Ay, maramang lumpo kong ano. Yan bagang ane. May kudkuda na naman dyan kanyang sa tambang.
0: O, day ko niyan aram, dyan sa Santo Domingo.
1: Muna ko yan mga kalayo kay Gits na andyan, mga kalayo kay na andyan na. Pero bistagari daw ang mga resource na andyan na, taaram baonan ko ang pagbabarayadan dyan.
0: Uyugun mo yan.
1: Dati mga 200,000 iyan, may mga 40,000 na sana dyan ang pagbabayadan.
0: Iyo, di, pag-arog ka, makaduda ho na di.
1: May mga tracer nga na yun, harap babao ng pagbabayadan. Anong pinagaramit ka, solar?
0: May magic na ngunyan na di?
1: Oo, natatay ang pandaron kan solar ang mga tracer na andyan.
0: Inihan ko niyan, adi. Tapos ang kaya sa nandara ko pun sa mga small time, adi. Yaon sa barangay.
1: Oo, isi madakop sa ala. Pero yung masanahan kan dahil nag-helmet na pulis na ta. Nagupon man ang kapwa pulis. Sistema yan, Migo.
0: Kaya talaga.
1: Suro system loss na andyan. Dahil magkarangkiyagan o yan pang pigbabayadan mo for face.
0: Kaya, dahil nga sinsuonan mahal kong Pilipinas, adi, Migo?
1: Dahil magkararangkiyagan mga system loss na antakalakaranan sa Pilipinas.
0: Maray kayo ni Migo. Mag-illegal naman siya. Tayo man sana.
1: Manali pag nagkita sa China. Marami pag nagkita sa China. Kaya kabur na nga niya kung gibuho ng Pilipinas na gibuho ng province of China.
0: Ay, Republic of the Philippines, province of China.
1: Hindi na. At least, ang gamati sa tuya, barato, ang asin din na kita ma-import naman.
0: Uh-huh. Mapasakop na sa naman ang bantong rule to ang mga Pilipino. Ano eh?
1: Iyo. Yung man sana nagpaparang pagkaraong kita kang asin na andyan na, dahil mo nahiling ang asin na andyan na sa merkado. Pagkuman na asin na pagkaon, industrial salt yan.
0: Uyugun mo yan.
1: Bagay ka nga, nagkakaong ka mangan asin, pagkira mo ang asin.
0: Dahil yan, pigdadali ko, ayo dahil salt.
1: Dahil yan. Man giraray, amigo, siniling mong giraray ang asin dyan na magkutunaw.
0: Mapagalon pala na di.
1: Department of Health, DTI.
0: Nabayaw
1: na sa market na para in-spray ang KI din.
0: Isipin mo, Migo, nagbakal ako, Migo, ng prutas, kansarong aldaw.
1: Opo.
0: Duang klase ng prutas, iguan sa prutas na, so, yan bagang grapes. May okay. Grapes pala na made in China, haling China, pigapot ko sa tindera niya. Ano magkaiba ka ini induang ini? Yan ngayon sa runan, made in China. Ini ngayon sa runan, ini yung grapes ini o. Sa haling ngayon ini dyan sa A. May haling man pala na grapes sa Amerika. Niya ko, arin na mas barato dyan. Huning ngayon mas barato, so made in China. Pati protest niya ko, made in China. Oo. Oh. Uyugun mo ni.
1: Eh, kailangan nga nasa ang sinuyas. Ang mga barangalon ta, mas mahal na kuhali sa ibang bansa. Itinagay na si Marco. Iyon, nagbayad na. Ayun, ako nagbayad na ng ki, ano, kitat. Sa kung nagbayad ng kitat, sinuyin ba ko araw lang ang barato?
0: Kung nababantay, kung nababantayan kang pipi, ano?
1: Maratuhon ba kang karming haling China? Anong pinagkaiba ka? Nahulid niya sa tuya? At ba ang tama sa nakilinaon? Mas mahal.
0: Iyon, mapagalon. Mapagalon is pilingon na rin.
1: Iyo. Kaya yung system loss na din, magpararereklamo ka. Kaya magkita kang gumaginip mo, kaya yaon na andyan, oh. So system loss, so pig, ano ninda, pigkakating ninda, sa tuya, pigbarang abanga.
0: Kitan, makaira.
1: Kaya mo 7 million to 8 million ang pigbayadan ka. Ano yan to, million na sa namin, sa amin.
0: Makaira, confirm sa tuya, adi. Kita firme ang kawawa.
1: Bulan-bulan, blood control, ha?
0: Mas malala pa. Mas malala pa pala. Tabulan-bulan.
1: Oko.
0: Inako. Yeah. So blood control sa rumpis sa nasa santaon. Ini, bulan-bulan.
1: Bulan-bulan ang nito.
0: Ay, inda. Ay, go. Thank you. Okay.
1: Salamat, man.
0: Thank you sa imong sugot. Nangunyan na pagkaaga. Ige. Sugotirohon man ini.

0: Mauran paano nina? So kamugtakan kan panahon ta? Agora na kaya tabi mga katindugon ba naghahadit na kamo? Sikong na may kay iniman may dagit kay din kay kunya ini si uslaonon pumakaray ka uslaonon dai mo ko di dai mo ko di uslaonon ni pagpasubukan mga kuro komentaryo mo nga ha kabada ko di dagitan mako man ika hanggang postpone man sana kan brown out pag may piyesta ang kayang gibuhon na mana sinukan na nindo aleko dinilot giraray nindo magtios ka mo suapik naging palpak sa biling ta sinabotahe kan aleko su record baga binayaan o saka oy ma'am Nelfa Bandi Salvatierra madam magandang magandang morning sa napakaganda at napaka talinong teacher yan. Magandang umaga, Ma'am Nelfa Bandi Salvatierra. Good morning po, ma'am. Jack Dimple Monasterial, salamat. Ay, sus ko naman sa imo, ma'am. Ma'am Jack Dimple Monasterial. Daydi sa Sentro Cantabaco, day man usuan salamat sa natabi, Sir Ed. Pwede man kita di kimang patuwal-tuwal ng baso. Taroon, igwapa dyan kay mga kunyan. Pwisto, dyan sa Sentro.
1: Hala, tira!
0: Ali ako dyan kasubanggi sa Sentro. Namanggi kami dyan sa gilid-gilid. Matawuhon man pala. Rainfall advisory number 3. Low pressure area. Pinaluwas kasubagong alas 8. Sabi didikan pag-asa, moderate to occasionally heavy rains are expected over Romblon. San Fernando, sa Romblon ini, o digdi sa Satuya. The above conditions are being experienced in Northern Samar. Sorsogon, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur Albay, and Catanduanes, which may persist within 2 to 3 hours and may affect nearby areas. The public and the disaster risk reduction and management offices concerned are advised to monitor the weather condition and watch for the next warning to be issued at 11 a.m. today o alas 11 ang masunod tabi mga tugang na abiso kan pag-asa unong initabi sa low pressure area na pinagtututukan kan pag-asa ama sige kaya mauran-uran dahil lang po yan sa low pressure area kumusta nga Sir Sunyaon dyan sa may pamitisan kan mayon. Sabi didikan NDRRMC, mag-ingat sa pag-aagos ng pyroclastic dulot ng pag-o ng laban ng vulkan. Mayon. Yo. Uni pa, 743, sabi man girarikan NDRRMC, mag-ingat sa pag-aagos ng pyroclastic dulot ng pag-o ng laban ng vulkan. Mayon, bandang o dakong alas 7.43 ng umaga. O yan, pirmi ang pag-irumdo, mga tugang kan NDRRMC. Yan sa may pamitisan kan mayon. Mag-ingat na po. Sir Ed, huyan sa may subdivision. Daydi sa Tabaco, Dakulon, Maabaski, Kuryente. Oh, bako gabos. Bako da gabos, pero dakol. Ito na yan. Importante, nagsusunod. Di ka sinatin, mananagot kaan kapag da isinda mundo. Day ko nasabutan nila. An iba nindong komento. Ayusin nyo ang pag-type. Ayusin nyo ang pag-type. Type na type ko pa naman kayo. Ige. Side ka yan, mga tugang. Ipadagos ko ining kunyan. Public service announcement tigdi. Oh, good morning. Public service daw po, sabi ni Press Bongganay, Elpidio Bongganay, ang presidente kan mga magigiting na tanod digdi sa Tabaco City pinapaisit tabi sa mga barangay tanod na ini sinda na sana ang daipa nagpapasa kan accomplishment report tinda for second quarter ano tabi mapasa pa kamorday na bakulod daipa na kamo Basagan visita San Miguel and sa bantayan su certificate nindo ha ina salamat po ng Papa Elpidio Bongganay and presidente kan Barangay Tanod Association of the Philippines Province of Albay Tabaco City.
1: Hala, tira.
0: Ailing muna. Dinurugdagan na kinurukargadahan na. Tapos kayo ni Machat na naman kamo sa kuya. Sir Ed Gaya, susamuya ngayang para sa tanod ngayon dahil ngayon nakakaabot. Paano man makaabot na? Yung iyo ang problema.
1: Hala, tira.
0: Pag masumiti ka ng accomplishment report, bagulbulin man kayo magpasa ng mga accomplishment report ninyo. Nadidipisilan ngayon, sir, magpasa ka ng accomplishment report. Nadidipisilan ngayon, sir, magkaigwaning accomplishment.
1: Yun lang! Yun lang!
0: Dipisil ngayon, sir, mag-submit. Pisilan ngayon, sir, magparaisip. Bulan-bulan kung anong ibubugtak sa accomplishment report. Lalong-lalo na kung wara man ngayon, sir, kay accomplishment. Yun lang. Takunigwan ng accomplishment. Madali on sa naman ang gadiyan. Dahil kaning accomplishment, paano mo kayan ang pagmekos-mekos? Nidipisilan talaga. Pa-shoutout po sa Binyas Family Gisapawa, Tabaco City and Asuela Family. Diyan po sa Bonbon. Salamat po. Pakibati po kay Cha Lolita Calya. Kay Ason Binamera Bermans. Good morning. Good morning po si Red. Ako po ang laki ng bayaran ko. 68 kilowatt. Bata solo parents ako. Napakalaki ng kakalungkot. 68 times mo sa 12 na bayan ngayon. 68 times 12 nakahabol da si Basagan. 68 times 12 per kilowatt. 744 man ang bayadan mo manay. Solo parent ka. Nora Apirin, good morning Sir Ed. Mga pudan man tabi ki mayo kang kimayo kan malinaw nuarin man daw tabi mapakaray ang tubig aki mayor gayo din ni kulang manaar pag kompleto kompleto nga ano nuarin man daw mapakaray ang tubig makabalyo digdis tabi sa puro kono kan balsa pirang taon na tabi siya sayang man tabi kan mga ginastos may nagpabakal sindaki kontador kan tubig da iman palan. Sir B, thanks, tabi sir. O, Mayor Shi, malinaw, tubig da. Good morning, Sir Ed, maski mauran-uran, basta ligtas ang gabos and always pray kay God, gani permikita ang gabayan kan Panginoon. Sabi ni Kun si John Ragodon. Salamat, tabi Kun si John Ragodon. Kasudma, si Konsihal Vice Mayor ni San Pablo, nagkataning ko sa simbahan sudma sulalaki. Nagsimba sulalaki. Solo sana. Ayos man talaga niya ako si Konsihal. Kailingan kami sa simbahan. Nagkataid nga. Pinatuko ko taa. Tuluman sana baga kami. Ako si Mrs. Budaso pinamanggihan ming solo. Kailing ko naninindugan si Kons. Si ako maranig dito kau na. Oh, kataning ko si Konsihal Vice Mayor Nestor San Pablo Sudma. Nagdangog kami kan humili kan padi. Nelson Borlasa man langit ang lalaking buhay pa pero nasa langit na. Morning tabi. Shane Coral, kung ako ang representative sa Kongreso, ang gigibohong ko kada brownout kang aliko dapat may refund sa konsumidores. Inda ko sana kun dahil magtultul ang hype na aliko naan. O garing, busy kapitan man sana ako. Python mo man, mag-congressman ka man. Jose Boragay, good morning. Christian Macenas, good morning. Kay Jason Basilia, idol, ano masasabi mo duman sa rambulan sa Napao, baka kay Albay? Yun nangyari sa Barelian, grabe pala ng mga tao. Diyan sana. Yun nahiling ko ito. Nag-viral, aram nindo ang problema sa Barelian. Arog man talaga kaan, kay ito pa yan, sagkod ko niya. Masasabi ko dyan, pumurundo na ka mukha ka Barayli. Pumurundo na ka mukhang kudal-kudal na anta. Ang mga pasalihon, minaruluwas man, pagburuyong na pati. Buda, kung sa'yin matawo-tawo niya, unan mga pasalihon. Ordinaryo yan na nangyayari sa mga barangay tabi, Jason Basilia. Basta may Baraylihan niya, man dyan ang mga pasalihon. Yan, dyan ang turuparan kan mga urag-uragon ko, no? Ah. Tapos pag na-corner mo na sa urag-uragon, pag nagkaharampangan na kamo, minarukruk ning ano daw. So karon ay kayang mag kunyaan magputol kan lutong kamote. Buda yan mga urag-uragon man sana iyan pagka grupo, pagka solo, ura man ang mga iyan. Sherilyn Bonaobra, good morning sir. Ask ko lang po kung masuspindi na kang klase sa elementary school. Nahiling muna para uran-uran. Suspindi na naman tulos ikaw. Sherilyn, paiskulahon mo sa nanaki. Matadugay na. Napon pa sa nakanburukasan.
1: Hala, tila.
0: Dayman andyan malulunod kan uran-uran na diit.
1: Hala, tila.
0: Good morning. Sir, nga ni sa Samuya, sumaabas kang kuryente, mas kinadakop na kan alay ko, dahil lamang kinulong, ata na iyon na nga ni iyan ang mamundo. Sis, kamatoy itchaluse.
1: Hala, tila.
0: Dahil dapat ba sulunduman, kundi sumagurang buda sa barangay minor, alas 12, nasa luwas pa, piyesta pa, no? Kamandawas launon, piyesta.
1: Hala,
0: pa-shoutout din dito sa Matalipni, Malinaw. Wala na ring tubig dito. Ala, kaya nag-uura na ito, nagpaparaharanap na kamunin tubig. Uyan na sa tubig.
1: Hala, tira.
0: Mabultada kita mga tugang, tapatara-tara pa sila. Nakagulpi na kita. Ade, mabuelo kita tantaod sa pag-disseminating information para sa satuyang mga kababayan. Ade, kami, kan last month, 3K plus, binayadan ko. Ngayon, 6K plus, subil ko. Grabe naman, kabanga-baga ang tinaas, sa inma ko akan pambayad kaan salamat. Nataman ta mo minahalon. Nataman nag-double, baka may jumper dyan sa saindo. Baka may jumper dyan sa saindo. Mga commercial na naman dahil kaysa ang katerba. Hanap buhay, napod ka no slow noun. Hindi man siya slow. Dito sa nainena, pagirumdum digde.
1: Hala.
0: Day ko man dadagdagan dit man sa nining pagirumdum ko ni Dios launon. Mga kunyan, inihong 5 minutes and 1 hour tabi. Pa 5 minutes and 1 hour kakilat. Bago ako magbultada. At ang makangalas ang alay ko, naglangkaw konsumo, naglangkaw pa presyo. Iyo man ang gada di, paglangkaw kang konsumo mo, naglangkaw sa presyo. Di naturalmente, malangkaw ang bayadan mo. Paano daw adi? Luminang kauso konsumo mo sa laog kisang bulan, maura mainit baga kaya ngaya. Kaya ngaya so pagamit mo kan electric pan tudo-tudo without puro pondo. Kaya ngaya madagdag so konsumo mo. Pagdagdag kang konsumo mo, mahalan ta ngaya so presyo. Tanga na ngayang makaagulpi kita ngayang paldo.
1: Hala, tira.
0: Matindi. Ang apod kaya yan, marketing strategy tabi uslaw na. Ayan ang apod, marketing strategy. Nga ni makagulpi, makaguda, mga ni paldo.
1: Hala, tira.
0: Alas 8.33. Oh, madali on man sana inihaos launon, ha? 5 minutes in 1 hour lang ang commercial ko. Mabulta da tulos kita. Di magrali!
1: Tira.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio West, Limbang Mas as in addition, ang errands mo na. Mali kita sa Tabak. Huyan ka pala. Ha? Masaimar, buman ako sa commercial. Sampang kang tambakan kang tries, baka lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata sa B2B Star Commercial, hal? Anong igod? O kaya, best? Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, as in bangko, igwapas in the kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes! Sa mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakat kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun mampalan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio.
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Oni, barita ang takamukan manungod sa Korean ay tako nagrestorihan ta may agma baga katindugon tabi sa maabot na July ay nabaya ito diyan so July Sabado baga itong schedule adi o basta pigdi may kaya na si repo digdi o basta mga na July madali na uni po mga tugang ang sabi digdi ni Senador Wingat Celian

0: si Senate President send daw kita kay nanan. Hinimok ni Win Gatchelian ang Energy Regulatory Commission na panahon ng pagpoproseso sa paglipat ng mga consumer ng supplier ng kuryente mula sa kasalukuyang distribution utility tulad ng Meralco. Base sa Energy Regulatory Commission, maaari nang mamili ang mga consumer ng nais nilang supplier ng kuryente kasunod ng mga contest threshold minimum ng konsumo ng kumbigyan ng opsyon pili ng sariling power supplier sa 500 kilowatt ang constant ang contest threshold. Sa madaling salita, ayon kay Gatchelian, kung ang konsumo ng kuryente halimbawa ng kabahay maliliit na negosyo o paano turang threshold, hindi na lang sila nakaasa sa distribution utility dahil pwede nang pumili ng ibang supplier. Huwag na retail electricity supplier, aring mas malinis ang pagkukunan ng kuryente. Malaking hakbang aniya ang pagbubukas ng merkado ngunit gawing mas mabilis at mas ang pag-power source. Sa ngayon, maaari itong tumagal ng ilang linggo kumpara na inaabot ng ilang araw. Inaasahan din na mas kikinabang sa mas at mas malinis na enerhiya. Sabi din ni Senador, napapanahon talaga ang reformang ito lalo na ngayong itinatang renewable energy. Kapag ginawa nating mabilis free paglilipat o switching ng power source, mas mainganyo ang mga tao nang mas malinis ang kuryente. Sa albay, paano kita kainin magkakapigat siya na iisa lang ang supplier natin dito? Paano kami po retail?
1: Hala!
0: Kung karuin ka tiyongin na namin gusto ng mura at efficienteng supply ng kuryente. Paano?
1: Hala!
0: Paano kaya ito mangyayari dito sa amin sa lalawigan ng albay, Senador? Ano ang gagawin namin dito? Puti mo ka sa alik, siyam-siyam mga... May maminsan na.
1: Hala, tira!
0: Awang ko. Yung mga imposibleng bagay, mga tugang, ipigpapangalandakan. Sa Manila man sa nangkable, sa Daima. Yun lang.
1: Hala, tira!
0: Yun lang, mga tugang tabi. Ano talaga... Dekogma, nagmangakay man sana, dahi man narapo. Nagta, ramlin doon. So mga parapol kay Agma, ka mo konsen, pigko ade. May pampara. Pero, suotang ta, mga... sa tayer. Garuda ay nababawasan, nadadagdagan, pero may pamparapol.
1: Hala, tira!
0: Napagal mga tugas sa elektrisidad digdi sa satuyang probinsya. Bata, kay to baga, an kuryente ta mga katindugon inot mo na service anaw kaiguanin power interruption kakat mga panahupong kupong alimbawa mapalsok ang kuryente mapadarang una ning anunsyo yan sa mga istasyon ng radyo sa rons kaiguan inot na mga tugang ang power interruption bago ang anunsyo na hiling nindo dyan sa announcement kan aliko. Minapalsok na ngo na pagpalsok sa kama anunsyo an aliko. Eh gani, dyan sa sarong araw kaining lugar. Grabe na talagang pagbabago. Ano?
1: Hala,
0: tira. Ultimong sa anunsyo mga tugang, kan manungod sa pagkakawara kan supply ng kuryente, nainot na nguna, namawara sa supply ng kuryente, bago sa anunsyo. Dahil ka na makapag-iskapar?
1: Hala.
0: Makapag-ipalsat ka na sibuko, kung ano, tatabig lang nag-brown out. Bako? Tunay. Na-experience yan, Manindo. Ibaga, ako, ayan ang reparo ko. Pagkapalsok sa kaso-anunsyo, kahit itong panahon, ma-anunsyo na nguna. So, alay ko, bago ngayon, kami ngayon, may gigibuhon na araw ka ini. Mapalsok ngayon kami, mabalik kami araw ka ining oras. Ngunyan, iba na. Papalsokan ka nguna ka na alay ko sa kamaluwas o anunsyo. Ay, inda kita. Sabi ni mga ko ba adla mapurot nakakungwalis ini. Nag-apply ka magpakabit ay ubwalit na hirak man kay masana. Vista, good morning sa imo. Nawara bukas ubanggi alas 7 po sa may piryahan po, may driver's license at national ID ba? May nakapurot sa ina may piryahan ini. Tan sabi ni Sir Loings, diyan sa may seawall kan malilipot, yaw na diyan sa piryahan. Mapiesta ba ka July ade malilipot kay may kunyan. Ani ning piryahan sa kulang man tabi, Jake, information.
1: Tira!
0: Bad sa

0: Dadali, huslaw noon. Kitang mga tios, kay puhan tanguna na magdupa-dupa, ning pagkahurahalawig na dupa-dupa, so opisina kan alay ko. Pero pagkaso may mga mapipirak na, ang nag-asikaso, madali yun sana.
1: Hala, tira!
0: Ay, ina ko kita, kulay black. Habo na magpa-interview sa imo. Ige. Si Ma'am Anne, si Donalda, Jambrosola Bonente, iyo baga sir, inabot na so pagpal, inot na muna sa so pagpalsok. Sa tabak, dyan sa may kunyan, sa may gasolinahan, na peryahan na wala so sa imong wallet. Pakimonitor dyan sa siwol malilipot, painom. Di ba, li, magad sa imong gayod tabi. Pa! Hala! Madagitan kita, no, pagpaparapakiaraman tan mga parainom na iyan. Ay, mga ako naghagad sa imong panginom. Pagbalinghaw, uni ho, dango ganindo ini. Sabi di good morning tabi Sir Ed. Mahapo tabi ako. Pwede na tabi magdirekta magreklamo sa Bulwagan sa tawong tigkakalat na hostess an sarong tawo. Oh, paninirang puri. Iagi mo muna sa barangay bago ka tabi magpasiring sa Bulwagan. Pagday na husay sa Bulwagan, ay sa Bulwagan sa barangay. Diretsyon mo nang kasuan, nagagad ka ning certificate to file action sa barangay. Bago ka magpabulwagan. Sir Ed, paano tabi mapundo ang mga chismosa sa palibot? Gabos na sana, Sir Manny? So, chismosa. Paano dahil ni mapundo ang chismosa sa palibot? Sana iya. Tulan, tapag pinatulan mo, sige sana ka nang panchismis. Kundi kung dahil mo patulan, dahil naman ang maturo chismis, dahil mo mampigpatulan.
1: Hala, tira!
0: Bitsa, good morning, Vice Kong. Biler family. Salamat po kay Tito Erwin. Ay nagluya-luya magluya-luya makusog tabi. Oh, dayda magparaluya-luya magpakusog sa nada tabi. Nagdadangog ang sakong agom si Vencio Calyada. O Chio Vencio, dyan sa istansya maray na aga sa imo tabi. Pabati po sa mga takop sa sa ini. Ala 8:40 pagkaaga mga tuga ini. Sige. Ito mapagalon yun. Galo sa NFA. Sabi digdi, nagbalo magpila sa NFA kan Martes, Pitsa 23. Auta so nagtatao kan tiket, sige lakaw-lakaw. Tuda mandan surunod kan mga tao. Pigpapalayog na sa tiket. No, nahiling mo ng gibon hindi ni dyan. Maskano doon tamuyaw mo dyan sa kunyan? Maskano tabuga mo dyan mga katindugon sa Food Terminal Incorporated? Mga makakapal. Maskano tabubliko mga katindugon Gobyerno Terminal Incorporated? Dahil lamang isa. Uya na mga yaon dyan. So, para tao dyan kan nakalis na Pitsa 23 kan Hunyo, pigigido-ido na sa mga tao dyan. Marasa pa, no? Oy, sa National Food Authority, disiplinahan man daw tabi nindo ang mga tao nindo dyan. Ha? Para naman ugali.
1: Hala, tira ang sa
0: indo. Puyogon mo. So para tao kang tiket, pigpapabukod-bukod at tabi mga katindugon sa so mga tatawa na ninda. Nagibo.
1: Hala.
0: Oy, calling the attention kan mga taganyaon dyan sa National Food Authority. Ha? Dahil kay katultuorat. Ito pa. Sigo naman sa nasa sa indo. Kaya dahil na ka mo magparapirila dyan. Kalukuan kaya ka mga pila-pila nindo dyan sa National Food Authority. Kung dahil na dyan kay magpila, maraya pa ang mga iya. Sana nakuaso pangaran kan so nagtatao dyan kan ticket, ano? Makultang atensyon kan management kan National Food Authority. Alexis Franco Baredo, maray na pagkaaga tabi sa Baredo family.
1: Hala, tira!
0: Alas 8:51 na po nin pagkaga. So, aksidente ka nakalihis pong kunyan. Kalihis pong banggi dyan sa Malinaw, Albay. Human error ang sabi mga tugang kan mga otoridad. Iyo po. But sabihon, ito po na motorsiklo, hali po digdi sa sentro kan tabako pasiring sa Banuaan.

0: kan malinaw. So, auto man, hali mga tugang sa malinaw, pasiring sa tabako. Nagkasabatan dyan sa may boundary kan balading, buda, inihong, Okay, sige. Boundary kan balading, buda, bariw. So, aksidente ka nakalispon Sabadong Bangi. Alas 9 ito, nagraba-raba mga katindugon sa trakta. Sinalpukan motor. Ngunyan, so naimbuelto sa vehicular accident na truck, kinasuhan ngunyan kan mga otoridad. Ayun, may kaso ba nga tuga? Minsan mapag-aisipo na dahil ka man ang kasalan, nadadamay ka sa nasasarong pangyayari na dahil mo man pinaglalauman, ikapas umapapadusahan, ikapas may kaso. Ay, nako. O, paano ka ini? Maluway-luway naman muna kung magpaaram ta. Kunya, may kailangan pa tayong ayusin, may kailangan pa tayong gawin, at tayo'y magkakadaupang palad pa naman mamaya alas 11 ng umaga. Eyo, si Sir Manny, dyan sa technical department. Masunod tulos tabi, bagatugang ang programang Talubot Tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amoga. Abangan nindo, tamas kunyan iyan, mas magayon na magdangog sa programang iyan mga katindugon, mas dakul ka mong maukulan yan. Informative na maray ang programang Talubo Tabako ni Ma'am Cecil Amoga. Ang tabaya sa masunod pong programa, alas 11 sa kod, alas 12 imedya, taunto naman tabing udto kita magdadarangugan. Salamat po, kansenong padago sa pagantabay sa Technical Department, si Sir Manny Almoguera. Ako ni Sid Bordeus mo lamang. Ang sa kuyang angog binalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo, digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala! Sira! Ka bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washer, receiving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals.

0: Animals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Sa sunod-sunod ngang school violence na naganap sa ating bansa, nagpalabas ng abiso ang Philippine National Police patungkol sa kung paano ba nating nararapat na paghandaan ang mga ganitong emergencies. In life-threatening situations like an active shooter, standard safety protocols follow 3 essential steps. Ito po ay outlined by the Philippine National Police. So, number one, run if you can escape safely. Kaya yun din, ano, yung ginawa ng karamihan dun sa mga estudyante. Pangalawa, hide if you are trapped. Kung kayo ay natrap sa isang lugar, ay magtago, no? At pangatlo, fight only as a last resort. Whether you are looking for survival strategies, combat techniques, or gaming tactics, yung hide, cover, and fight apply differently depending on your situation. So, himay-himayin natin ito dahil napakahalaga po nito, no? Hindi natin alam at syempre ayaw natin na ito ay mangyari, no, sa ating mga high schools. Una, hide and cover. If you cannot safely evacuate during a violent threat, your primary goal is absolute concealment and ballistic protection. Sa madaling salita, ang unang-unang gagawin mo ay magtago ka at maprotektahan ka doon sa mga lumilipad na mga bala. Ikalawa, hide. Find a place out of the attacker's line of sight. Kasi kadalasan naman, ano, kung nagmamadali ka at ikaw ay naglalakad, merong mga bagay na hindi mo nakikita. So, yun ang target mo. Ano kaya yung mga lugar na hindi niya agad matitingnan? Lock doors. So, tama yung ginawa ni Chris, ano? Turn off lights. And then, silence your phone. Lalo na pag iniisa-isa na yung mga kwarto, no? I-silence mo yung iyong phone. And of course, stay completely silent. At ikatlo, cover. Hide behind something solid that can actually stop bullets or physical attacks. Halimbawa, magtago ka sa likod ng makapal na pader, no? O di kaya ay mga engine blocks. Do not confuse cover with concealment. Halimbawa, inisip kasi natin, di ba, ay, pag nagtago ako dito sa puno na ito, hindi ako makikita. So, definitely, maaaring hindi ka agad makita yung bush na yun, no? O talahib na iyon, it hides or it offers you no protection, no? Pag nakita ka, wala ka talagang pananggalang. Sana nawa, syempre, hindi natin ito magamit, ano, itong mga nabanggit, ano, or na-mention ng PNP na mga essential steps. Run, hide, and fight. Ang pinakamahalagang tip ko today is pray. Sinasabi po sa 2 Chronicles 7:14, sabi ng Panginoon, "If my people are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin, and will heal their land." Of course, ang direct context nito ay ang mga Israelita noong panahon ni Haring Solomon. Pero interestingly, it was written by an exilic prophet, si Ezra. At sinulat niya ito during the time of the exile ng mga Israelites. Ano? The events took place in 960 BC after King Solomon dedicated the first temple in Jerusalem.

0: Jerusalem. And it was for the Jews whenever they would sin and disobey God. But the timeless truths, of course, about this passage are, number one, you must humble yourself. Pangalawa, you must pray. And pangatlo, you must seek God's face or presence. And of course, turn away from your wicked ways. At kaakibata ng pag-amin sa ating mga kasalanan ang paghanap sa presensya ng Diyos sa ating buhay at pagtalikod sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. So meron tatlong siyang pangako pag ito ay ginawa natin. When we humble ourselves, when we pray, when we seek God's presence and turn from our wicked ways, God promises, number one, He will hear from heaven. Perhaps the reason why God does not hear our prayers is because we have unconfessed sin. Meron tayong mga kasalanan na hindi natin naaamin at naihihingi ng tawad sa Kanya. Pangalawa, God will forgive. Diba? Sabi nga sa 1 John 1:9, when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. He will forgive our sins. And pangatlo, He will heal the land. Hihilumin niya ang lahat ng mga pusong nawasak ng mga trahedyang ito. Sunod-sunod na mga trahedyang ito. May we learn from the people of God, Israel, and pray, seek God's presence, and turn from all our wicked ways. That way, our nation and, of course, our youth will experience healing. Para po sa Talubo Tips, ako, Samog.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pag-aaral . Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
5: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
6: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
5: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Okay, at bunsod na rin ng low pressure area na pumasok nga sa ating bansa. Narito po ang ating weather forecaster. Wala iba kundi si Sir Ariel Zamudio, wala po sa Pag-asa DOST Legazpi. Good morning, Sir Ariel.
3: Good morning po.
2: Kamusta po ang... Okay, go ahead, sir.
3: So po yung weather update ngayon na Lunes, ang low pressure area po yung namataan sa distansyang 495 km, Sirangan, Can, Surigao City, Surigao del Norte. Samantalang southwest monsoon ang nakaka-apekto sa western section ng Southern Luzon. And dahil sa low pressure area, ang Kabikulan ngayon na maghapon nilalauman ang mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagkuhan at yung pagkikilat pagdaduldol. Maluya ang katamtama ng oras na halay sa norte ng Sirangan na Anoa Matia, na may banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alot ng karagata. Tinating agwat ng temperatura sa paghapon po 25 hanggang 31 ang taas ng Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.21 ng inaga, masunod pa siya na nasa skin sinin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
2: Sir Ariel, may questions lang ako about this LPA. So nakikita po ba na maaaring mag-develop ito into a typhoon?
3: Possible po. So ngunyan ay medium chance na ma-develop siya sa bagyo. Lumakuman siyang typhoon. Possible po sa ngunyan, pwede siya maging tropical depression. Lalo na pag inyo po niya na duman sa may West Philippine Sea. So inasa na ma-traverse inyo sa aga. Kung siya napanggihangan sa aga, dito sa may Bicol region or Visayas area. Then by Wednesday morning, possible po na sa may West Philippine Sea na inyo.
2: Okay.
3: So pag nauna na po duman, mas nakula ang chance na ma-develop na inyo sa tarong bagyo.
2: So from the West Philippine Sea, saan na ito pupunta, sir?
3: So possible po, magdamusta ako sa inyo. Papaluwas na.
2: Okay. So kumbaga ang ating tinitingnan ay yung kanyang pagtahak dito sa May Bicol region. Tuesday, tomorrow po?
3: Yes, sa aga, magiging maurang sa po sa kuya panahon. Possible, mas maurang pa sa aga.
2: Okay.
3: So, pinag-iingat na po sa kuya mga kababayan, mga posibilidad na kaya pagbaha at pag-uupan talaga.
2: Magtataas po kaya? May possibility na magtaas ng signal ang Pag-asa?
3: So, kung ma-develop po inyo na habang nita-traverse, nakula po siya sana magtaas ng signal. Pero kung inyo mabilog inyo yung bagyo na sa West Philippines na ito, hababaan po ang chance na makikita ng signal dito sa Bicol.
2: Pero gayon pa man, maghanda. Sabi nyo, maaari itong maging tropical depression, pero hindi siya, may possibility din na ito ay maging isang severe storm or typhoon?
3: Possible po, pero mangyari man yan, siguro harayo na yan sa Pilipinas kasi nasa Pilipinas siya.
2: Okay, sige, that's good. Sige po, baka may mga paanunsyo kayo sa ating mga tagapakinig, Sir Ariel.
3: So mag-antabay po kita sa mga weather update, maging alert po kita sa tuwing kapalibutan sa may papulitang routing panahon hanggang sa alang ane sa ating panahoran po yung panahon din sa may Bicol. So, lalo na po itong mga nasa low-lying area, flood-prone area, at itong mga landslide-prone area.
2: Okay. Maraming salamat, Sir Ariel Zamudio.
3: Salamat po.
2: Si Mr. Ariel Zamudio, siya po ang weather specialist Halitabi sa Pag-asa DOST Legazpi.
4: Trabaho ba ang hanap? Di ka mawaranin Pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
2: Okay, batiin ko lamang din si Mami Melit. Hello, Mami Melit. Good to see you. At tama, pinag-uusapan ng mga bagyo. Basahin ko lamang itong inspirational text ni Lolo June. Hi, Lolo June! Maganda kasi. Sabi, Christ's presence does not keep the storm away, but He is with us in the storm. We are safer in danger with Christ than in quietness without Him. Ganda, no? We are safer in danger with Christ than in quietness without Him. God is good all the time. He is faithful. So ano man yung bagyo na ating pinagdaraanan ngunyan na mga panahon na ini, siyempre magtiwala lang tayo sa kagurangnan, ano? Meron pala akong babatiin na isang batit ng happy happy birthday. Happy birthday kay JM. O baka nasa school na si JM. Happy happy birthday, JM! And happy listening din sa inyong mommy.

Hello din kay Irene ba to? Bolaños Brosa, sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. Good morning! Hello din kay Ma'am Alice and happy listening. At sa lahat ng mga massage therapists natin, kamusta na po kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan.

Okay, Initabi, ano, yung mga naghahanap ng work sa Rural Bank of Ginebatan, sila po ay naghahanap ng dedicated individuals for the following positions. Property appraiser and microfinance supervisor. And so, Initabi, yung kanilang mga... hinahanap na requirements or credentials, ano? Dito po sa property appraiser.

Ang cute ni JM. Sabi, ay mama, happy birthday daa, sabi ni JM. Thank you daw, Ate Miss. Ate Ses ako. Hi JM, and hi kay Liz. Kamusta ka na, Liz? And hello kay Baby Jenny at kay Tan. O, si Tan ba ay nagkakayod ng unyan? Maulan, kaya ingat-ingat, Tan. Sabi ni Riza Kino Veloso, good morning, Ma'am Cesar, at sa Gabos kang nakaantabay sa programa nyo. Good morning all and God bless always, Ma'am. Salamat. Hello din kay Elsie Bongalos at sabi niya, good morning po Ma'am Cecil and kay Estrella Besmonte Arcos. Good morning po. Sabi ni Grace Buelia, good morning po Ma'am and pag-greet naman po digdi sa Barangay Hacienda na nagdadangog po sa imo ang Broso family and Buelia family. Hello, happy, happy listening. Batingin ko lamang din ang isang bagong kaibigan na si Judith. Hi, dear. Happy, happy listening sa iyo, tugang ni Leia. Batingin ko lamang din na...

Ang inyong isesend lamang ay ang inyong resume at valid ID. Maaari kayong mag-send ng inyong resumes beforehand sa human.resources@bicolisarog.com. Ulitin ko po, human.resources@bicolisarog.com. Okay, hello kay Ambeth Ken Matanggihan at sabi niya good morning po. Hello din kay Raymond Birata. Good morning Ma'am Cecil. Kay Camille Bicas, sabi niya good morning. At kay Rolando, sabi niya good morning. Pwede ko na pong kunin ngunyan yung premyo ko na aga. Yes, pwedeng pwede. Nandito na nung Friday pa, Rolando. And hello din sa iyong mami. Palagi namin kayong nakikita. Malapit dito sa One Radio. Saan pa kayo nagpupunta? Hello kay Ma'am Alice. Naku, kamusta ka na Ma'am Alice? Miss you na. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil and Pastor Mar. And to all your listeners, more power to your program. Hello po. And hello din kay Sir Bert. Kamusta ka na, Sir Bert? Happy, happy listening.

Okay, at ini naman tabi, ano, hali po sa ating broadcast partner, ang LCC Careers. Ini po ang kanilang mga job hirings ngunyan.

0: @gmail.com. Linting ko po, Clara Hill Trading 2324@gmail.com. Okay, sabi ni Teresa Mata, sabi ni Tess, good morning Ma'am Cecil, and kamusta po? Pa-shout out po ang mga taga Nagas diyan sa Purok, Pili. Hello, happy happy listening. Okay, ready na po ba kayo sa ating talubok quiz for the day? So, kung nakapakinig kayo ng ating talubo tips kanina, nagbigay tayo ng tatlong steps ano mula sa Philippine National Police, no? Kung ano po ba ang nararapat na paghandaan kapag mayroong life-threatening situations tulad ng active shooter, no? Ng isang active shooter. Tulad ng nangyari, tabi, ano? Sa San Jose National High School sa Tacloban City. So, tatlo yun. Tatlo yung nabanggit ko na na-share ng Philippine National Police. Ano po yung tatlo, yung tatlo na iyon? Tatlo lamang, ano? So, pwede nyo pong EPM o di kaya i-comment sa ating comment section sa ating FB live stream, or pwede din po kayo mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko po, 0962-409-3467. Hello din kay, shout out daw kay Dennis Cano, diyan sa may Bagong Bayan, Purok Uno. Happy, happy listening! Okay, ulitin ko po, ano po yung tatlong nararapat daw tayo ay napapaloob sa isang emergency kung sain mayroon pong active shooter or merong namamaril, ano? So, ano yung ating dapat gawin? Tatlo yun, ano? From the Philippine National Police. Habang tayo naghihintay, narito na po ang Talubo Story ni Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Maraming taon na ang nakararaan. Bumisita si Reina Victoria sa isang malaking pagawaan ng papel. At sa simula ay hindi siya kaagad na nagpakilala. Ipinasyal naman siya sa iba't ibang bata, pati nagawa doon. Ang isa sa kanilang pinuntahan ay tinatawag na silid ng mga basahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang napakaraming bunto ng basahan na nakuha sa 4 na sulok ng kanyang nasasakupan. Paano ninyo ito nagagawang maputi para maging papel? Ang kanyang tanong sa lalaki na nagaguide sa kanya. Ganito naman ang naging sagot ng lalaki. Ah, meron po kaming kemikal na inilalagay upang maalis ang iba't ibang kulay, maging sa mga matitingkad na kulay na nakikita ninyo sa tela. At doon pa nga sa matitingkad na tela, nakakagawa ng pinakamahusay na bond paper. Nang matapos na, nagpakilala ang nasisiyahang Reina. Makaraan ang ilang linggo, tumanggap ang Reina ng napakagandang stationery. Sa isang sulok ng papel ay nakatitik o nakaprint ang kanyang pangalan, hira ng mga bulaklak na lalong nagpaganda nito. Humanga siya sa kagandahan nito at isang sulat ang nakaipit dito galing sa lalaking nagtur sa kanya. Ganito ang sinasabi sa liham. Tanggapin po sana ninyo ang sample ng aking ginagawa na magpapagunita sa inyo na bawat isa nito ay nanggaling sa maruming basahan tulad ng inyong nakita sa pagawaan. At sana ay magustuhan ito ng inyong kamahalan. Nais ko pong sabihin na marami ng aral ang nangusap sa akin sa pagawaang ito. tulad halimbawa ng

papel na ipinadala ko po sa inyo. Tinulungan ako nitong maunawaan kung paanong ang pinakamaruming basahan ay gayon din ang pinakamaruming kasalanan ay malilinis at mapapaputi ng Panginoong Hesus. At kung paanong tulad ng ipinadala ko sa inyo na inilagay ang inyong pangalan, gayon din po inilagay na ng Panginoon pangalan sa bawat isa. At tulad pa rin sa dating mga basahan na ngayon ay isa lang maputing papel at nasa palasyo, ganoon din naman ang dating makasalanan, isang araw ay pupunta sa kanyang kaharian. Nakasulat po sa Isaias Kabanatang 1, Talatang 18, "Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, ay magiging busilak sa kaputian." Kaibigan, ang ating Diyos ay Diyos na mapagpatawad at siya ay palaging nakahandang magbigay sa atin ng panibagong pagkakataon. At kung ikaw ay napalayo sa Kanya, nais kong ipaalala na siya ay palaging naghihintay sa iyong pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po dahil ikaw nga ay palaging naghihintay at nakahanda na kami ay patawarin. Panginoon, sa sandali pong ito, lumalapit ako at nasa iyong harapan. Nais ko pong manumbalik sa iyo, kaya humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. Salamat po sa iyong pagpapatawad at pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at sa iyong dakilang katapatan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay. At salamat sa lahat po ng mga sumagot ano sa ating talubok quiz. Thank you.

Sir Ramon Buban Bellarmino, kay Marilet Oliva, kay Ambeth Ken, kay Richel Benalia, hello, kay Alma Hioson Borralo, hello, happy, happy listening. And sa mga texters natin, thank you rin po sa pagdetext doon sa na ang last four digits ay 9994. Nakuha namin ang inyong sagot. And hello din at sabi dito, always listening po to your station. Doon sa last, ang last four digits ng cellphone niya ay 6442. Ang nagbigay ng tamang sagot ay si Merly Margalio ng Purok 2, Pawa, Tabaco City, Run, Hide, and Fight. No? Yun po ang tamang sagot. So, isa siyang texter. So, Merly, tomorrow ay maaari mo nang kunin ang iyong LCC gift certificate. Okay, so tayo po ay panandali ang mamamaalam na at nakapanayam po natin ang pag-ST Legazpi, si Sir Ariel Zamudio. So, hindi pa naman naganap na bagyo, no? Itong low pressure area na ini. So, patuloy lamang po tayong mag-antabay, ano, sa tamang impormasyon na of course, digditabi sa One Radio 91.3 News FM. Maraming maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin na ngayong morning na ito. Thank you for making us your choice of pertinent information and inspiration. Ako po si Cecil Amog and thank you so much kay Kuya Manny Almoguera ang naging director. At kami po yung nagsasabing may God prosper your work, your livelihood and to tobacco. See you tomorrow. Bye!

0: of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan. Leo Lavandero.
1: Puni na, yaon na sa Bicol, ang Uragon na siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkot. Cup. Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near San Carlos or Pau San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilberto Conde.
2: Easy sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar asin ang 1% special education fund para sa taon 2026. Pinapaisi na ang real property tax o amilyar
3: para sa taong 2026.
2: Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede nang bayadan bago mag-Enero
3: 2026.
2: Pwede man inibayadan sa apat na installments na warang interest susug sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o dai malagpas ang March 31, 2026. Second installment, antes o dai malagpas on June 3, 2026. Third installment, antes o dai malagpas on September 30, 2026. Fourth installment, antes o dai malagpas on December 31, 2026. Pwera ka iyan, ang parabuis, pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pag an amilyar antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, kadyuwa nindagdag na penalty na 2% kung dai pagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon dai panamilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasod levy sa daga o propiedad pag asin pagsa ng ating kaste sa mga daga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang pag-isi hali sa City Treasurer.
4: Imagine this. The juicy watermelons, freshness of green applicate or blossoms. Now imagine all that in a hand. Introducing the new Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
0: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 nin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manungod sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay valid government with picture dokumento to o persona dai pwede ang sa paagi ni

0: City. This is 91.
1: Maganda tabagang umaga, Bicolandia. Ang hindi dito, din kaya to ang 21.3 yun. Pagin mo, makinig dito. Talaga ko yun ninyo. Tugon na tayo.
2: Ngunit mula pa maikalong pagpa si Osa si Pelo Kuna.
3: Esh, walang glunok mo dapat pang na naman tabi sa proking dugo na siya. Ako tabahaning 211 ang iniyo na mauranat na para version ng guwan sa indong Lunes na pa 29, 2026 si Obi hanggang alas 11 ng pagkaga suryahan Vitor Remyo de Grisa wow. Nakimura dapat lang nakatantay naku pagdiika sa One Radio hala sa buhay mo.
4: Bahala ka sa buhay mo yan eh. Nagkakahirap. Tulohin mo. Hindi ikaw mag-isa. Huy! Amo, ikaw mag-isa mag...
3: Sino? Ka talaga? Talaga? Ano? Anong kabalo ha? Bakit? Tema. Wow. Sa buhay mo, nagpasarap ka eh.
4: Takas ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. Mo ko sa hirap. Tulohin mo sa... Amo, ikaw mag-isa maghirap.
3: Grabe kas nalaga. Yes. Bag... Katuta. O di day kang anak niya.
2: Wow! Kata- yes!
3: Pag dek-dek kang matama, tumingon yan kisa rong bilog frog. Sa sabuyang ga, salay. Ano, sa barangay is, dyan, yan na.
5: Barangay sa...
3: At steady ka sa nangan, no? Tama, do, manosa.
6: Barangay. Ang mga radio ninyo, 191 News, Maladio.

0: talagang pinipakayumakinto talaga.
1: Sa radio na. Barang.
2: Sa Gabos Palanta, celebrate. Mga break. Hello kasi ito ha. 29. 20. Happy birthday.

alam ko nga ba pa ng buhay talaga. Paan sa ay. Kulo na nun. Pag mga taga-bula nun. Mga exaggerated. Pag may nunun. Garo inunun. Garo na. Pag magayon na nunun. Kaya hindi mo na nunun. Kaya mo ha? Happy na today. Kung mga ano, mga iyon to niyan sa 1.3 face. Mga mapaabot po kang sa inyo pabate. O ano? Mag Facebook page tabi 1 Radio 1.3 News FM.

0: Tabikas, nakatutok na sa Ocean, ano, June, eh? Tabi sa family, sa New Road, ba na? Malbay! Nakatutok sa... And, ano, ang... Geng-geng! Good morning, Pro Max! Sorry! Junior, Bantayan da, sa... Bantayan, dugo na tabi. Yan! Pati yon dyan ni Chito. Lakbos ra bypass road. Sa bypass new road tabi kang Abacos. Pag ano kay Ingo, igatindang mga oh, sa Odin na sana sa dyan. Kaya sanabit bit pang panggulay. Ay buna. Ay nag-good. Pang yon nga na dyan. May nakampit. Oops. Kamote. Sabak. Titay. Pang ano. Halo. Ido. O nagabutas ya good ma para sa basta na no ang iyong pag din pambaka ratuhon baratuhon ara mo so ano sa mabaga pag inarag mo kay iyang putan mo di rong kamot mo bainteng kong ato baratuhon kaya kayo para sa hindi ka pa mainit pakata rabas lagi jogging ako so naka ano man naka meter naka 3 kilometers man ako si Strava ko kakatapo kay Chow Fan tapos milkshake awi so dinala tris tro kang milk ay dyan sa mahogan nagbakal ako dyan ki ko ayan pwede pa lang dyan may bow ayan pwede buko ta kong buko panini si pe tot si pito cheat buda si G si Jen si ano ini Andoran makusugun mong pinggan sa ako si T primigyo sa CCS sa CCS canteen si Nora si Saini si Maria Jan Maria Lindian Marjan Marjan or Buda si Ate May makusugun da primi ang sa Juan Brady salamat tabi ngunyan tabi mga katindugong sa tulaka para maaraman hain daw ang gay sa lakay si Edna ipinkop na siyang barangay sa siya matugdong nakatugdong katindugon programang ini hato kang Drive Max adult pa ba ay tay na drive bang
1: nawawala laging pagod at hindi na po kaya ng tatay ng stress o pagod sa trabaho lang pero wag na upang lumamig ang samahan para kay proper diet and exercise tuwan ang Drive Max kong ginseng at gig dapat sabay
2: paalala ang drive ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit
0: ni sabay pero Maray Anton ngayon paglame na bisihon mo niya kay puti kang tigbi titang manok ni Osi Tiwi Albay Centro Key Manay Minda shout out sa mga taga Basya Shanda and happy duwa kong si Jomer and Kat salamat po din na ko si Ti Manay no si Tope katutok niya kakay Perla bati ko gabos sa programa mo sabi ni Manay Orber Magot happy listening po Wang bye Kas, tapos de la puerta, de la puerta, as in Papa P, de la fam, Vice Junior, good morning.

Maslan, ang kanindo kang One Cho The Prod Factory, taning ng iyan kang manok ni Osang Sets, Cho The Products Manufactory, ang kang Leo, Lavandero, saka kang Ziga Hospital, Cho The Lavandero, eh maoran, eh makapasampay, may parang ini pala sa Leo, Lavandero, ang inihan ka na How Haven, muna ini, ano po kayo, pampauran, saka mag-init na, oo, pwede, init, pampauran, Pampagana Special Agaklat Ito hindi Di ka chisa na Matang

0: Oh, babalik na after this.
1: Bago sa manok ni Osang Froze. Snacks ang pesos lang. 8P free gravy pa. Manok ka nuggets. Kaya nasiram. Walas na talagahan ng buong panan ng mga bata. Crispy sa lapsisa. Kaga ni Osang Chicken Nuggets. Osang Chicken sa presyo asa. Kaya, bili na. Available siya sa...
2: Mga padayon ng dekal para sa bahay, bisitahin na ang 8 Paint Center sa Santa Cruz City. 6268 Paint Center, Charlie Doris, Yap Labrador 68, ang iba't ibang klase ng pintura. Tulad ng acrylic stain paint and automotive paint. At kung gusto mong lakamin para sa bahay, mura ko mang timpla, 6268 located at Riosa Street, Santo Cristo, para sa matibay. Siguradong kalidad na pintura. 62
3: for the way in Tabac State, Whitehaven, your spot for families. Barkada, get a peaceful experience. Comfortable, breathtaking, or cozy, and perfect and friend. Don't miss the stunning rooftop view, volcano surrounding Sana, coconut, anasicalis for morning coffee. Momently, and book your stay today. Find us at Haven or Airbnb or available at Dos Barangay Bunga City near Kasyan Mayor Morris Rest for up to tests. You may and send SMS Ronan 041 or 09678 for more details. Whitehaven, you away from home.
4: Isip na pang snaga, pang balon o pang pasalubong? Yeah. Donuts, Zap Fek, ang merienda, pasalubong, Zap Barato na, masiram pang donuts, mababas na mga manok ni Oz.
5: Up mag-save PhilHealth na ospital 24 oras. Ang sa indasyo, arugan, paanakan, laboratory, check-up, confined, yung medik sa iba pang kaputan, manungod sa 0981-259-4827 like page, the same app.
4: Pumapalpak na ba ang huwag ka naman narito kita, generator repair services, may asahan sa JER. Maintenance, ayos na ibang denyo, Isuzu Young Generators. Nagkami ng generator at generators. Kung naghahanap naman kayo ng generator, PSI na. Sa Bombita Generators o Mr. Ryan Facebook page, Bombita Repairs, ang app ay matalik ka marinis yung generator Tabaco City. Kaya't kung ang inyong mga tumawag na 46-7309-7073. Hanapin lamang po ang Bombita Repairs, owned and managed by Mr. Na.
6: Barangay, salang tayo. Ilang mga at makinig 1.3 News F Mal Radio ninyo talaga yun
7: panyedig panosa kaysan roke ang mukas dyan maramabay ang isa sa siya ang mga katipo para customer na mag-up ni manok na sopo para pangapad mari o radio ang tentative pa ang taxibility basta may unik pad ano ang mga ang dali mo pakilugaw kalpo eko criminal rate ang digdi sa niya kinin o Gerald C. sabi ka ay nag-donate mo mukha baan mo ano siya nga para
8: Mga bagay,
7: ang

Puta mo na makasal. Isikapot na. Sige na. Tanado. Talo na. Yopi. Ang Pedro. Ay. At kami di yun. Marcel. Eh. Ang nga follow. Kung. Sa'yo mga maninit. Ay. Ang mga tanger. Kakaba. Isbuel. Sa mga taga-isla. Di ko. Sigan sarong ano. Agaling ako. Kek. Pag send. Tago dig dig. Don. Good morning. Kay Ronald Rick. Daro. Mga kamay. Sa si Mary. Mas mga taga-barang lang. Pakibati. Wafari. Boobies. Gabayan. Babagamis no hold kita ni po nagtatanong mangin ang ano na how hit kang ayo love ayo manok.

0: tripod, gizito, jolty lights, and hush all para sa mga mapatabi jolos. And Gago Energy, G Enterprise, Home Enterprise, Alibus, and One Herb Tech, One Herbal, si Petnok niya. Saibang, magamang siya, magamang talaga siya, sige pa yung am, kami ahil, may Erickson, di ba Erickson, may Erickson, dumay, mabapan, mapag-abot ka, ano, Gano'n ka pa, ganit na tinawag, ano, siyempre, yung baga sa kumpirasyon mo, naki, ano, kita, ano, kay Sir Ed, yung tapiling ko dumaduk, sabi na, sige na, ano, han, patuloy, paranoan, o, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, pag nakabalik sa sana, tago, ita, main, mga, telegrated, na, kay Lane, mga, lilipot, nag-ital, gabi, kunya, good morning, kunya, dun dyan, tingos, patibot, mga, chap, dava, na, sa, tingri, kay, rel, bashi, anyway, so, ang ano, katutok na kapat. O, sa...
1: Kita naman, sa pira.
0: Ay, rukan ba niya nga po?
1: Ang panggang...
0: Ay, ba't kita naman ay... Sa tari. Siya naman yan. Ano, hurt, sorry, sorry. Sa itaas na sa... Mutan sa barangay kormida sa langit. Jal ko. Mamay. Kuma. Tangkong. Tay sa... Ika ang nabubam. Ay, gusto. Tabi. Ayan. Kaya sa pagkakilog naman. Ta. Mga sabi. Kelo. Sa mga kipado. Bajan ka mo sa... Yip. Tanay ko di mo. Shout out mga taga sa si Taro Buda sa family na walulu yun abang nagdadangog kiw. Good morning! Si ayun na halata buwi man. Ayun no. Sorry mo. Well, dapat isa mo. Ay, pa.
1: Ay, pa. Ay,
0: pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa. Ay, alam mo dyan. Friendly, ano, sa ba? Daga. Pinaki naman, ibula. Kasawad ang ugbo kahit kay sa sarong kang mo. Go? Baka.
1: So,
0: ang giniwa mo, harani ka mo sa netball court. Ay, kaya nakatinangun ka sa basketball to. Kapag-gay. Tutok ka para. Ayan sa one radio. Babati. Congrats sa imo. Inuot pa na rin yung mga kinukuli tada sa mga sakit ako mapribago na din sinaw tasaro sa ato yung tapaaram na
1: na binikormati ng 5 smiles at na bakal sa gabot no tapos na kami sa tabong na ito parang yung very important
0: at tabi sa imo ang bako na naman ano sa sex mano ka masira on po tara kung masaya po na ching sa mga paragabon kita be o
2: bilog tulog tron iyong sa ibigkan hopin po sa
0: Finn ang ano today, pangat na may cancer juju. Pakiba, tiligang man magtugma. Finn ko, kordito na. Anong mang len, tigbitiwi, tugi manok niyo sa bag. Tigbitiwi alba ko na. Promo cancer mo ka sa iba. Ang siya, nung ipa ko, nung sa bako. Nung ipa ka mo, kapag na 32. Ano, July 20. Priority mo to, pag magkarong ano. Hindi yan, alinig mo na. Pati, isang gurubo. Ang magkisi, pag dahil naman na kaya. Siya, na malaga sa buhos. Tinutukoy mo, hindi mo pa. Hindi playa na basura. I'm Virgo 2020. Mapili mo andang show. Trato ng sarili. Hindi invite number 5 tulong yan. Tulong mag-clean ng mga gilihan. 35 and pura o isa ko. Pagamoy. Pakito. Sapat na naglalaro sa all things ting mga ko. 5-3-4 and ina sa agad ang mga team ready na protect strategy.
3: To ang mga team.
4: Wala ka mga team. Isip ay matikan na si Brass si Amu sa team ko na Kuljote. Katalong sa mga amun.
5: Si Sinungal ba? Tumarang.
6: Your medical news at 1-1-1-100 dapat tugtugaw ang
7: M.M. Your medical news
8: guna
9: magkita si Tabunduhuna opisyalis ni gobyerno ingat ka mo tauni na ang mando
10: tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba
9: tirador sa uno tirador sa uno kay ma si news director Ed Bordeos tirador tirador sa uno pantukar kan mga issue kanal daw pagtao kay kuro-kuro asin opinyon detalyado agresibo yan ang tirador sa uno
11: madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City Radyo Natin 91.9
9: tirador sa uno tindugo na

0: Yun at tipa ka diba? Gusturihan, ganyan po. Programa sa una. Good kita alas 12 sa technical department. Chief Ed Bornilla, sir.
1: Hala. Dayo lang.
0: So, pag-asang manungod po sa loob na pigtututukan kan pinaluwas tigdi kasubago pa po. Alat kita greatest kas kan nag-restoryahan pada nagbubusol mapirang nagsusuport nabi dali na ba kaya Pride Month? Muya po ka nagkakapirang sa LGBTQ pada pong Liga Pilipinas and Sage. Sorry, sa rumus kayo ni Inimay SD, kasabay po, push, maging ligas. And, papakasahan, bahan. Ang kababayan ta, kung anuman ang masasabi ni Dadigdi sa Sini. Magod niya yan, repair si Sindanya. So, hanggat may mga Pilipino, librido o malay, sa indang kasarian o kaya, dahil databi, mapundo, sige da, ng pakikiba. Mo, kung ano ang makakapagpogma sa Sindo. Ade, wala kang problema. Pero, rumdumon na bagay na day dapat. Day dapat pinagbagugap na gadugon. Victories sa satuyang susyod na tao. Emang pwede kada bisa sa nahagadun rakamukan gobyo na kunigwa po ni talagang day, na pwedeng mag-imbutambi. Ito bagang pagkakaimbut. Kasalan, dipisil. Ige, pahit sa nag- Anak buhay no. Unay mga bareta o tawag kita in ka, nini relasyon ini mga tugang sa inihisyo ta kasubago anungod mga katindugon sa tantaw may naga interviewon ta mga katindugon ng Tagaleco wala dan Tagaleco sa tuyan mga katindugon sa tagni nam ta mga tugang syo mama la 34 an singil kuryente mga tugang tabing sa mainland. Mahal kay ni an aram ko sa island so residential sa unsi sana kaya lang nagpapato mga katindog sisinga ihaputa din ini sa alay ko rin ni da planong ku anon ang katindogon na agan bapa ay rakman duman mga tugang sa Europa kaya duman sa Europa sobra ta 100 katawo ang nagadan dahilan po sa heat wave sa mga nagadan duman sa Europa mga senior citizen tabi mga tuga ano nabanta earthquake sa Venezuela na Venezuela nagabot na sa sobra sa 1400 mga tuga ang nagadan dahilan po sa duwang magkakasunog na magkakasuminama duman sa Venezuela 7.2 buda 7.5 kundi abi ahiling ko nga ni Susarong Bino grabe ito yaon san mahiling mong video naglalabya ko na kay Facebook. Paano mga katindugon nagbagsak siyo, pula ni mga tao, gihira ka manangad mga tugang sa sito. Ano ko niyan, pagsingil sa tuya mga katindugon ni Lord, bugibutan, hindi sa ibabaw kan earth. Oh, yun ay tugang tabi ang pinag-aapod. Duman sa Europa, nasa unmi, tao na nagagada. Sa Venezuela, unos na dugon sa earth ko, sa kabaga. Duman sa Middle East, una ta, iguana kisi. Sige man, gira. Ini,
1: hala, tira.
0: Diyan masang ang satuyang tema. Buton pa ka satuyang oras. Ihanta mga tugang sa prosupuesto na PTA prasin mga kon. Taram nindo, koleksyon pulisiya sa dipon. No paga diba? Ultimo mga katindog na nagkakaigwaman girare ning kon. Dahilan po sa PTA. Ano ang PSR? Paran arambagan na naipamanan sa yun ang kan PTA ni Engineer Noel. Iya PTA an rambaga. Pero yun, yung bagay ni, dahil kasurundo na lang. Pero rumdumo ni Dohas, kaya nga ni na, sabi yun, bako sana mga magurang, pagdo, kaya dahil kamo maghugas sa kamautan ka na magurang, ang pangungulikta ng kwarta, mga katil. Dahil ang nga na binilaw lahan, pero yun,

Oh, diyan kay General PTA Pampin. PTA. Ano nga sir, aminin ka? PTA, grabe, pagturuparan, arambagan. Aminin ka, GPT, grabe, pagturuparan, i-abolish na da. Ano? Paano man nga sir, so, sa eskwilahan? Ay, may budget ba ka? Dahil man nga sir, kaya, ang iya, sinsilyo man sa nampigta. Kita na mumun, araw ka ning senaryo, sa araw ka ning sitwa. Sa Pilipinas, Guntabi, Barsi, Cebu, sa 1987, kada taon, nin pinakandakulang budget, mas pi-budget ang sikto. Pero sa Pilipinas, sektor kang kilimos taon-taon para sa... ay pinakanda taon-taon. Pero sa mga iskola, pero kambagan, paran, arap, grara, PTA. Matabi konsiha, Noel Bunaobra, san inihong abbreviation, PTA, pagturo, arambagan, PTA, grabe, pagbagan.

0: Sige, Hans. Hala. Pwede mag-chat. Pwede mag-sick 202-491. 66-4202-4. Okay, bad mga kay-ans na galero. So, mga tuga. Bada, eh. So, nagdadangadang na agma. Eh, sabay ta naman. Tanga ni langibog ta sa lamers ka nalik, oh. Nakamot. Napatan tabi. Daiyan tabi pag kunyaliwalaw ng sarong alda. Oh. Hala. Daya, schedule mo na kamunin day off sa... Hala. Masyan. Kansain doon mga busing. Hala. Ngani na buot, mailuwas nilo during agma.
1: Hala. Tila.
0: 6-4-2-0-2-4-9-1. Ansa't komunikasyon? Paabot lang kamo kansa inong komento. Pa kasabay ta sa programa ini. Barata, mga baning iba. And max and acetylene 3 na ipuan tabi in medical oxygen and acetylene na. Patal PG na pigdi-deliver po. Pero tabi, bakoso kunya na, so delivery lang ang libre. Namahali ning langag, de ka namahali ning harong. Diyan ka sa natabi, magpaturo-turo-turo. Itis. Na dyan ang LPG mo.
1: Hala.
0: Oh, tado. Sige. Makin and asiting. Paano man yun yan? Pagbakal, madali. Kung mo ni i-chat nindo, tabi. Nindo tagun si Ma'am Elena Fernandez. Ano ang pwesto nila dyan sa Kalabaan Kansiga Avenue, dyan sa Procurco City, Kahilera po yan, kan bulwagan ng kata. Para madali ang katin. Umpo, Elena Fernandez, face nahahanap po dyan sa Makin and Asitilin. Prepa katuwang taman sa pagkatod kan mga barata, mga ina. Ngunyan, udto baga katindugon sweet pepper shop. Kung na baga cellphone, dahil na po maghirahay na po nindo yan. Baktota na dyan sa sweet cellphone and computer repair shop, tayo na yan. Basta cell, nindo ipairahay. Kuti-kuti dyan. Pulido magtrabaho. Barato. Ariglado. Madali ba siya din computer repair shop? Si Sir Cell na Sir T. Pero kung dahil na hayon tabi, manoy, manay, ansa imong self. Mag-utang ka na, tanagpapa. Iyo, dahil ka magpaparaha dito. Utang, nin iPhone. Mag-download ka lang kan application Darak ID kanang magkaigwaning cellphone na pandiura. Ako sa na cellphone, lar printer, kaya dyan tabi ipautang. Magtaram ng kalag ni Sir Tunay yan sa Tomas Cabela sa Tabaco City. Kataid lang yan kan kasaol. Kayang pwesto dyan. And switch.com gadget center. Dyan sa kagambahan ni San Juan sa ASY Building 711. Hello, ansa iyang Facebook account, the Sweet Self Shop. Ikta may ma-reply dyan. Nagpan ka mga Sweet Cellphone and Computer. Sa mga estudyo ng dokumento, photocopy ka mo. Suro na ka mo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Pang regalo mo, basta burak na pang regalo. Programang ini, and Ronnie Flower Shop, basta burak na pang regalo. Barsaga Flower Shop. Evening surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Okay, yan na burak, happy bouquet. Hala. Sa birthday, lolo't lola ni May.
1: Sira.
0: Bakal tabi na si store, dangan bak tutunin doon dyan. Pio Barsaga, tamagkataid lang yan.
1: Hala.
0: O dyan yan sa Ark and pwesto tabi mga katiyan. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop na tayo.
1: Tira.
0: E-chat nindo, Ronnie Bio Barsaga Maghapot.
1: Hala.
0: I-follow Facebook account.
1: Hala.
0: Tira. Isa mga ngunya na bulan kan hunyo. Pa-arrange ka munin burak dyan sa Rower.
1: Tira.
0: Sa man, nainot ng mamaaram, ang sinong mahal sa buhay, pag-ibukan. Si dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala.
0: Susamuyang namumuta na ama na maaram sa kinaabahan, buman kan burak yun ni Bio Barsaga.
1: Hala.
0: Maurag yang kumuti.
1: Hala. Tira.
0: Programang ini kung kamu kasal na magpaparaharong ni ugangan pag-ibo ka na daw agaraso na tangportant mo
1: hala
0: kanin bye-bye sin kraba sa balayo grabalin sa nantihanan sin dyan balayo grabalin maura bye-bye sin kraba dyan pig di deliver kung sa katabi mapag-ibo kan sila magbakal sa balayo grabalin sa nantihanan sin dyan balayo grabalin sa
1: hala.

0: Alas 11, benta sa Pabol Mayor Bragaisa. Serbisyo asin prog sa tabakenyo.
1: Hala, tira.
0: Ano daw ko na i-distribute?
1: Hala,
0: tira. Na pantip na kinder, diwa sa good grade 6.
1: Hala.
0: Atuang taman sa Pabol Mayor Shikapos Binaw.
1: Hala.
0: Ani Mayor
1: Tira.
0: Bolsiga Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagreparo sa mga taga-Primbo na kikibrakod sa kunyan.
1: Hala.
0: Siga man
1: gila. Tira. Nakaw
2: ako sa tambi.
0: Nakahiling akong bagol na tiyon. Una ko talapang doy ng muro. Siyempre pan sa programang ini. Sidir Bun, kagawad sa pag-asen na amigo, rine, tandaan, burse.
1: Hala.
0: Tandaan, rine, herbun, rine.
1: Hala. Tira.
0: Ano pa, pait na kita?
1: Tira.
0: 664-491, ang linya kan sa tuyang komunikasyon. And sa comment section, mang kamo dyan makimema.
1: Tira.
0: Ano yun kamo mga katindugo na sa Pilipel na anhal? Iya, pagpapakasal ni babae, si lalaki. Ayan, supig-apod na same-sex na tugan. Open daw ang tabi, mga katindugo na mga ideya. Ramlindo, sa totoo lang, gulpian LGBTQ plus community. Usman nakagadan kan LGBTQ, pigbyerno. Malangan, ang bulan kan Hulyo, pigbyerno para sa Pride Month. Iguana sindang celebration, Pride Month. Napasar mo niya itong Soji Bill. Sa Soji Katindugo, garon man, sa paagikan batas na yan, na matugang saro dyan sa pigabubusol magkaigwan isa din rin comfort to BTQ. Oo. Kaya ata sa Pilipina, kil mga katin, kung dati doon babae, magiging tulo na yan ngunyan para sa LG. Ay, pangani, para sa PWD pala, ang Pilipinas pag nagkataon. Pati so sa PWD, ang problema kay ni, kung ang mga maghurot na maghurot, pag-ibo man isa din rin si Arso mga Andres.
1: Hala.
0: Ano magagad na magpulaga under this kami ngayon dapat may sa diriba na CR so gabra ngayon kami mapaipli o gabara mo na so naglalawag dyan sa comfort room niya misis ay pambiran bu ito ha sa satuya pong programa para iyan na pag-restorehan tangani na ang karaman kababayan. Paano kayo na yung mabultada kita sa pagbultada na mga katindugon? Mag-alay ko time muna tayo.
1: Hala.
0: Natin raw kan albatid.
1: Hala. Tira.
0: Usap tayo kay kapatid.
1: Hala.
0: Diyan saan ha? Di maghalali. Mga manoy. Imat.
1: Tira.
0: Magkusugod yung tangani na maraman ta ang plasyon.
1: Tira.
0: Ladies na po yan sa One Radio.
1: Hala.
0: Di maghalali.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekaset, bedroom asin iba pang furnitures para sa same office o kaya best town and showroom kan N. Boyan Furniture Zone 1 San Antonio Tabac Yaon Sana sa National Road. Boyan Furniture accepts customer and design gamit and Sarah Wood Furniture located at Zone 1 Tabaco City Pod Sana sa 73397 or 083-7958 formulas.
4: Easy sa pagbayad sa 1% of property tax. Asin ang Special Education Fund 2026. AC na ang Real Pro Amilyar
5: para sa taong 26.
4: Digdisco, pwede na mag-enero
5: 2026.
4: Maninibaya instosog sa mga minasunod na installment. Ang nagpas
5: on 2026.
4: Second test o day June 3.
5: 26.
4: Third installment and test o day September 30. Installment and test o day December
5: 2026.
4: And para buwis, pwede mag-disperse liyar interong babayadan and 20% discount pagbabayad. Bayadan ang testa to magpalyar sa pagbayad susog sa nakatalaan ng mga schedule. Magkakaigwa nindagdag na 2 na bulan kanda ipagbayad alagpas sa 72% na sa panahon kung sa hindi panapamilyari ang mga minasunod. Warrant of levy sa daga o propiedad. Pagsubay pagsangat ng kaste sa mga may sadiri nindaga propiedad na magduman sa City Treasurer's Office kan tabako ag na impormasyon ang Office of the...

0: Baco City Bakery for event 0927-214-6178.
1: Bergoglio Geomatics. And we worry your worries. Kinds of land survey. Relocation. Consolidation. As built. Stack Bergonics and construction. Fully computerized. From field to fix are accurate. Reliable. We also offer pre-engineering works. Survey leveling. Topographic. Bathymetric survey. CAD still mapping. Tightlings. Drone mapping. At 189 ground floor. Bergoglio Street. Kinalekaba. 052-750-9661-7515 and 0929-9467 at National Road, San Isidro Village, 4800 Duanes. Call 719-007 and 0373-13. Bergoglio G-Construction by Kim Bergo Engineer and Programmer. Always hire an engineer.
2: Alas 7 na mga tugang ninudto digdi po sa programa Tin Bordeos Bing here sa Sugod Baka kay Elbay kababayan ko diyan sa kaya kabob mga partida Sugod Baka rin na pagkauto diyan sa indo Remedios ning putabi apot ko lang kay lang community Tabaco City dai pa man pigpaplano bi dai tano arin makakabugtan anuha mangyari pero sana mangyari tupi beri na pagkauto diyan sa Baklayon Baka kay Elbay kadangog nang niyan sa Israel ay sa Baka kay Australia Bismonte Indala marina na pagkaudo. Haputa si Sir Buen nata na anmuwakan DepEd. Kayo din eh. Sige pa ba? Ano ni? Sige pa bagang haragyo. Iyon nga ni. Adi mga tugang. Sa operative. Kay Ma'am Ange. Pero mga tugang. Di na. Yan. Tabi ang mga detalye. Mga import. Ali dyan yaw na sa ibong nalinya. Okay, si Ma'am Ann. Ma'am, good morning.
3: Yes, good morning po, sir. Sa mga paratag-video.
2: Salamat po ha sa pagpa-unlock ng interview. Ngunyan pong programang ini. Kini Ma'am Ann, kasi igwa kami masabutan. Hali mismo sa alay ko kang rason tabi kung nanta nagkaigwa kita ngunyan ng sa singles, madam.
3: Up June 16, more than one peso na kilowatt hour na special. This is mainly based then creation cost.

0: bawit wa ang supply kang karatiba.
1: Mm-hmm. Ito din doon tabi, madam. Kaya ipapasa din sa charge na mapiga uman sa alay ko tabi.
0: Kamagay po.
1: Yung generation charge ko tabi?
0: Yes po. Generation charge po. This is purely costing and pag-supply sa ito yung mga generation companies.
1: Okay. So, other than that, wala man kay iba naging factor kung nanta yan yung singil tabi?
0: Yes po. Transmission charge sa NGCP, dati nagdasinin in na percentage. Ngunyan, ang dakula pong factor talaga is the
1: charge.
0: So, we just want to yung mga member consumer. Diba ko po yun kay LA ko mapapaduman, but this will entirely go to the...
1: Kumbaga si Leko, kung ano sa charge na pinga kukuha ng takan supply ng Korean?
0: Yes po, tama sir. And ano, ipapaagi lang sa tweet as well para sa mga masunod na kumbaga dire-diretso mag-iagyan.
1: Mga kunyan ba, resibo ta sa charges po baga dyan? Arog kanso sa kunyan, team loss, di ba? Nabi, iyan plan ka ng pigkukulekta sa mga member?
0: Cap po na 0.5% will be collected members.
1: Percent lang.
0: 10.25%.
1: So, iyan lang ang kunyan to na po pwedeng kunyan po.
0: Yes po. And kami na po ang nag-shoulder ka iyan. Iyan sa kundi talaga mabawasan tanago na.
1: Ay, okay. Well, ma'am, can the rest mo sabiho? Bako gabos na system loss na pigkukulekta nindo sa mga member consumer na ibabayad nindo, igwapang contribution mismo ang Aleko tab?
0: Yes po. Kasi dahil kita pwede mag-ibig na obligate ito sa fund mismo kang Aleko sa pagbabayad. So, yun nga ang susabing tawalin doon na anipon talagang abumi na mangyari digdi. Kasi pagbabayad ta, sa ibayad na lang sa mga upgrade pa kasi.
1: Oh. Karuhon ko lang, ma'am, and tabi, ade, ang legal connection na ini, charge siya sa tabi, loss, tama ako ba?
0: Yes, nakakashare po siya.
1: Makakashare siya?
0: Apo.
1: Oh, so, may pwede tang kunya nun, ma'am, iyan na mga illegal, kumbaga, may contribute iyan sa satuya, na tigbabayadan ka mga member consumers, although bako gabo.
0: Yes po, apo.
1: Part dyan, na ang nagsusholder na kayan, ano?
0: Apo.
1: Oo, kasi ako kasi kasubagong aga, ano na ako kay gabos na sis nag-aagi sa transmission line, cargo kan mga member palan gabos tabi.
0: Hindi po pwede iyan, sir Ed. Kinarago tayo, member consumer owners, that will be by regulations kang English. Hindi po yan pitutugutan sa mga electric. Ang rason po lang sa mga consumers na this is factory.
1: Ayun po, pero ang portion kan mga illegal connections na charge sa system law?
0: Dahil kung aram kong sa big mo yung office na most of the loss na take a charge sa sato yung mga consumers. Is that,
1: okay.
0: We have the technical loss, technical. So sa mga interruption and so on and so forth.
1: Mm-hmm. So para mas mabawahan ta din, na mabawasan itong naghahabas ng kuryente. Ano ang kumam da ang tributor na ini basta mabawasan dahil 100% mabawasan makuatang iya mga 50.
0: Opo, before siguro January po this year came ano, nagkakaigwa na gataan ni Lord na Abitibi ng province of Albay.
1: Mm-hmm.
0: Innovation kang National Asian or NBI people. So, dire-direct po. And ang mga miyenta po, si NBI po ang katuwang sa dyan para po sa ining mga miyam si Pivet po, mga members kang Aleko na nag-aabas ka.
1: Mm-hmm. Sa totoo lang, di ba, saro ako sa nagtataoning tips sa imo, radangog mi sa One Radio, na iningaya, ini nga yung compound na ini, igwang nga ya. Although, dahil tatig di-disclose sa tao, kasi pag di-disclose na nga ni sa tao, maaraman ninda na posibleng magkaigwan ng operasyon ng Aleko, di ba? Kaya, kunyan lang, an informed private message sabi, madam, ang mga araw ka ito rami sa indo, ano ini na-actionan tabi?
0: Gabos po na pinagpapasa po yan sa system loss or SLRT who were sa siring na bagay.
1: Uh-huh.
0: Kung na yan, pigihiling-hiling ko na yan kung talagang illegal lang sa iyang connection.
1: Uh-huh.
0: Dito po, nagka-schedule po yan.
1: Okay. After ng apprehension, ma'am, sunod?
0: Legal processes na po.
1: Okay. So, pwedeng kasuhan?
0: Yes po.
1: Ang mga siring kayan. Tony, una na magpadaras. I-forward ko grare sa imo. Dahil ko nangaranan ini. And hopefully, nasa paing kunyang program, nakakatdam. Tainian sa tuyang kunyan, ang pangapun. May din makulong, ma'am, ans. Isipon mo yan. Ako ba?

0: set kong interview siya, settle ninda yung account ninda, halimbawa natang may illegal connection, maset. Dahil na pinupurso ang pag-filing kasam. Tapos ma'am na makasuhan tanga ninda yung pinakang the best yan. Ako, nahiling ko kayan. Ipasuhan kang alay ko, mga pangaran, kan mga nag-illegal kong arugan kan iba.
1: Yes, ma'am, this works na ako ka dire-diretso
0: po yan, sir. Ay, good kung arugan. Dahil na pagpagyuan ang account. Karapatan niyang iset pa yung liability. Makulong siya kung makulong. Dapat yun pa man giraray. Dahil pigahali kan alay ko.
1: Sir, kaya ngunyan, very stringent ang operation and release BI. Pagpapakusog na para dire-diretso tayo ng kampanyang inikontra sa illegal na connection.
0: Okay. Ma'am, suuto, ang inabutan ni Nuhali sa APIC, ano nang update kayo kung may...
1: Well, financial status ko talaga ko, I cannot divulge it. We'll just wait for the AGMA. I-discover ang financial status
0: ko. Okay. Speaking, hanggit mo naman sa nata, yan, lalauman, kan mga mas...
1: Opo, July 4 sa Albay Astrodome po, pagkaaga, mangyayari po ang annual general Aleko kung sa ina. Mayroon kita, office directors, representatives from Education Administration, and of course, our MC. Matukar po kita, tulong agent. So na, nambitan ko po kasi dates kang audit agent kan. Like, second is the updates on the offer. So mga nagrapot po dyan, nato ito ang kira natin para matapundigdi ang expertise sa aspeto. And at the same time, makang... Articles of Intent and bylaws po kang alay ko na and bodies
0: agma. Eh, yung pagma may parapol, taano tango niyan, may libreng nga mapay asulong tabi, lalong-lalo na kami nahalit gig.
1: Igwa man ginala kita ng raffle, ano, we have 8 winners for the draw, kat nga sa tiba for the agma. 1,000 winners will 1,000 pesos, ano, sa ito. So, yaon naman mismo sa another 1,000 winners pesos kung online nag-participate, ipopost book. And sa to yung says may tulong 10,000 per legislative branch. The price will be 20,000 ayan per legislative branch and the grade 30,000 pesos. And at the same time, igwakitan in libre ko yan sa college for tobacco, Sir Ed, sa Tabaco City
0: Plan. Maghirilingan, maghalat, bistabi, Ma'am Ans. Okay, bago ka din niya sa tuya, databi, so, Tony Kakalyo, kupo sa Aleko, dubayad ko ako kan disconnection, kupinutulan. Paano yun ni Ma'am? Dahil mapagada na yung disconnection.
1: Sinay po ang
0: yan ang malinaw duman sa opisina.
1: Siguro we will fully ask for the details siguro.
0: Okay. Pachat na lang sa ko, Ma'am Nora. Kompletong gaya mo naghahaga duman kan kunyan. Kan tagaal posible man ding disconnection, ding disconnection fee. Dahil man pinutulan, di ba?
1: Oh, so check on the details po. Ayun tapos, para...
0: Ayun tabi, Ma'am Ann. So, Ma'am, salamat na sa oras. Napigtagama mo, digis sa samuya. Sa...
1: Po, sir.
0: Salamat, Tamaray. Matugang. O bago na ngunya, Marima, so nadadakop, aside sa babayang sumo niya, mga kakuryente, may kulong man ito, tindugon, tugan ka, pero na okay, rapang habas, di ba? Okay lang nga pala, sa day man ki nakukulong. Ngunya, ang sabi mga kans, bako na, daro-daro, tell mo sa account mo, kumpira, sa nakonsumo mo, kung halimbawa, na-identify na sana, ini para sa kuyang opinion lang ini, halimbawa, sa bulan, umumos, kaya sabihon tanaw, tapos na-identify, nang kanang panahon palaan, na may illegal connection, o ina ito, i-charge sa imo gabos, kang nagagamit ninyo sa kuryente kaya ni chadan mo magkulong ka pa. Ayan ang buhon mga katindi manaram magkahiridap sa mga kung aniniba kan kuryente mga tuga kurya yan ano dente iya baga baga bas di ba yan ako kuryente ano matitibay ano magang Pilipino sarabasan talaga maurag kita mga Pilipino padaog mga kabot sa ngaran kan harabasan nung pait sana sa Ma'am Ann buhay. Lagi ay nagagamit ng sumo ng kuryente. Bop, ha? Sige, tatig forward ko na saro sa paraan tabay ta na nagpaabot sa nation, manungunon. Kabaga sa mga report sa bula, sabi, tabako ang may pigal connection. Dahil ko garing ni Anson niya, ng lingwan ko. Sir, nagiling ako sa imo habang naglalatik, digdi, maya. Anding itere sa inini bitis tabi maray na ulara kugoko rimonte Joel Chicken. Good morning Sir Ed sa taga San Isidro Iraya Malilipot Tigre family kay Tiban happy birthday tapos kay Ate Jana yo kay Baby Sky salamat Maricho maray na uto Lisa Bitito Rosalina uto tabi sa Primeta. Good morning kung kailan magka day pa final na bulan taon kuno rin aning hapot Belo Belga. Alas ta ikinin o to sa programang ini. Ano daw tabi kong ho ang ad makulog sa talinga pag arin ads ads daan ni buhay. Ayay, bako man ito ads, bako man ito commercial. Epek lang ito. Kung may per case, Babaya kami sa 100.

0: Pahit sa nakita, mangini. Sa pagbultad at kita, sa mga gusto pong makisumaro, pahit ka mo, matugang marriage, sabi. Ama, pag-restoryahan tanta. Kay Joe Bismonte, Burse, Marina. Good afternoon. Di sa taga... Noy, mananoy ba yan eh? Hacienda sa Borsi family. Sa mga Miguel, Marina Pagkabi sa Indo. Heb, Abi Bicol, Marina Uto sa Kasidigdi sa Barangay Buang Evacuation Center. Ano rin na kamamaurali rin harong. Haloy, nangyayasir kami na uli. Papay, please. Sir Ed, hapot ko lang po. Sukun, dahil na nagagana pero nagreklamo na. Sabi ko, paano man sir, permi iyong iyo 500 plat. Titipid na ta-anil kami. Aw, simbag sa ko sir eh. Pagamiton ang solar me. Ahiling mo naman ini. Manaman na. Dahil ka na bipagamit solar. Ahiling mo na iyan. Mo dyan sa kolektor kay magiginibo magpasiring kay kotabe kailan maray nagibuhon mo para mariparo iyan sa imra pigbabanggit mo Ila. Ang problema kan dyan kung mariparo mo salida maglang ka mo makakuray ko sa ikak doon ko sana ini mga muruminsahe ni na ariglado Romel mag tindugon bunga baka kay out po sa Navy Black. Dakula mga parantabay kay ano nagpapara baita salamat sa diyan sa baka kay Elbay. Ni mga tugang pinag irestoryahan so to protesta kan grupo kan nagbubusol para magtugang ang sex marriage digi po sa Pilipinas. Puta tabi sa mga paraan tutok today sa program Manay. Na nagdadangog sa programa ngayon, tugot ka man ay so, lalaki, na sa kapo lalaki, subo sa kapo babae. Hala. O, gusto sabihin ko, si tao na igwakipod na LGBTQ. O, ito ini sa grupo kan mga bakla tumpos transgender. Sabi mga manoy imanay. Pagka, ang pagmamati ay, pagmati mo babae at hindi ako tunay na lalaki, at sa kanain lab ako sa isang lalaki, pupwede na ba silang sa atin sa Pilipinas? Hala. Pabot daw ka mo, kan komento na mukhaan ay pakarasalta na yan. Buda, may isa din na pating bandera na pinan mga LGB, rainbow nindo. Ako, mga katindugon, pagabot sa pagrespeto. Lidag, kansan sa kuyang pagrespeto, mga katindugon sa sinda. Kansan, may mga katindugon na sailing ko, patlabis na tinatukan. Tugot kang ina, muya, mga katindugon na, kumbaga naghahagad kita, nagdidemand kita ng respeto sa tuyang kapwa. Inar na ma-develop. Kasi ang respeto, dahil man po yan talaga dapat hagan. Ha? Diba? Ang pag-respeto sa kapwa, dahil katindugon, tinataukan sa imang kapwa. Depende sa pangkumpakipagkap. Pero kung bako ka man kunyang mapwa, dawa anong kasarian mo? LGBTQ ka, kunay kang lalaki, kang babae dyan. Ang pagkatao, dahil mo kayang darahonin, matanos, tindugon tabi, iyan na pag-respeto na iyan na pinagahagad mo. Hala! At yan ha, manungod dyan sa lakdang na iyan mga katindugo na same-sex marriage mga tugang tabi ka nagkakapira. Okay, mga raji ko na kita, sina, hindi na kita madagitan mo. Maurasyo yung kita, mga mat.
1: Hala, sila.
2: Or in, as in iba pang mga amang iniitaas mi mga puso pagpasalamat kan mga ngangalasang ulong pangataman sa pagtaogan sa mong mga pangangaipo di asin huli kang sinungan aantaban lakaw kang bilwan ako na nagkasala kami sa imo san ni naging marhay na pangkang sinalaimin asin tunsan natamanon ang kina ang kapalit nagsasakit sa mong mga salakan tean mina ang padusa kang suso kapabayaan padabi labingit kaini nagmanitan nagdadakol asin nagkukusiyo uran bahang tuga kang bulkan tinibal kalamit dai kaming mabibig kundi punama mo kami ning kakasalan ilikay man mga pagrugaring sa nin mga kalamit natural man o kagibuhan ninta ang kaming magtalubo na maging mga responsa taman kan sa imong asin mga basong kang hulikik sa rangan stasibasyon bi Nuestra de salvación y Nuestra Señora con Danay Nepan.
3: A show imperative to you by Blue Pig Stigraphy on and family Antagri Lemily Romaria Salavas Bona and family of Malinao Angela Mirasol Gion Fruit Stand Six Genes Clement
4: Miss Eden Family Lily.
5: You feel one radio
6: Guna Oh Bicol
7: Kabag's time

banning all community church. May sindan ato. Same sex mga tugang. Magpaabot 0966-4491. So sendo, kung kamo, uyon, ang kaparehong kasarian. Kaya nga ni sex sindugon may kabi. Maging legal na sa kaysa simbahan iyan, kilgayod mga kabi. Doon, ang mga dokumentong lito na sinda kasal. Iyan ang bot sabihon ka iyan. Sa sendo sa pagpun pakansa na kasal. Ang group LGBT plus tugang, nagahagagos na pwa nabubuhay digdi naman. Kasi sabi ninda, nilalang pareho mga tugang, dapat pare-pareho man. And ang saro sa satu, may punto kaso ako mga katindugon sa magprotehir kan gobyerno laban sa chon. Igwa ki mga batas na pinagsusuport. Maprotehi po ninda na MTQ discrimination sa pag-planning town dyan mga minaabot ang pambubuli sa sainda. Tanta yan. Ako na saan puntong arog kayan mga tuga. Bagay na bubuli sinda dahilan sa saindang hero. Dahil kataw. Dahilan mga sainda. Minsan nawato ta. Igwa to bayan. Tusun man mga katindugo. Makahiling sa nambak po. Kakansyawan. Karawan. Nahindatang puntong ito. Kontra kita sa kapwa niya to, mga katindugon, na pag nakahiling, bakla or tumboy, edi na, mas yun mga katindugon sa arog ka, nagibog mga kababayan. Iyo, uyon, sa diskriminasyon, naman nakasariagon tabi. Kay puhantang irespeto din sinda, bastusunin do, naglakaw lang dyan. Kaya kanya nangyayari, hindugon kan, subang, tanos na tao, halimbawa, tanos na lalaki, may mahiling dyan, nakapanubayi, pero lalaki yun ang tindog, dyan tindugon ang kantsaw. Kantang pag-uunan ninda, okay lang, bastong nag-aagi. So, pinagpunan. Pero alam nindo, dahil kung sa pun, pasanay yung maging pino man kuta. Nindo, ano, dawa ka bakla, dawa ka to. So, hero, nakaturo tanggap kuta na matuyang lipunan. Kunyan baga, sabi nga ni kan iba, maring salon. Kaya dyan ang dugon tabi, ang piso sa wali, as in sa inda pong kasarya. Pero kunyaong ka dyan, matano sa imong hero, eh ako kay para ka mo, dahil irespeto kan sa tuyang kap. Eyo, pareho man kan kitutong babae. Mahiling mambaganin kung madugon ang ibang babae na pagriyang kapwa. Dahil nga, dahil ang sasayang hiro-hiro. Kaya ang mga katindugon. O, liwat akong maninindugan sa isyo mga tugang kang rich. Pareho kan mga nagkainot pang mga panahon. Na ako man yun, manungod sa bagay next marriage, tabi. Sa Pilipinas, kung mahal. Aram, taman baga na 80 mga kunyan, inihong 80 kan mga nag-i-star hindi sa Pilipinas, sa Kristiyano. Yan ang religion na dakulaon na igwa kita digdi sa mga tugang tabi. Kung sa tuya pong pagbabasi ang nakapalang sa ini mga katindugon tabi. Kontra. Sabi po mga katindugon turo sa Bible nakasan ipigtagama sa na yan exclusion para sa sarong babae. O yan. Ang babae ipinagbabawal man na mga tugang ang pakikipagrelasyon kasarian yan pigsasa katindugon sa Biblia yan ang nakasurat ipinagbang na makipagrelasyon sa kapwa mo babae kung tutugutan pa ang kanalaki asin babae o parehong babae sa siso nagkasal sa sainda magkakasala siso nagkasal sala kaya kung igwaning bot mga katindugon na mga sex mer sunas buda sunag support nasa ala mga katindugon. Kasi kitang nabubuhay di sa imabong sulit, tamasulit kita kutkan panahon. Mahampang-tamahampang kita ki Lord. Iyo. Sabi digdi, ang mga orinal na disenyo sa Genesis 24, malinaw na isinaki ay hihiwalay sa kanyang sasama, sa kanyang asawa. Ayo po yan mga tugang tabi, ang klarado. Dahil na ako patutal, gabos nindo gobyerno. Arog sa nakaini, atendo, sa buro bilang Pride Month. Yaon ang suporta, di ba? Kan gubyangani ka mo. Pero ang lugo na paghangad, guwana ki sa katindugon kan sa tuya o din dataman para sa ini opinion ko kasi mag pagiling kung halimbawa sa alanan ang arog ka ining gawi dahil pan ka sa alan kinaman kung ang pakikipagrelasyon sa kapwa lala babae sa kung dadagdagan pa ininya to mga katindugon magabaton lalo ang kasalan ta kung sa tuya ang babalikan katindugon sa istorya kan Bible. Kaya nga ni sinulo pinauranan ning asupre aram nindo si istorya kan Gomora Sir Chief Susaro pang nasyon pinauranan ning asupre
pinakalay arog kay ni mga katindugo na gawin.

0: Duang nasyon ini. Sodom ba ito? Oh. Di ba? Day man gayo. Tam. Sodom. Na duang nasyon na tindugon tabi. Ara man nindugay do ang history ng hinduan pinagatindugon ta. Yo kasalan. Dakulang kasalan mga katindugon. Kaya kung mo yan hindi na manin kuhan na sa kasala din yan, naday na ka muna, di ba? Ang punto ko dyan mga katindugon, di ba? Kung halimbawa man kanyar ka muna, magibunan bagay na yan, gasat. Laramay-damay na sa mga katindugon, ano? Yan. Day kumaran kasi kung nantatakin na kaipuan pang magpakasal, kung pwede ibahan na ba ko kasal? Kasi nga baga ngayaan ang nakapala kinasalan ngayaan babae buda lalaki kaya sinda sa gabo kaya ngaya lalaki ta kinasal kadigdig ano ake man anyaon sa saimo. So sa madaling sabi pinakang punto kan pagpapakasal kadugon siguro na kung ano ang igwaso saro kasal iyo man ang posibleng yaon sa saimo pero bako naman bako man talaga tindugon ang purpose ng kasal di. Ha? Mga bako yan ang purpose. Ang purpose kan pag-iisang din ng lalaki asin babae mga katindugon. Sinasabi na humayo karami. Yun ang purpose. Kan pagpapakasal mga tugang ang humayo at oy mig lamang nangunto ka na tapos pa sana ano migo o yun na ang lalaki asin baan babae asin babae baan maging legal na sinda
1: okay saan ka may mga taong
0: muna yan yeah. Malayos lang ito migo labi na 3,000 through Manila. So, labi tres, physically, nagsusuporta. Inis yung nagsuporta. Dahil nagsabay sa hero protesta, pero muyaman talaga.
1: Ay,
0: daw.
1: Nga makusuporting limit, eh. Gustong gumalihan.
0: Oo.
1: Tama na yan na, pag sa parang sa kuya, ayos nga, sa lipunan ba nga, sinira ang dyan, nagsasa, ay na mag-i-Christian. Ililegalize ng pagkasapan. O kaya sa
0: West. Oo. No? Uh-huh.
1: Para sa ano, makasaratan sa naman na.
0: Mm-hmm.
1: Ang papel yun ako, habok ko.
0: Eyo.
1: Mas gusto ko nga niya, inuto ng
0: Dibor.
1: Diyan mo yun ako niya. May mga mag-aragom talaga. Tapos meron siya na si Pagmahaon.
0: Uh-huh.
1: Okay, Brett. Kapag layiski pa na sa Hawaiian man sa naman.
0: Sige, ibang kapartner, aday.
1: Kung man sa kaming magsasay.
0: Oo.
1: Si Pawod. Tamay. Mga durangan niya, nag-iribang kinasal.
0: Oo, oh, mangkinasal pero nag-iribanan, aday.
1: Ito,
0: ano?
1: Uh-huh. Kurang na nga, ano? Sa mga akin na sana nagpamuma pa. Nga
0: ngayon, para na sa bagay, wala pa man pa, ano, Migo, na nagpatutuo. So, ginibunindang kunya, o kang kinaba, bubuhay pa. Buminalik, sa patutuo ka. So, mga gisala ngayon ito. Di ba? Dahil man kinagtatara. Ayun,
1: ano ko. Ay, man kinapipriso.
0: Oo. Uh-huh.
1: Dito,
0: man kinapipriso. Kinakapatutuo niya, alimbawa, ako nagadaan. Pagkaaga, nagmuklat akong trubulan, nagdaga. Ipigpalino sa mga giniribot ang data dahil ka mo buhay sa ikadawang buhay, di ba?
1: Ay, boy.
0: Wala pa.
1: Ay, pamangkiming
0: pero kaya. Kung sa Biblia tapag ba, may man yan, kasuratan na nagpapasabi na arog kaya na.
1: So, sure pa paano. Mas kiday pa nangyayari.
0: O, tayo nasusurat na.
1: Ba't?
0: O, tayo na. O, nasa Bible.
1: Ang mga, kita kan mga aki pa. Kita pa na yun. O, tapas, sa laan eh. Alam mo kaya mag-adal. Sa imong pagkakula, pag nagpamilya ka na, punong man ako, kung nag-i-tawad.
0: Saka.
1: Tama pala.
0: Tama pala na din.
1: Sinabi sa mga gura.
0: Ayo.
1: Pati yan.
0: Oho. Taiguan na nagkairin o ito naka-experience. Ramdap ko na iyo, Migo. Pareho ka na susurat. Pareho ka. Iyan sinurat ang sabi. Na-experience siya na yan. Irin o ibabaw.
1: Kung sakali mo na, yari ka doon mo. Totoo pala nga yan. Sisay. Awang nabubuk.
0: Oho.
1: Ano? Yari ka doon lang yan.
0: Ayo. Ayo. Okay.
1: Para sa tanggap sa lipunan kung pwede baga magsaraw.
0: At tayo. Rakasal pa tayo man sana.
1: Napawang ka. Napawang pa sa mga normal na babae.
0: Ang kunya, ang hiling ko kaya, Migo, pag abot man sana inindo man sa yam, kinasal ka mo, yamanan, so pinakasalan mo, man mo din yun.
1: Masasakal mo.
0: Dahil naman pwedeng alisaga. Ayun man ang gano'n. Akin ka lang ang hininga natin.
1: Umalis ka? Ako.
0: Ayun. Tunay. Tunay. Ige. Ayun, Migo. Para kayo. Ang kulang ang kilo sa naang pagtubod sa same six four sa Dibor. Ayun man ang gano'n. Ang pinagsama daw ng Diyos pagbulagin. Ayun ba ka sabi, hindi waring paghiliwalayin ang tao. Kaya, maski nagpaparalayo ko, kaldero, kutsar, gagaw, mga katipat, magbulagan. Ayan na. Di ba? Ayan na. Sunod. Imutada ka. Sabi, hindi ka nag...

0: gedangog sa tuya. Kabangang kibod mo sa jaw.
1: Eh, para sa iya. Pako rin pag
0: ayo.
1: Atos, ang gagawin niya, nag-irin. Kaya, pag-irin mo sa simbahan, bako ka mo jaw.
0: Oh, bulagang ka mo, aday.
1: Ayo po.
0: Ayos man talaga sa iyo. Very. Ayun mo na. Kasama na yung Diyos. Bulagang ka mo, hindi ng Diyos, ano? Ayos man talaga ini. Ay, sa Ebanghelyo, walang direktang sinabi si tumatalakay sa romantiko kakaparin. Alahon ko, nauneusin, lin ang Diyos at iwasan ang iba kunwari. Sisi sa kasalahay ng may kabanalan. Dosapin ang pag-aasik niya, ang pagsasama ng lalaki at babae, kami ang kasahan. Dito, iba-iba ang na mga Kristiyano. May mga simbahan na niniwalang antikong rehong kasarian ayon sa turo ungkol sa... Mayroon ding mga simbahan na niniwala pin at bas ang same-sex couple batay din sa Jesus sa pag-ibig at pagtanggap. Again, konsibil yun para may pagkilala sa pagmamahala nila rin. Basta yun. Ako, simple lang mga tugang sa mga kasal kay ngani. Kapirmi ang pwede, humayo kayo at magpakarami. Inahilastan ko ito na hiling kong palabas na nag-attender si Jesus Christ ding sarong kasal. Ani, na sarong kaurugmahan. Tapos, binasbasan niya mga katindugon so kasal kan mag-agom. Tapos, sinabihan niya sumag-agom na kamo ngayon magkakini. Pinangarap, yugon mo yan. Magiging pangang kaya pag-abot kaya mga tugang sang malahan na diskusyon ini. Tunong na kanlo, danta sa rally debate. Kanya-kanya bagang pagtubod, huyan nga ni bod, bako da adyo kasa. Ayaw, may pagtubod ng gadmigaw. Importante dyan, migaw, akay, pagtubod na tutubodan niya. Ayan lang ang daan na may kanyapag doon, pero animpor, ikapigaangkay ng religion. Anan, inihong ni non-debatable. Ay mo man ito mapatubod eh. Budan mo, di ba? Bala ka. Arog man sana iyan kaya. Anyway, bahala kayo dyan kung saan kayo masaya.
2: Hala, tira!
0: Talagang saan ka mamagma? Kaya't kung minsan ako, kunya nasan ako, minapong nasan ako sa minapong, ay mga tugang nagpagadang ko naman kusunong sa bagay na yun.
2: Hala!
0: Hinda kung nanta ang kaso kang HIV Buddha AIDS.
2: Hala!
0: Papanahon natin mga tugang pinag-uusap, dakulong kay nagsarabay mga katindugon para may pusya na. Okay na yan. Tayo na yan. Mapaaram na lugod ako. Tangani na mata. Ano restore yan yan? Paaram na ko na. Kasi daw, parago sa pagkanta. Ed Bornilla Jal. Mama Chup Chup. Ang angog minalagatak di sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sa ilo. Andre News. Buna!

0: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
1: Nawawala ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng tati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylene Enterprises. Mylene Enterprises. The fire fighting exponent. Mylene Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector. Light talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylene Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: One Radio, Tindu.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok!

0: Research. Good job! Mission accomplished. Uwi na.
1: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
0: Dapat no retreat, no surrender din na.
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
3: O sige nga, attention!

0: Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Thrive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
10: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
9: All in one. Ito ang One Radio News FM.
10: One Radio. Tindugo na.
9: Piculandia.
10: One Radio.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

91.3 One Radio, Tindugo na! Welcome po sa programang magpapakilig, magpapa-inspire, o magpapaiyak sa iyong pagkahapon. Depende sa imong mood and sa imong relationship status. Welcome sa programang One for the Heart. Ay, hanggang alas stress na naman kita magtuturugtugan, darangugan, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hello, hello, hello mga katindugon. It's a hot, sunny Monday, June 29. Madali na naman matapos ang first half kang satuyang taon. Ano lamang ang satuyang achievements? Are we closer to our dreams? Are we closer to our goals? Kung medyo namamati mo na may pagkagaro maluya, maluway ang dalagan, kas-kas. Siyempre, day one kaipuhan na talagang bumukod, ano? Pwede ka man bagang magkurukas-kas na day ka nagdadalagan. Or ibig sabihin mga katindugon, day mo man kaipuha na i-rush talaga ang sa imong sadiri kung day mo carry. Oy, pero ang importante katindugon, maganda at gwapo ka. Hello, Tabaco City, the city of true love. Siyempre, sa satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Siyempre, sa mga drivers na dyan, mga tricycle drivers, UV Express drivers, jeepney drivers, modern jeepney drivers, pajak drivers, delivery riders, sa mga bikini, mga habal drivers, sa mga nasa sa indang private na travel. Hello po. Maray na hapon. Siyempre naman sa mga negosyante, mga tindero, tindera. Diyan tabi sa barbershop ha. Diyan sa Basud. Sa San Juan. Maray na hapon tabi. Siyempre sa mga ukay-ukay stores around the Tabaco City and beyond. Sa mga security guards, mga kasambahay, mga magulang, mga teachers, teaching and non-teaching personnel, maray na hapon po. Sa Ilocos, mga katindugon, sa Ilocos na naabot kang sa tuyong signal, ganyan ang Lunes, maray na hapon. Ako po ang sa indong lingkod, ngunyan na June 29. Ay, palantabi, happy birthday, ano, sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday today. Gusto ko palang tabing magpasalamat kay CJ. Salamat sa pagsalo sa ating programa last week. No, thank you. And dahil ako ay nagbabalik, ay, oras na para sa satuyang POV Monday Question of the Day, brought to you by Tabaco Electronics and GC Botard Trading. Botard GCash padala. More info about that mamaya. Ang satuyang POV Monday Question of the Day. Garawang yung makakarelate na naman digdi. May mapapaisip na naman digdi kang sa indang mga kasimbagan, kang sa indang mga status. Sige, ang satuyang POV Monday Question of the Day. POV, my best friend, si partner mo, from the opposite gender. Halimbawa ngaya, si Mrs. mo, my boy best friend. Or si Mr. mo, my girl best friend. Ba ini sa imo katindugon? 0927-996-5002. Visit DJ Chloe, the love ambassadress. Pa-follow na rin for more questions na makakapagpa-overthink sa'yo. Basically, katindugon, okay lang ba sa imo na magkaigwang best friend ang sa imong partner na opposite gender? No, halimbawa, kitang duwa, magjowa kita or magpartner kita katindugon. Ako, igwa ko tabing boy best friend. Okay lang ba sa imo ito? Oh, isip-isip. Oh, hiling-hiling sa imong partner. Oh, ang sa imong partner ba may best friend ba siya?
sa opposite gender and okay lang ba yung sa imo? Habang nag-overthink ka dyan, tugtugan mo na tayo ng sa idong mga paboritong love songs. Didi po sa One for the Heart with DJ Chloe the Didi sa One Radio 91.3 News FM Tinduna.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One Radio. News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Hi, naku. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
6: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano patigahalap mo? Mus na!
8: Magpabili!

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Paisi sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar, asin ang 1% special education fund para sa taong 2026. Pinapaisi na ang real property tax o amilyar
4: para sa taong 2026.
3: Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede nang bayadan bago mag-Enero 2026. Pwede man inibayadan sa apat na installments na warang interest, susog sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o dai malagpas ang March 31, 2026. Second installment, antes o dai malagpas on June 3, 2026. Third installment, antes o dai malagpas on September 30, 2026. Fourth installment, antes o dai malagpas on December 31, 2026. Pwera ka iyan, ang parabuis, pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pag an amilyar babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatalaan ng mga schedule, magkakaigwa nin dagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa hindi panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kay ni asin pagsangat nin kasong sibil sa korte sa mga may sadiri nin daga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang Paisi hali sa Office of the City Treasurer.
5: Biyahe ka na naman?
6: Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
7: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kalusugan Alert!
12: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: Ang init!
15: Batata!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
15: Batata!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Batata!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
15: Batata!
14: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
15: Batata!
14: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
15: Batata!
14: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
15: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
5: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

0: lang per sachet.
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa Gabos na mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Playing the best songs on the radio.
2: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
4: Tindugo na.

pagpapabago ng love mo sa kanila. May ganon. That was, nothing's gonna change my love for you. Parang pagmamahal ko sa'yo, katindugon. Diba? 9 minutes po makalipas ang alas 2. Ang oras atin sa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture for your home, office, business, sa sinibapa, gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City, and Boyon Furniture. Thank you! Okay, digdi na kita sa tuyang POV Monday question of the day. POV, my best friend si partner mo from the opposite gender. Halimbawa, si misis mo, may boy best friend. Tapos, or si mister mo, may girl best friend. Diba yung ganun? Okay lang ba ini sa imo katindugon? Or suspicious masyado? Are they allowed to be friends? Let's read your comments. Hello kay Allen Boringot. Pass! Pass ka agad. Wala nang oro explain. Basta pass. Sabi ni Manoy Romel Bendal, it's a big no. Para sa ko, once na may partner or agum ka na, dapat ka nang umiwas dyan. Dakol pa kung mo yung itaram, kundi it hurts, you know. Ano, dapat tinaram mo na, diba? Para ano, malay mo, may matamaan. Manoy Romel. Ellie Esperinia, big no, ang babae para sa lalaki at ang babae para sa lalaki. Aha, sige, thank you. No, sabi ni Avian, mga best friend naan, natako, bako pa sapat na maging best friend niya? Taplumon po lamang siya makuha niya hanap niya. Oo. So no para sa inyo. Thank you, Manay Avi. Boss Balita, okay lang, basta wag lang matukso. Ah, okay. So, another perspective. Para sa imo, Boss Balita, basically, okay lang sa imo na magkaigwaki boy best friend ang sa imong partner. Sige!

sabi ni Regine Virgo Bobbies. Iba na ang panahon ngunyan, Miss DJ. Sa tingin ko, kahit gaano pa sila ka-close bilang mag-best friend, pag dumating ang dumating na sa pagkakaroon ng pamilya ang bawat isa sa kanila, syempre, mapapaisip ka o mapapaisip na sila na dumistansya na. Kasi nga, may mga pamilya na sila. Lalo lumalaki na mga anak nila. Syempre, mahihiya na sila sa kani-kanilang mga asawa. Okay, thank you sa imong comment. Hello kay Romnick Dilaos. Marina hapon. Kay Cherry Carborja. Hello din. And sabi ni Raul Campit, yes. Okay lang sa inyo. Salamat po sa indong comments. Hello man kay 7077. Sabi niya, halimbawa, tayong dalawa may relasyon o kaya mag-asawa, okay lang sa akin na may best friend ka na lalaki. Okay, sige. 3112, hello! Shout out naman sa Buwaraw Eatery, sa amo namin kay Minya Buwaraw Hena at sa mga tauhan. Tauhan ni Buwaya, lalo na kay Kaning. Sige, thank you. Salamat sa indong text messages. Iba-iba kitang simbag ngunyan sa satuyang POV Monday Question of the Day.

0: kayo. Sige, mga katinggugon. Oy, saruin ni sa mga topics na magkaiba ang satuyang mga opinion, ano, obviously, base sa satuyang comment section. May mga nagsasabi na pura man na problema. Basta honest ka mo sa lambang saro. May mga nagtutubod man na pwede man na friends lang. Pero kasi, pagka may partner ka na daan, iba na pag pig-apod na best friend. Ano, ang apod mga katindugon, is this normal? May valid reasons ba kung may mga couples na nagkakaigwaning issue digdi? Sabi mga katindugon na mga relationship experts na kapag kadaa igwa ka na key partner, kapag in a relationship ka na or married ka na, sarong dakulao na red flag da po na igwa ka key best friend from the opposite sex. May mga relationship psychologists din na nagtataram na bako da po ang opposite gender friendship ang problema kung paano da po inipig ha-handle. So healthy ang sarong friendship kung bukas buda transparent ang sa imong partner about sa best friend niya. Halimbawa, ako ngaya, si partner ko, igwa siya na girl best friend. Kung bistado ko siya, bistado niya ako, and tigre-respeto niya ang relasyon ka. Yun daw. Oh, may malinaw na boundaries and di napapabayaan ang emotional needs kang sa imong partner. Pero nagiging concern ni mga katindugon. Kung halimbawa ngaya, so partner mo, mas nagsasabi na sa best friend niya kang mga personal niyang problema. May mga sikreto, mga pigtatagong mga paghuhuron. Bako man all of the time, mga katindugon, na timili ngaya, naghuhuron ngaya ang sa imong partner buda ang sa imong best friend, eh about lang ito sa cheating between them. Kundi, pwede din naman na kinukonsente kang best friend, di ba? Kaya yun, dumanag kakaigwa kay problema. Uni pa ang saro sa mga pinaka-toxic, ano? Kung pirming naghihilingan or naguhuron si best friend, buda si partner, nadaim mo aram. Or mas tigiinot ni partner mo ang feelings kang best friend niya kesa sa imo. Dakong psychologists, mga katindugan, ang nagsasabi na ang emotional intimacy ang mas dakulang issue kesa sa gender. Ano? Minsan kaya, warang physical cheating, pero nagkakaigwaki pigapod na emotional cheating. No? Or pag sa ibang tao na, pighahanap kang sa imong partner ang emotional support, comfort, or validation na dapat sa indo, dapat sa relasyon. Kumbaga, sa madaling sabi mga katindugon, bako boy best friend o girl best friend lang ang red flag. No, ang red flag na kapag nawawara na ang boundaries and ang respeto sa relasyon. Siyempre, sa mga overthinkers, ano, difícil na magtiwala. Although, minsan, wala man talagang issue. Pero, di ba, halimbawa kaya, ang saro sa partner, sa mag-partner, nakaranas na emotional cheating in the past, di ba, difícil magtiwala, maski sabi yun na friend mo lang yan. So, ayun, sabi nga ni kang iba sa tuwing mga katindugon, kung ikaw mismo, namamati mo na ang partner mo masyadong insecure, masyadong overthinker, mag-adjust ka para sa iya. Otherwise, kung habo mo, eh dito man ka na sa best friend mo. Diba? Tapos ang hururol.
1: Tama!
0: Anyway, ang mga impormasyon na yan ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches at Bakakay, dyan tabi sa Lawenco Street, Kataning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Bungod Kang Market sa Sentro, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner, sa Tabaco sa Chow Palace, PNR Road Santo Cristo sa Canto, Hampang kang San Antonio Church, Kararaya kang Manok ni Osang Basud, Hampang kang Novo Supermart and American Grocery, sa Balay sa Uda naman, Riosa Street, Kinale, Cabasan, and sa Canto kang Prutasan sa may gasolinahan dyan sa Kinale. Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, kataning kang manok ni Osang Tiwi, kataning kang munisipyo, katapat kang shot puno. Thank you, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading. Shout out naman po sa mga kapay kay Maricel, Susan at kay Kaning. Always nakikinig. Salamat sa ito dyan sa Buwaraw Eatery. Maray na hapon. So sa imo, halimbawa ikatabi, may opposite gender best friend ang sa imong partner. I know, masyadong mahirap. No, pero bako ibig sabihon na kaipuhan mo na tulos yung siyang pagbawalan. Mas okay man giraray na paghurunan nindo ang sa indong expectations bilang magpartner. Parehas nindo aram and dapat klaro sa indong duwa kung ano ang okay and ano ang bako or setting healthy boundaries. Maging transparent ka mo sa lambang saro, warang kaipuhan na itago kung pure ang sa indong friendship, diba? Kung talagang friends lang ka mo, nata may kaipuhan itago, diba? So maging transparent ka mo sa lambang saro. Always prioritize your relationship. Dapat si partner man giraray ang number one pag-abot sa emotional connection and major life decisions. Again, kung saro sa indo ang uncomfortable, di mo tulos pagsabihan na masyado ka kayang selosa? Insecure ka lang? Or nasasakal na ako sa'yo? Nangugon mo muna sa partner mo kung sa inhali itong concern niya, kung sa inhali itong overthinking niya. And build trust through actions, not just words. Ano? Ang tiwala, dai siya pighahagad, pigpapahiling man ini sa consistent actions. Tod po sa Indokan Tobacco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Salamat po, Tobacco Electronics! Ikakatindugon, okay lang ba sa imo na magkaigwang boy best friend o girl best friend ang sa imong partner? Keep your messages coming at 0927-996-5002. DJ Chloe, the love ambassadress, Visa One Radio, 91.3. Tindugunas. Somebody.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fresh, hindi ako.
14: Makinis to.
15: Parang walat.
14: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti.
15: Dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti.

What happened, Kating Dugon? May kape pa ba sa iyong dugo? Mag-Best Cafe Green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. And you are still listening to the Sa One Radio 81.3 News FM. Team Dugo na! Guna sa nakitang 8 minutos bago tabi mag-alas 3. And this is still DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi po sa One for the Heart. Bago ako magpaaram, syempre naman, gusto kong magpasalamat

Indoga Boss sa mga comments and messages po. Salamat, salamat. And kung ikaw man tabi, igwa kang partner na may opposite gender best friend. Much better na i-communicate or i-explain mo sa iya, maging clear na kung ano ang sa imong boundaries, kung ano ang pwede, ano ang okay, and kung ano ang day dapat. Adero Melvendal, puro friend niya nga ning hoy! Hoy, bawal ah! Nambukod pala, dinikita ba? Hoy, Manoy Romel, gabi ka naman. Very katipunero ka naman. Tambukod kita ba? Relax lang. Baka ano, baka dai man talagang Malaysia, oy. Sige, ingat-ingat lang ha. Again, it all comes down to proper and effective communication. Kung aram niya, kung hanggang sa in lang ang pwede, duwa lang ang pwedeng mangyari dyan. Either sunodon niya ito or di ka niya pahalagahan bilang partner. From then on, katindugon, alam mo na kung anong gigibuhon mo. Kung papahalagahan niya ang boundaries na sinat mo, edi, G. Kung susawayon niya ito, it's time to go. Friendly reminder lang, no? Maray ng direkta kesa naman binibaby kita. Baby ba ka na? This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oy, salamat po, of course, sa GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala. Miss Jen Botardo, ay mga katindugan ha, kung may mga kahaputan ka mo sa pag-troubleshoot kan sa inyong mga e-wallet, arugohang Gcash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, as in iba pa, lalo na mga payday na. PM nyo po si Miss Jen Botardo sa Facebook with blue check. Verified po yan ni Matt, kaya legit ang sa inyong kahuran. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Salamat po sa pinning pagsuporta sa satuyang programa. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka sana magtuto katingduga na. Di ka nang magbalyo. More Tugtugan and Tugtugan. Masunod na. Di lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tingduga na. Bye-bye.

0: Hello. Hello, hello, hello, hello. It's rainy.
1: Grabe ang ano talaga, no? Kasog ma... Mainiton, ganyan, maliputon.
0: It's a very, very, very cold afternoon.
1: Tamang-tama yan sa turugtugan tangon niya na pagkahapon, mga katintugan, ano. Tamang ka mo dyan na, ano, nakalukob. Tamang nagdadangog sa One Radio. Kami na ang bahala sa tugtugan. Wow.
0: Kumusta? Kumusta ang gabos? Happy, happy, happy Monday!
2: Sana.
0: Today is June 29, 2026. How are you doing?
1: 29
0: today?
1: Na? Diba? Ako niya rin nagulat ng mga katindugan. Ha? 29
0: second
1: na?
0: Second to the last day of June. Sinira ko lang. Julio na. You can not be. Mara na pagkahapon sa malipot-lipot na panahon.
2: Sana.
0: Ang lamang ang sa imo kampain. Kainiton niya to ang sa indong pagkahapon sa mainit na mga tugtuga. Sa mainit na kape. Siyempre, ang best cafe green. Pampa-healthy na, pampa-sexy. Garo ka man sa napigya, kukugus-kugus sa kana, ano, sira sa mainit na panahon. Ay, sa malipot. Mainit man.
1: Malipot na panahon.
0: Ay, kumusta ang gabos? Ang mga katindugan niya to dyan. Ang sendong weekends na parang kailan lang.
1: Grabe, nagtatawag ngayon ko niya. Grabe, kaso gumaano pa siya na May.
0: Para tina ba ay minamadali tayo? Minamadalian lahat. Ay, pero syempre, kumusta ang taon dyan sa barkada publiko, ang mga barkada, mga barabakal to dyan, ang mga drivers na luway-luway lang sa pag-maneho, sa maalnas ang tinampo. Ingat-ingat ang mga tricycle driver, chief and driver, spot driver.
2: Pahit-pahit sa lang pagkakita.
0: Sana mga yakang sasayin ng mga lasngag.
2: Nagpapainit-init
0: sa malipot-lipot na panahon ang mga taga Santo Domingo pagka kayo malilipot, Malinaw, Tiwi, Tabaco. Pagkahapon sa gabas sa tigapot ka na sa tuyang istasyon One Radio 91.3 News FM. Ini na po ang tugtugan on one. Iba ng kamiling iba, ako si Erickson.
1: Ini man po si Berna Banahon. At syempre pito yung tamanan sa tuyang followers sa tugtugan on one.
0: Ay, hello. Well, mabuhay.
1: Nagbabalik ang sa tuyang bilang ng
0: mabuhay.
1: Followers.
0: Mabuhay. How are you? Konnichiwa.
1: Kumusta ka mo? Ay, makabisa, maski duwang aldaw sana, pero makabitin ang ano, pahingalo, ano mga katulad.
0: Makabitin tayo sa ano, sa dalawang araw. May akong posted. Pero may unfair. Ang weekdays, lima. Ang weekends, duwa.
1: Ayun mo lang gada, no? Diit ang weekend.
0: Kasi ang nagbanga niya.
1: Siguro,
0: pwede
1: man
0: baga, ano, pwede man, apat, tulo. Pwede na, garo ano, kulang pag tigturo. Tapos ito baga iyan.
1: Ayun mo lang gada.
0: Pwede baga, apat, tulo. O di, ano, garo, patas-patas ang aralaban baga, di. Lima, duwa, garo, tagilid ang bangga.
1: Pero garo dahil kita ka matapos na trabaho pag nangyari yan, ano, mga katindugan. Garo warang matatapos na trabaho pag
0: ay, nako. Ay, beside it all, patuloy ang buhay. Diba? Ingat-ingat, labi-labi ang mamamatayan na pag-uuran.
1: Lalo na nagtawad mga katindugan. Kaya sa mga estudyante na mauli dyan, ingat-ingat ka mo.
0: Ingat-ingat ang
1: gawas. Ihanda ang mga payo. Dahi pagwala at mas mahalaga yan kaysa sa iyo. Mata mo yung kanyang mama mo pag-uli mo.
0: Ay, 14 minutos na magalisa na last stress nin pagkahapon. Napatagos ang mainit na tugtugan sa tugtugan on one.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 Yusef and Team Dugna. Grabe ano. Grabe ang tugtugan ng mga Team Dugon. Minasabay sa ano? Sa panahon? Ibabagay natin yan.
2: Bakit ba kasi?
1: Naparelapse na naman lugod dyan si auntie mo. Ano? Imbisday na narumduman.
3: Sabayan nito kami maghigop kang last kapigmiye.
1: Tamang-tama sa malipot mga katindugan. Ah,
3: grabe yung bilis po. Ay, ingat-ingat ang gabos. Dakul pang uran, dakul pang uran ang ibubulos sa low pressure area.
1: Swerte so nakalaban na.
3: Maringhan, nakalaban na ako kang ano, kang Sabado. Nagmaratulos ito. Malang init man kang ano. Tapos sa Domingo, yun man, mainit man giraray. Kaya nakapamarag, nakapamarag. Dahil pa nakapamara, ay, logi ka mo, huya na. Binabagrapan na. Luto, ana ang, ano dyan, sampurado.
1: Ay, siram yan.
3: Sampurado, na papartneran do ki Puto, ki Tinapa, ki Ibangot.
1: Ay, hindi ko pa yung na-try na sampurado
3: ay, masiram siya. Oo. Taan maghahalo ang ano maghahalo ang tamis at
1: weird.
3: Yung alat alat at tamis di ba
1: ano sige try ko daw yan
3: garo ano siya garo magmi-mix ang ano mag-explode ang dila mo ang mga namis kasi magmi-mix siya eh maghahalo-halo sila
1: sige, try ka daw yan na
3: ay, ba, puto man sa kuya. Da, eh, sa dino, ganun pala ito. Puto at dinuguan pala ito. Asa sampurado pala, ano, ibangot. Ibangot ang masiram dyan.
1: Ay, marina nakapun kay Ma'am Cherry Carborja, kay Sir Romnick Bilaos. Kamusta ka mo, ano? Kamusta ang hapunin to? Malipot-lipot. Sino mo magpailot pag akin? Kamusta sana? Naisipan pag mauran?
3: Ano, namiss kaya niya ito ang ano, ang mauran-uran na paghahapon. Nasobrahan na kita sa init.
1: Mas ka ano, anong naisipan ito pag mauran?
3: Siyempre, ano talaga kaiyan kapag ano, kapag ganun sa na yun, ano, snow sa tuya. Tigahalat-halat ang sisoy kang ano pero syempre priority ang safety kang gabos ingat-ingat lagi ta sabi kang pag-asa so ay ano magkatulong niya landslide kasi flash flood kung padagos ang pagkusog ka na pag-uuran ingat-ingat manggirari tabi sa gabos o dyan sa mga taga-isla kang San Miguel ingat-ingat ka mo dyan. Sa mga estudyanteng maorole, iringat-ingat ba yan?
1: Day na magparaharapit mas kisa insa.
3: Ta, difícil ang panahon. Matrap ka dyan, hindi ka magkauli ba?
1: Maubusan ka kay merindalan.
3: Una ko, sakayan mo na.
1: Day, merindalan.
3: Pag day ka ng sakayan, day ka na talaga matatadaan. Day, pag uliin mo, ano pa man?
1: Pamanggihan na. Nalugi ka ka. Hindi ka nakakaon na sarong ka.
3: Totong nasan ang matada sa imo dyan. Ay, nakapost naman kita sa tuyang Facebook page. Kang question for today. I-comment ng sendong kasimbagay. Mainit-init pa ang sa tuyang paghapon sa tuyang kirismisan at siya. Parang tayo siya, 7 minutos na mag-alisa ng last stress ni na pagkahapon. Siyempre, padagots ang mainit na tugtugan. Hindi lang yan sa tugtugan on one, so one radio, pirmi.
1: Team Dugunan.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One radio, tinduguna.
3: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3.
1: Tinitong ko na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: One Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugo na. Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 18 minutos. Mag-ilisa na alas 4 na yung paghahapon.
1: Diba? Parang isang kisap mata.
0: Isa ang kaibigis naman ano? Maglaho ng oras. Daig mo pa ang isang kisap mata. Happy Mariana time sa mga naghihigop kang sopa.
1: Pahagad man ka.
0: Kapagatas-gatas kang champurado. Today is ano pala na yun na dulo. Madagos ang satuyang chirikahan. Program.
1: Inipon mi talaga ini ta 2 days kita mga katindugon day nagturugtugan, nagchirismis kay unya na Lunes. Dapat bigay na bigay.
0: Give it all. All right, dahil dyan, mapasirig na nga ni kita, huli na nga niya ang satuyang portion na Talk Tugan na. Jiram! Ay, ngunya naman day, a question for today. Ano ang mas pipiliun mong buhay? Buhay sa probinsya o sa syudad? Asin nata.
2: Ano daw?
0: Ano ba ang buhay na iyong inaasam-asam? Alin bang buhay ang iyong nais maranasan?
1: Makamtay.
0: Kasi takulaon ang ano kaya na eh. Takulaon ang pagkakaiba. Takulaon ang agwa kang pamumuhay. Diba? Kaya sa tuwing always have the choice. Yes. Diba?
1: Gari malutang na naman digdi ang kwarta. Pero sa gabas na tiguuro ng tayao ng kwarta.
0: Pwede. Dahil halimbawa sa sarong lugar, yaon duman ang sa idanganap buhay masarani, yaon duman ang kwarta, yaon man duman nga sa saro ang peace of mind, diba? Pero it's a battle of...
1: Peace of mind, tapos pagiging... practical sa buhay.
0: Diba?
1: Practical.
0: Pero it can be, the other way around. Nakukuha mo ang kwarta sa peace of mind. Ay, nakukuha mo ang peace of mind kapag
1: may kwarta ka,
0: diba? Kaya, hindi pa daw ang, pero para sa kuya, kung ako man haputon, haputan ako.
1: Muya
0: ako talaga. Dahil nasa probinsya man kita eh. Nasa probinsya kita kang Albay, kung urban or rural area, ang pipiliin ko talaga is duman ako sa probinsya, provincial type of living. Why? Dahil duman ang nakasanayan ko eh. Duman sa point na habo ko nang mag-explore kibagong environment. Pero ang magayon duman dahil kumbaga yaon na duman so kinadakulaan ko na experiences. Pero dipisilo na siyang butasan na bagong environment. Nadaay mo siya kabisado. So, duman ako sa sa kabisado ko. And duman ako nagiging maugma. Siguro pag bako na ako maugma duman, malipat naman.
1: Buda, di kaya abaga sa probinsya mga katindugon. Yaon kaya digdigabos. Ang wala lang talaga digdida ko lang sweldo.
0: Opportunities.
1: Pero alam mo peace of mind. Makakuha ka sa bulod. Pagkakuha kang gulayon maski sa in.
0: Diba?
1: Bubuhay ka talaga sa bulod mga katindugon. Libre naman ng tubig. Diba? Staran. Ang ano man lang talaga kung paano ka makakakwa ki panggastos mo sa mga bagay-bagay na gusto mong bakalo.
0: And ano, ang preference taman digdi, magdedepende talaga yan sa pangaipon niya to saan. Ah. Kung kaipuhan naman talaga magluwas, sa haro-haro yung lugar, syempre, kaipuhan naman. It's a battle of ano na, needs. Kaipuhan na talaga.
1: Importante dyan, mabalik ka.
0: Pabalik ka rin, sabi ni Gary Valdez. Pabalik.
1: Gary. Ibang epekto ka lang sa iyo, mukhang uran, ano?
0: Ay, alam ang tada, sa inang mas prefer kang sa tuya mga katindugo ay mga katoktsugan. Sabi ni Ma'am Karen, ma'am, gantang hapon po. Sa ko po, probinsya kasi dito ako lumaki at makakalanghap ng sariwang hangin tapos makapagtanim ng mga gulayin. Tapos dito kami nabubuhay sa pagtatanim ng palay at gulayin. Yun lang po. Diba? Yun ang sabi niya tong ano. Yaon man digbisu, ano, pinagkakakitaan mo. Why not, diba? Why not? Dito ka na lang sa aking tabi.
1: Iba ito. Dito ka na lang sa kung saan ka may peace of mind. Sa kung saan ka nabubuhay.
0: Tsaka, muyaman ninda sa, ano, tigilipo ninda, nag-enjoy sinda sa pagtatanong. As in, nagkikita man sinda dumaan. Diba? It's, ano, it's a win-win situation. Pa-shoutout po sa may gusto kong agom na si Rafael Lito Bok na nasa palayan ngayon na hapon. At pa-request po ng song na All This Time. Thanks po.
1: All This Time. Thank you, Ma'am Karen, sa ano, pirmi mong request.
0: Ay, Sir Rafael, garuma oran-oran na dyan. Kumusta ang sa indong palayan?
1: Uy, na-experience mo na magtarok?
0: Magtarok.
1: Ako na-experience ka na.
0: Ang na-experience ko so mag ano sa palayan baga. So,
1: atot kayo. Pag-ani?
0: Oo, nag-ani kami kay ito. Maski mainito.
1: Magayunan magtarok pag mauran. Promise. Day mo, mamamati ang pagal.
0: Maski, ano, talaga't maski, ano, pag trabaho, nagbubuhos kami kay ito kang ano. sa mga trabaho, ade, mas magayunan magtrabaho ng mauran.
1: Okay lang yan sa ago mo, Ma'am Karen, na mas magayon magtarok pag mauran-uran. Dahil lang magkidlata, diba, at delikado.
0: Kaya ingat-ingat tabi, Sir Rafael. Kay Sir Bolodoy, para sa iyada, probinsya, yaon digdi ang kaugmahan ko, pirmi na sa dagat, diba? Happiness, peace of mind.
1: Kumbaga naging ka-partner na ni Sir Bolodoy ang dagat. Bawal mo na siya dumaan ihiwalay. Dumanaan sa iyo.
0: Diba? Pero masana yan, ano, su baby na ano, naka-attach na sa iyang ina. Nakapag-ginawar ang ina. Minahibi. Diba? Pero masana kita arig ka ito. Kaya Ma'am Christina Cubilla, both daa. Kasi dawa sa inka kung baku kau gakon, maububuhay ka. Diba?
2: Tama! Good point!
0: Dawa sa inka pa dyan. Kung hugakon ka, di ba nagtipisilan ka? Pero kung baku ka hugakon, ay magbubuhay ka talaga.
1: Maski sa inka ibubta, ano Ma'am Christina?
0: Maski sa inka ibubta. Kaya po ang talagang ang pagiging para sa in magkita darahon kang
1: kantadhana.
0: Kantadhana. We can always adapt to any situation.
1: Go na go.
0: Ma'am Christina Cubilla. Sir Nathan, para sa akin siguro na buhay probinsya kasi yung katahimikan, sariwang hangin at ang mas malapit na ugnayan sa kalikasan at kapitbahay. May kakaibang peace of mind kapag gigising ka na tilaok na manok ang maririnig mo. Imbis na busina ng sasakyan, mas mababa rin ang cost of living. Pero ang hamon lang sa buhay, probinsya, ay medyo malayo ang mga malalaking ospital, mall o universidad. At pwede maging issue din ang bilis ng internet, isa pa ang transportasyon, lalo kung nasa remote area ka nakatira. Kaya ikaw, saan mo mas makikita ang sarili mo ngayon? Sa gitna ng ingay sa syudad o sa katahimikan ng probinsya?
1: Wow. May pawalat
0: sige.
1: May pawalat si Sir Nathan na ano.
0: Peace of mind versus ano. Living beyond the expectation.
1: Grabe ano. Diba sa probinsya mananggad kayo. Yung hindi ang katahimikan, sariwang hangin.
0: Tapos, pero may mga ano siya, may mga disadvantages na you have to endure. Pero pag nasanay ka na, pa, arog ka na, sanay na kita. Ano parang problema?
1: Oh, arog nga sa mga taga-isla. Nilipon ako sa mga taga-isla. No, sabi ko, ako sa sadiri ko, garindi ko kayo duman mag-start. Ararayon sila sa gabos ng mga ano bagay. Mm-hmm. Pero yun sinda duman, nahihinin ko kung gurano sinda kaugma po na. Kung gurano sinda nabubuhay duman na talagang may pagkakais sa buda. Mga mabutan din man ang mga tao sa isla.
0: Diba?
1: Pero talagang babalik-balikan mo. Ganun.
0: Thank you, Nathan. Kay DJ Chloe, sabi niya, hello po, parehas po may pros and cons. Pero para sa kuya po, probinsya man giraray. Masiram-sira ang paghangos, magayon ang daga, pantanong. Buda may malls man po sa probinsya, kaya panalong-panalo.
1: Diba? Iba naman, nakakaano naman kaya.
0: Mga provinces sa improvements, sa modernization.
1: Yes.
0: Sa pangalaman iyan. May mga malls na kita dito. Diba? May mga establishments na kita digdi, may darakulang
1: internet.
0: Ospital, internet, maski sa mga ano remote areas, may mga shopping delivery.
1: Oy, nalasun ako, nakaabot sa ano, nagde-deliver kay parcel sa ano, sa isla.
0: Diba?
1: Grabe, yeah, saludo, diba? Saludo sa emo sir na dyan na nag-work sa may ano isla. Grabe.
0: Kaya anything is possible na sa mga panunod. Stay where you are. Sabi ni Anthony, probinsya man, para sa kuya, matiwasay, mapress ko buda. Kung anong pwedeng lutuon, arog kang gulay. Makukuha mo sana sa paligid-ligid, diba?
1: Ay,
0: yun
1: ang itig sabi ko.
0: Buda pa ko, crowded po, arog kang syudad. Kadaklan, polluted na sa asokang mga pabrika. Buda ka, tambutso, yaon pa sa mga doble presyo. Buda pa ko sa kadaklan, may mga nagigibok ikrimen sa syudad. Mahal barakalon, buda pag yaon ka sa syudad. Dahil ka makakaturog ti matiwasay, kundi madagog mo ribok maski ikaturog mo na. Aha. Diba? Nakol na...
1: Parang nanalo ang provincial life ngayon
0: na,
1: sa loing mga
0: disadvantages na tigpapahilig nindo sa muya. Kung nata talaga difícil ang buhay sa syudad. Nakul na kagayunan sa probinsya talaga ang naipapahilig.
1: Talagang mag-use mo. Kaya baga sa mga nagtatrabaho sa Manila, nagbabalik at nagbabalik sila dito sa probinsya.
0: Kaipuaninda eh. Kaipuaninda ang break sa ano, sa syudad. Ay, sa syudad. Nindang peace of mind manggira. Kay Kamanoy Vlog, sabi niya, para sa iya da probinsya, takdakon kang maukodan na lason as hindi di ka mabubuhay. Maski da ikikwarta, ikwanin makukuan ng mga produkto na papakinabangan sa Oral Down na pagkabuhay. Diba? Maski da ikang kwarta, money is not a problem. Mabubuot ang mga sa probinsya. Kapitbahay na nagharatudan kay isira.
1: Lalo ng birthday.
0: Diba? Kaya, well, probinsya. Mabubuot ang mga, ang mga tao. Diba?
1: Okay, kay Ma'am Framey Barhuaras. Marina hapon po dyan sa may upper bonga. Baka kay Albay. Sabi niya, para sa kuya. Depende sa situation. Depende sa situation ko ang work sa city. Kung ang work da sa city, o mag-stay na lang mo na sa city, taharan niya sa mga diba? Needs. Pero pag for good na, edi mag-uli na lang sa province.
0: Ayan ang ting sabi niya to, kaso bago na. Depende talaga sa sa needs mo. Na sa nag-aipuhan mo na talagang mag-work. Dakula ang kipuhan ng parta. You go to the city.
1: Yes.
0: May yaong manduman ng kabuhayan sa probinsya. Wala na, diba?
1: So, mga katindugon, panalo ang province life.
0: Welcome sa probinsya ni Albay, di ba? Kung sa iyan nakita nagtalubo, kung sa iyan kita nagtaro, kung sa iyan ang katunay no, nga nadaing kasagkoro. Ay, 30 minutos na magilisan na last 4 nin pagkahapon. Mabalik pa, Tugtugan on Women sa One Radio.
1: Tindugan na!
0: This is All This Time by Six Part Invention.

0: number one.
1: One. Number one. One. Radio. One. One. Radio.
2: One
1: Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo. Supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo. Kay Luyan tayo.

0: 0589 Ground Floor, Vergonha Building, Riosa Street, Kinalekaba, San Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Vergonha Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Vergonha, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
1: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.3 Use FM.
0: Tinduguna. Nagbabalik kita sa Dugtugan On One. Oras niya to 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon.
1: Ay, natapos na naman ang Lunes ta, mga katindugan. Sa aga, aldaw nindo. Aldaw kang mga Martes.
0: Tomorrow is Tuesday, Martes. Ay, thank you sa mga nakasabay niya at umunya na. Salamat sa Indo. Thank you sa mga comments nindo. Talagang malaman, very magkabuluhan ang inyong mga kasagutan. Abangan gerare sa aga ang panibagong edisyon, panibagong episode ng Setuyang Tugtugan. Ay, syempre alas 5 gerare kita ng pagkahapon. Sunod po, Parada 30. Kami mga po, Guerrero and Sendong Makakaibanan. Chime! Piling na kami ang Sendong Nakaibanan. Nakatugtugan. Hindi lang yan sa Tugtugan on One. Dan iba ako sa Rix One.
1: Iniwan po, si Berna Banamon. Salamat mga katindugon. Sa Aga Geraray, hindi lang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tintugan.

0: Sa headlines, kan mga parada ni Barata.
1: Barada 30. Barada 30. Headlines.
0: LGU Tabaco padagos ang preparasyon sa pigbabantayan ng low pressure area sa Laogan Philippine Area of Responsibility.
2: Adolescents and Mental Health Forum isinagibo sa San Miguel Island.
0: Labi sa 335,000 na family food packs kan DSWDB call nakanda na para sa posibleng epekto kan low pressure area.
2: LGU Forum isinagibo sa pagtatapos kan Pride Month sa siyudad ni Tabaco.
0: Drug personality team sa interdiction operation sa Matnog Port, Sorsogon. 136,000 dipasos na kantidad ng pigtutubodang shabu na kumpiskar.
2: Bagong anom na classroom school building sa TNHS, pig-inaguraran.
0: Sa lado nasyonal, 12 estudyante na biktima sa Tacloban school shooting padagos na nagpaparay.
2: Trial versus BP Sara, posibleng pinakahalawig na impeachment trial sa Pilipinas.
0: ICC, pigpa-freeze ang mga kwartang nakumpiskar. Kidating Presidente Rodrigo Duterte kan siya na-arrestar.
2: Senado, pigaadalan na pahalipoton ang proseso sa impeachment trial proceedings.
0: Grade 10 student na nagadana sa Tacloban tragedy, ginawadanin pinakalangkaw na parangalakan Boy Scouts of the Philippines.
2: Novenal law asing idadakan criminal liability, hihilingon kan Senado.
0: Klase sa sarong eskwelahan sa Batangas, sinuspindi, suli sa buot sa umanin pambabaril.
2: Presyo kang diesel asina gasolina, posibleng maglangkaw liwatas sa masunod na simana.
0: Sa luwas sa kanason, Estados Unidos inataki liwat sa ikadawang aldaw ang Syria asin Qasem. Mga air raid sirens sa Bahrain asin Kuwait na nagserbing patanida.
2: Iran na nagpatanida,

0: release ang panibagong US airstrike.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Lunes sa Hunyo 29 taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod bereta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City at sa 99.7 One Radio News FM Taita. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5 sa isnin pagkahapon, pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada, preta, parada, preta, barreta, lukan.
1: Padagos ang pig sa sagibong mga preparasyon na kan lokal na gobyerno kan tabako sa umaanabantayan na low pressure area sa Laucan Philippine Area of Responsibility. Sigon kay CDRRMO Head Gelasio Mulato Jr. sa direktiba kasudma ni Mayor Ribragis. Nagtauna sindanin mga update sa mga punong barangay asin mga principal na nga ni matawan sindanin giya sa mga dapat gibuhon na. Nangapunan man sinda sa mga punong barangay na ayuso na ang mga drainage systems sa itang lugar kung barato nga ni day na magkausapa ni natulosan niya pagbaha.
0: Nakisumaro ang lokal na gobyerno kang tabako sa isinagibong Adolescents and Mental Health Forum 2026 sa Barangay Hacienda Covered Court, San Miguel Island. Katakod kan mga aktividad kang Tabak Festival 2026. Inatindiran din kan mga jóvenes, mga opisyal kan barangay, at iniba pang stakeholders kung sain tinukaraan mga hururo na manungod sa adolescents, emotional well-being, stress management, self-awareness, asin ang importansya ka na suporta at sa pamilya asin komunidad. Katuyuhan kan programa na matawanan ang mga jóvenes nin magkakanigong kaaraman asin ni Gia nga ning urog na mapangatamanan ang sa idang mental health asin na masimbagan ang mga angat na pigkakampang sa panahon ng pagdadalaga asin na pagbibinata. Ano forum subot, katakot kan mga inisyatiba kang lokal na gobyerno kang tabako na may katuyang paywason ang kamalayan sa pangasalud kaisipan asin ipadagos ang mga programang nakatutok sa karahayan kan mga jóvenes.
1: Mientras tanto, nakahanda na ang 335,598 family food packs kan Department of Social Welfare and Development Bicol bilang parte kan pag-andam sa posibleng epekto kan low pressure area sa rehiyon. Nakapreposisyon ang mga food packs sa iba-ibang warehouse kan ahensya tanganing masyarto ang marikas na pagtaunin ayuda. Iguaman inakatagama para sa augmentation assistance na 36,246 na non-food items kabalidigdi ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, at iba pang mga relief supplies. Kaiba na ang 3 million pesos na standby funds. Sigon sa DSWD Bicol, naka-alerto ang nagabos na warehouse kaini asin padagos sa mga local government units. Tanganing masyarto ang marikas na pag-aksyon sa mga maapektaran na komunidad. Nakauyon ini sa direktiba kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napakasugon ang pagkaandam kan gobyerno sa pag-aksyon sa mga kalamidad asin iba pang mga imeto.
0: Katakod ka na selebrasyon na ka na Pride Month ngunyan na Hunyo, isinagibo ang SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristic Forum sa siyudad din Tabaco na initindira na ka ng mga representante hali sa manlainay na sektor kang gobyerno, edukasyon asin komunidad. Tinukar ni Attorney Joyce Amara Busotros ang legal na perspektibo ka na SOGI kabilang na ang mga nag-iiral na batas, karapatan na asin mga prinsipyong nagmamantinir kan pagkakapantay-pantay asin proteksyon at laban sa diskriminasyon. Nagtauman si Mix Abelardo Billy Bilina nina Obalina Nindala na dapit sa SOGI 101 asin human sexuality kung nasa ina ipiniliwanag ang mga konsepto kan sexual orientation, gender identity, gender expression asin sex characteristics siring man ang importansya ka na paggalang sa pagkakaiba-iba kan lambang tao. Kasabay kay ni nagirasmana si Angela Jones.

0: Pancampi, RMRN, ninurulay dapit sa HIV and AIDS awareness, kabilang na ang paglikay, amay na pagpapasuri, pagbulong, sinapaglaban sa stigma, dangan diskriminasyon na namamatean kan mga tawong may HIV. An Forum Subot na ini, katakod kan aktibidad na isinagibo kasabay kan pagselebrar kan Pride Month asin Tabak Festival 2026. Nganing paiwason ang karaman kan mga nagatindera, manugod sa karapatang pantao, pagkakapantay-pantay asin sa saluda.
1: Detalya sa kan barata sa Sorsogon na arrestado ang sarang drug personality at sinakumpiskar ang mga illegal na droga sa ginibong interdiction na operation kan mga otoridad sa Matnog Port sa barangay Caloocan na Matnog Sorsogon. Binisto ang naarastar na individual na si Alias Rey, 33 anyos, warang agom, driver asin residente kan Phase 2 barangay H2 Das Marinas, Cavite. Nakumpiskar sa iya ang nasa 20 gramos nin pigto tubdang shabu na may standard value nin 136,000 pesos. Narecover man sa iya ang duwang transparent glass tubes na may laog nin pigtutub ng drug residue asin sarong orange na sling bag na ginamit sa pagtago nin kontrabando. Pinanginotan ang operasyon na kan Philippine Drug Enforcement Agency Seaport Interdiction Unit, Matnog, PDEA Regional Office 5, K9 Unit, Philippine Ports Authority, Matnog, Matnog Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Matnog Substation K19, asin kan Philippine National Police Maritime Group. Mientras tanto, nahampang ang nasabing persona sa pagbalgar sa Section 11, Possession of Dangerous Drugs, asin Section 12, Possession of Drug Paraphernalia, kan Republic Act No. 9165 on a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Yan trastanto, formal lang binuksan, binasbasan, as in pig turnover, ang bagong duwang eskalona na school building na may anum na classroom sa Tabaco National High School. Opeto kan bagong pasilidad na maresponderan ang nagdadakulang pangangipuhan na sa mga classrooms, as in matauanan ang mga estudyante nin mas marhay, salbado as in komportabling lugar para sa saindang pag-aadala. Inatindiran ang inauguration na ceremony kan mga representante alis sa Department of Education, lokal na gobyerno, manhamiento kan eskwelahan, mga paratukdo asin iba pang mga opisyal. Siguro na sa mga opisyal, dakulang tabang ang bagong edipisyo sa pagpapakusog kan kalidad nin edukasyon asin pagpapamarhay kang learning environment para sa mga estudyante kan syudada.
1: Mas maigot na siguridad ang pigpapautob ngunyan sa mga eskwelahan sa syudad kan Ligaw. Ngani na masyarto na mapapangatamanan ang mga estudyante. Ini ang kasunod na kanangyaring insidente nin pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City kan Hunyo 22. Sigon Kiligaw City Schools Division Superintendent Nimfa Gemo. Marso 2026 pa kan ipaluwas kan Department of Education Central Office ang DepEd Order 6 Series of 2026 kung ang guidelines kung papaano masisyerto ang pagiging salbado kan na o sa mga learning environment. Kay ba nang digdi ang pag-inspeksyon sa mga bag kan mga estudyante asin paglalaag nin mga CCTV. Ipiniliwanag kan opisyal na dapat masabutan kan publiko na ang pagsasagibo nin bag inspection ang para man sa nasa seguridad kan mga estudyante. Big syerto man subot na dai napapasupog ang mga ini durante kan pagsasagibo nin inspeksyon. After digdi, sinabi ni Gemo na importante man ang pakusugon kan mga eskwelahan ang kolaborasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa mga barangay. Ngani na mas mapangatamanan ang mga jóvenes.
2: Barada 30, Barada 30, Barada 30,
1: Alas 5.14 nin pagkahapon, pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasyonal, ang nahatod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Nationwide.
2: Barada 30, Barada 30, Barada Nasyonal.
1: Nag-attendir si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA Chief Operating Officer Kuya Mark Lapid sa Government Employees Night kan San Carlos City Hall bilang parte kan selebrasyon kan ika-66 na Charter Anniversary kan syudad. Ginibo ang programa sa Center Mall Grounds sa atabangan kan City Hall kung sa'in nakasabay ni Mark Lapid sin da San Carlos City Mayor Renato Gustilo asin ang mga kawani kan lokal na gobyerno sa nasabing selebrasyon. Sa sayang mensahe, sinabi kay ni ang planong rehabilitasyon na kan Sipaway Island Lighthouse sa Sipaway Island. Sarong proyekto na popondohan mismo kan TIAZA. Sigun kilapid, kairiba sa mga panginot na katuyuhan na kan proyekto ang mapagdanay ang makasaysayang lighthouse sa isla. Asin lalo pang mapaurog asin mapagayon ang turismo sa San Carlos City asin sa bilog na Negros Occidental. Yan tras tanto, padagos na nagpaparahay ang 12 estudyante kan San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Makalis sindang mairido sa insidente nin pambabadila kan Hunyo 22. Sigun sa Department of Education, padagos ang pigmamonitor na ang kondisyon na kanalambang estudyante. Ang learner 1 nagtitinir sa intensive care unit conscious as incoherent as in nagsasairaram na sa soft diet. Ang learner 2 as in 3 conscious coherent may stable vital signs as in posibleng makaluwas na sa ospital. Ang learner 4 padagos na nagpaparahay. Ang learner 5 conscious stable and vital signs as in nasa recovery stage. Ang learner 6 natapos na ang operasyon conscious as in coherent. Ang learner 7 padagos na nagpaparahay. Ang learner 8 nakaluwas na sa ospital. Learner 9 as in 10 natapos na ang operasyon. Mantang ang learner 11 nagsasaira room sa pagpapabulong sa minor operating room. Ang learner 12 man nakaluwas na sa ospital. Yan tras tanto, sinartuman kan DepEd na nagpapadagos ano sa indang pakikipag-koordinar sa mga ospital as in pamilya kan mga apektadong estudyante. Ngani na masyarto na nareresibi ang mga kinakaipuan na tabang as in suportas sa indang pagpaparahaya.
0: Niyan tras tanto, posibleng maging pinakahalawig na impeachment trial sa istorya kang nasyon ang paglilitis kaya Vice Presidente Sara Duterte sigon sa Senate Secretary Renato Bantoga. Basado sa pagkakalkulo kan impeachment clerk of court, posibleng umabot sa 7 bulan ang trial. Huli tatulong aldaw kada simana ang target na schedule sa paglilitis. Ang 7 bulang projection, sigon kay Bantoga, ang nakabase sa 92 na trial days na pigahagad kan House Prosecution Panel as in 30 aldaw na pigahagad kan Defense Panel. Ngani na may presentar kan duwang lado ana sa indang mga ebidensya sin testigo. Si Ringman, posible na mapahaliipot ang proseso kun mas dakwal na mga testigo ang maipresenta kada aldawa. Kung ikukumpara sa nakalilis na mga impeachment trial, uminabot sa nasa 44 paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona kang taong 2012. Mientras tanto, ang trial man kontra kay dating Presidente Joseph Estrada kang taong 2001 ang nagdurar sa nanina 23 na aldawa, makilis mag-walkout ang House Prosecution Panel. Ulit ang nagsayo makaito ang Senate Impeachment Court na buksan ang tinaguriang second na envelope. Sigon kay Attorney Bantog, saro sa mga pangenot na pinagahandaan kan impeachment court, ang halawig niya trial, mantang kaipuhan man na balansyon ang trabaho bilang legislatura, silingkan pag-ibunin leya, pagbubusisi sa mga propuestong lay asin pag-aadal sa propuestong pondo para sa masunod na taon asin iba pa.
1: Inaprobaran kan International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapafreeze kan kwartang nakumpiskar ka ito kidating Presidente Rodrigo Duterte magali siyang maaresto asin darahon sa kustudiya kan International Tribunal kan Marso 2025. Inimakalis na agado na kan prosekusyon na ma-access ang sa iya mga personal na gamit asin i-freeze ang anumang kwarta dara kan dating presidente. Basado sa mga dokumentong iniluwas sa kan ICC kan Biyernes Hunyo 27, 2026, pinaboran na kan korte ang motion na kan prosecution na pagpadagos ang pag-freeze sa anuman na kantidad na nakuha halik kay Duterte sa panahon ng kanunsayang pag-aresto. Nainot ng kunisyon na kan kampo ni Duterte ang nasabing lakdang kan trial chamber 3. Sigon na sa depensa, dahil nasubot kinakaipuha na gibuhon na kan prosekusyon ang sa indang kahagaran na ulita na sa kusuriya na kan ICC registry ang nasabing kwarta. Bagdoon pa ninda, wara ining magiging epekto sa presenteng pagdangog kan ICC. Dayman ibininyag kan ICC kung gurano ang kwartang nakumpiskali sa dating presidente.
0: Mientras tanto, pigaadalan ngunya na kanalangkaw na kapulungan na kan Kongreso kung paano mapaparikas ang proseso kan impeachment trial.

0: health proceedings na dinay naapektuhan ang iba pang importanteng gibuhon akan gobyerno. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchaliana, pigkar kulong maabot subuot ni nepito hasta 8 bulan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung mapunin paglitis sa Hulyo 6, posibleng matapos ini bandang Pebrero kan masunod na taon na. Alagad, aminado ang Senate President na magiging dipisi lang sa indang schedule kung nakasabay ka ini ang iba pang importanteng trabaho. Siring ka na pagdiskuter kan 2027 national budget, mga investigasyon sa mga issue, siring kang subot problem o problema sa flood control projects as in iba pang panukalang batas. Ulinigdi, tigaadaran kan Senado kung paano pahalipoton ang proseso kan paglilitis. Kabali sa mga posibleng lakdang ang pagkikipag-olay sa kampo kan prosecution asin na depensa nganing bawasan ang numero kan mga testigo asin gibuhong mas marikas ana paglalahada kan mga ebidensya. Sigun kay Gatchaliana, may labi sa 10,000 na dokumento asin ebidensya na pwede ser pagadalan sa kaso kung gabos ini ana sarong itutukara pwede ser mas mahalaba pa ang paglilitis. Siring man, sinabi ni Gatchaliana na iluluwas kang Senado ana pre-trial order asin natatawanan ang mga mag-inibong nalado nintulong aldaw nganing mag sumitikan sa indang komento bago ang formal na pagpupuon akan paglilitis. Apuera digdi, magpapautugman ang Senado nin mas mahigot na seguridad sa laugasin palibot kan edifisyo nganing masyertoan maayos na dalagan kan impeachment proceedings. Sigon pa kay Gatchaliana, peradalan ang nag-impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kang taong 2012 nganing makakuhaanin mga notes na pwede sila gamiton sa presenting proseso. Sinabi niya na dakulang parte kan paghahanda ang panginginot o pinanginginota na ni Senate Secretary asina Clerk of Court Attorney Ray Bantog kaiba na ani ba pang mga opisyal at kan Senado.
1: Iginawad kan Boy Scouts of the Philippines ang pinakalangkaw kaining parangala para sa kagitingan ni Scout Chris Lawrence Fabian na estudyante na nagadan mantang pig po protihiran ang sa iyang mga klase sa nangyaring pambabadil sa San Jose National High School kan Hunyo 22. Iginawad kay Fabian ang Gold Gallantry and Heroism Award ang pinakalangkaw na pagbistokan Boy Scouts of the Philippines para sa mga scout na nagsasapanganib o nagsasakripisyo kan sa indang buhay para sa kapakanan kan iba. Sigon sa Boy Scouts of the Philippines, nagpahiling ang 15 anyos na scout nin pambirang tapang sa tahaw kan traherya. Basado sa salaysay kan mga saksi, marikas na sinarado asin inulangan ni Fabian ang napintuan kan classroom ngani na mapugulan ang mga armadong sospek. Sa pahayag pa kaini, nabilog na tapang ang itinaon ni Fabian sa iyang sadiri sa piligro ngani protehiran ang sa iyang paratokdo asin mga kaklase. Bigakarkulong na sa 30 estudyante ang nakaligtas sa laog kan silid aralan uli sa iyang kabayanihan. Si Fabian ang nasaro sa mga estudyante na nagadaan sa insidente nin pambabadil na ikinairidol kan 20 iba pa makaliis ang morang habas na pambabadil kan duwang armadong estudyante sa laugan eskwelahan. Baliman sa mga nagadaan si Inda Joyan si Separa, 15 anyos as in grade 10 student, asin si Ayasa Nicole Dazo, 14 anyos as in grade 9 student. Mientras tanto, idiniklarakan sangguni ang panlalwigan na kan Pampanga si Fabiana bilang Pride of Pampanga sa pagikan Resolution Number 10319 kung sa ina kalaag ang pagprotekta sa iyong mga klase asin paratokto sa tahawakan na traherya.
0: Sisiya Saton akan Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa panginginot ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapautob kan juvenile law. Sigun kay Tulfo, panahuna nganing hilingunan implementasyon kang Republic Act 9344 o ana Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Inikasunod kan mga surunodan na high profile cases na kay naimbueltuhan kan mga minor de edad kabali na ni insidente nin pambabadil sa Tacloban asin mga kaso nin pananaksak sa Negros Occidental asin na probinsya kan Cavite. Sinabi ni Tulfo na haloy na niyang pigbubusol ang nasabing investigasyon bago pa man siya maglaob sa gobyerno. Kang taong 2019, hayagang tinuyaw ni Tulfo ang pagpapautog kang naunang bita ng leya, partikular na ang kakulangan na sa pondo para sa pagpapatindog anin mga bahay pag-asa centers. Question man ni Tulfo, ana pagiging epektibo ka na presenting edad ka na criminal life.

0: kan komitean mga kontrobersyal na probisyon na kanlay, partikular na anti-itinalaang edad para sa criminal liability.
1: Nagpautob ng suspension ng klases sa Batangas City Integrated High School kasabagong aga, makalis makaresibin ng subot huma ng pambabadila. Sigon sa impormasyon gikan ni pulis, nakaresibi subot ang eskwelahan ng shooting threat o huma ng pambabadila sa pagikan ng sarang Facebook page. Basa sa isinigibong investigasyon na pag-araman na dapat sa nasabing huma ang target kay ni mga estudyante pon grade 7 sagkod grade 10. Hali ang mensahe sa sarong dummy account na ginamit kan nagpamidpid na sarong grade 10 student. Ang motibo kay ni napigsasabing biktima subot siya nin bullying. Kausa kay ni nagpapadagos ngunyan ang pigsasagibong investigasyon na kan mga otoridad kasabay kan pagsyarto sa kaligtasan na kan mga estudyante asin mga partokto kan nasabing eskwelahan.
0: Posibleng maglangkaw giraray ang presyo kang diesel asin na gasolina sa masurod na simana makalis na magsiklab giraray ang tensyon sa pangutangan kang Estados Unidos asin Iran sa Middle East. Sigon sa sarong source sa industriya, posibleng maglangkaw nin hasta sa piso kada litro ang diesel asin na sagkod sa 2 pesos man kada litro ang gasolina. Ana pagtatansya na ini nangyari makalis ang Estados Unidos na ang maglansar nin mga pag-atake sa Iran bilang simbag sa pag-atake kang Tehran sa sarong barkong igwang kargamento sa Strait of Hormuz. At piglalaoman na paglangkaw kan presyo kang langisa kasunod kan mayor na rollbacks na pig-implementar kang nakaaging simana kung sa ina nagbabaan presyo kang diesel ninasagkod sa 11.4 centavo kada litro asin ang presyo kang gasolina nina 5.90 centavo kada litro.
1: Naglalaom ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na tutugutan sindak ang Senate Impeachment Court na maipresentanin bilog ang nasenda mga ebidensya ngani na masabutan kan publiko ang gabadakan akusasyon kontra sa Vice Presidente. Sigon kay Manila Representative Joel Chua, miyembro kan Prosecution Panel, agad ninda na matawanin chance na matanos na mailahad ang nasendang mga ebidensya. Maliwanag kay ni na importante ang impeachment trial, huli ta paninimbagan ang nakataya asin dapat na mangibabaw ang nagkatotohan. Inihayag ni Chua na haloy na sindang naghahanda asin gigibon ang gabos sa ngani na may presentar ang sindang ebidensya. Nakatalaan magpuon ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Hulyo 6.
2: Parada 30!
1: Alas 5.28 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtaka na kan sa tuyang panahon. Natod sindog ang Best Cups Supplement. Ang lawas po nin tao na ngayon yanin minerals kay wali ng pag-inom ninsan ng kapsula roll daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa ang low pressure area ay nasa 165 km east-northeast akan na Borongana City, Eastern Samar. May coordinates ining 12.1 degrees north, 126.9 degrees east. Mantang southwest monsoon ang nakakapektar sa western section akan southern Luzon. Dahilan na kan low pressure area ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, San Romulon. Magkakaigwan ay madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa makukusog na pag-uran. Dahilan man kan southwest monsoon ang Palawan, magkakaigwan ay madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible manigdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Miantras tanto ang Aldao, masirang alas 5.30 ng pagkaaga, masunop alas 6.29 ngunyan na pagkahapon. Alas 5.30 na po nin pagkahapon. Iyan naman na naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatodakan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parang tabay taman sa bilong na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio.

0: Recall si Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news. Dahil ang digital wallets nyo, gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
7: One Radio, Ting Do Gana.

0: pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: coffee with herbal mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Aloha, aloha. Takamoos. Bongang bangi, Bicolandia. Inin na naman po ang sinong lingkwad. Apoy! Bako masyado magayunan. Pero mahamuton. Medyo gurang na. Pero may harang pa. Yes, it's me once again. On a Monday night. Your tita! Pollyanna. Father Paul said the Tita Pollyanna show on your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio.ed. Every night, or that's weeknights. 6 till 9 o'clock. Kumusta na po sa tuyo mga katindugan in the city of true love. Asin dyan po naman sa First District Canalbay. Mga parte kan 3rd and 2nd District sa Albay. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, asin Camarines Sur. Asin sa mga Islas de las Albay. What? Kore, koke, koke, koke. Diyos, maraming na panggiman po sa sato'y mga katindugan sa bilog na probinsya kan Camarines Norte. Nagdanog sa tuya sa OneRadio.ed asin mga parte kan low. Hindi pala, parte kan Quezon Province. Hi, good evening to everyone. Kumusta naman po ang iyong naging weekend? Sana po naman naging makabuluhan. At kahit pa paano ay nagkasama-sama ang buong pamilya para magkaroon ng rebonding. Naku, naku, naku! Hindi po buhok, kundi po ang relasyon ng bawat isang miyembro ng pamilya. Para po naman, open na open tayo sa ano't anumang problema madaling masulbar. Dahil nga, close. O, diba? A 29 con Junio. Goodbye, Juna. Junaline Viray. Goodbye. Sa aga or daipalan sa Wednesday, iguana kitang dangal. Iyo po. July na magdangal. It's a Wednesday. Of course, keep on empunyado forever sa The Tita Pollyanna Show on Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Batata, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron Tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, Arang Favorito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili, Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan sa Bicolandia. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now! Manok inasal sa diet. Wow! Tara na sa wanok chicken inasal diet. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Kandaet. sa pagitan po yan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Para sa inyong mga online orders, pasyal lamang po sa Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para naman po, isa to yung mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love. Kaya po niya, ito kang oras para mamantinilaan sa to yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Money Petty 50. As in, duma naman kita mapa-hands pa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo. As in, kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoz City. Sa Ampang Sanakanamanda Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa ang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show! Tita Pollyanna
0: Ano daw ang ating pag-uusapan ngayon? Ay, naku, parang gusto ko to. At alam niyo, pinagdadaan nito na napakaraming mga couples ang mga magsing-irog. Mahal mo pa ba? O nasanay ka lang sa kanya? Sa tinagal-tagal ng panahon. Hihimay-himayin natin yan sa ating talamitam later. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. In the meantime,
2: Showbiz Papiti!
0: Ay nako. Parang nangigigil yung anit ko. Meron namang isang nagpapalabas ng kwento. Mukhang ilusyon. O di kaya kung may katotohanan ito, pwede naman siguro niyang itago na lang, di ba? O di kaya na, huwag na lang niyang pag-usapan. Aba, hindi. Nagpa-press release. Yes, itong si Harlene Budol. Aba, chumika ba naman ang chumika? Kung sino-sino daw makakausap nito, ay sinasabi niya, alam mo, yun si Governor. Alam mo, sabi sa akin, makipag-date daw sa akin, bibigyan daw ako ng 150,000. Tapos sabi ko sa kaya, sa'yo na lang yan, Gov. Wala kong panahon dyan sa 150,000 mo. Arte. Dahil in the first place, kwento lang talaga siya. Kung hindi mo papangalanan o di kaya wala kang resibo, Harlene o Herlene, kung ano man ang pronunciation ng iyong pangalan, Charlene, hindi ka dapat nagpapalabas ng mga ganyang kwento dahil wala lang, sa basurahan pa rin ang ano niyan, ang paruroonan niyan. Kasi wala nga siyang value. Ano talaga mahirap ngayon yung ibang mga celebrities, no? Basta-basta na lang kung ano-ano pinagsasabi. Wala naman silang basihan. Just we make tapon na lang to the basura on their kwento kasi it has no resibo. Pangalanan mo yung governor na yan. O kung meron kang ni-recording o meron kang chat or message, i-publish mo. Eh kasi naglalabas-labas ka ng ganyang kwento eh. Diba? Ay nako, maraming mga netizens na nagsabing, naku, ano na naman yan, nagpapapansin yan. Kasi hindi daw siya nakakatawa. Matagal na siya sa showbiz, hindi siya nakakatawa. Sabi nila, nung una daw, naaaliw-aliw sila sa kanya. Pero nung tumagal-tagal daw, mukhang may kulang. Kulang sa development ng kanyang pagiging artista. At hindi na siya nakakatawa. Pati yung kanyang conduct na akala mo, ano mo yun, yung parang palingkera, hindi na rin pumapatok. May iba kasing magaling talaga magdala ng ganyan, lalong-lalo na kung talagang natural at random ang dating ng pagiging chikadora to the max. Pero itong si ano, parang, ha? Huh? Herlin Budol? Magtinda ka na lang ng goto. Baka mas marami pang bibili. Siguro doon mo lang na mas surround. Attention na sa mga fans ni Herlin Budol. Ano? Walang fans? Hoy, sobra naman kayo. It's the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita. 18 after 6 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show.
3: The Tita Pollyanna.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Prevention is better than cure.
12: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
11: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
12: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
11: para maiwasan ang anumang karamdaman.
12: Tulad ng sakit sa bato,
11: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
12: May kakayahan din,
11: mapabalik ang sex appetite.
12: Manatiling protektado sa karamdaman.
11: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalondri ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
15: Available in all supermarkets near you.
16: The Tita Puliana Show. Tindugo na!
7: na tugtugan, The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Poliana Show!
17: Oh yes, it's 20 minutes more, or 21 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. And we are bakla. Lunes ng tayo ay magkakilala. At ngayon po ay araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong maglinis-linis. Dahil clean Lunes. Sana po naman ay joke-joke lang yan ha, pero may katuturan. Dahil minsan kasi sa sobrang nating busy sa ating mga life, eh nakakaligtaan na natin maglinis-linis, hindi lamang po ng ating kapaligiran, sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kaisipan. Dapat meron tayong panahon para mag-meditate, para po naman matanggal yung mga di kaiga-igayang namamahay sa ating mga kaisipan. Kanoy? Correct. Ayan, isang araw na lang, magkakaroon na tayo ng dangal. July na, magdangal. O ano naman kaya ang kahalagahan ng July na magdangal sa buhay natin? Para po dito sa The Tita Poliana Show, every July is a celebration month dahil yan po naman ang buwan kung saan nagsimula ang The Tita Poliana Show. At magfo 4 years na po tayo this year. Ay, I'm 4 years old na. And I'm so cute pa rin. Sure! As 2022 po tayo nagsimula. Maraming salamat po kay Boz, Romy Volante, and of course kay Tita Meds. Tita Meds, good evening po. Thank you so much para po naman sa pinagbigyan niyo ako na maging bahagi ng One Radio. At ngayon nga ay 4 years old na ako.
16: What?
17: Thank you so much sa lahat mga kasama ko dito sa One Radio, Tabaco and Diet. Mwah, mwah, mwah, mwah! Sana may cake.
16: Sana may cake!
17: And of course, napapakinggan po tayo sa ating audio live stream sa pamamagitan ng ating Facebook page. The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. I-type nyo lamang po Tita Poliana o The Tita Poliana Show sa One Radio at lalabas po yan. Naka-audio live stream po tayo dyan. At sinishare po tayo sa Tabaco City of True Love group page. Ganon din po sa Diet Public Market group page. Maraming salamat sa ating mga admins sa kanilang pagbibigay daan na tayo ay mapakinggan. What? And of course, sa ating mga commentators, hi kay Romnick Belaos, good evening. Ganun din kay Ann Alcazar Clarigo. Happy birthday sa mom, sa nanay, sa mama ni Ann Alcazar Clarigo, celebrating her 73rd birthday. Happy birthday! Of course, kay Eusebio Castillo. Good evening. Ganun po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Panarayon, Bacake Albay, Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyares family. Take it from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too. Hi, Tita Cherry. Kamusta na po kayo dyan? Binabati daw niya ang mga mahigos as in magayon. Si Madam Lai Burse, Lourdes, and Casey Sabalyero. And always po nakatutok. Wow, thank you so much. Naglulukso-lukso ini. Barangay Busita, San Miguel. Wow! Sana makapasyal uli ako sa San Miguel Island. I love it there. Hi kay Riza Kino Veloso. Good evening to you. Thank you so much for listening in every night. Lin Benaday, kumusta na? And of course, kay Nena Palanas Bobbies. Good evening. As in, sa gabos na nagdarang dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Thank you so much. Pwede nyo pong i-share ang ating live para po naman ay mapakinggan ng inyong mga komare, kamag-anak, at syempre mga manliligaw ko. Manliligaw ko! Kung napapansin po niyo sa ating Facebook page, meron po tayong meme na nilalagay. At yan po naman ating pinag-uusapan. At ngayong araw na ito, ating topic ay, mahal mo pa ba? O nasanay ka lang? May mga ganun, di ba? Kung halimbawa medyo may katagalan na inyong relasyon, parang wala na yung spark, wala na yung kilig, di ba? Kasi sabi nila, ang pag-ibig daw ay hindi lang puro kilig. Darating ang panahon na hihina ang excitement, mawawala ang butterflies, mga paru-paru sa tiyan, at magiging normal na lang ang presensya ng taong mahal mo. Pero papaano naman kung dumating ang araw na hindi ka na excited? Wala na yung excitement na makita pa siya. Hindi ka na rin nasasaktan kapag hindi na siya nagme-message. Hindi ka na rin kinikilig pero ayaw mo naman siyang mawala. Pagmamahal pa ba yan? O baka naman nasanay ka lang na nandyan siya. Kaya chika-chikahin natin yan. Kayo ba may karanasan kayong ganyan? O mag-comment na kayo or mag-text sa 0961-447-3923 para naman mahimay-himay natin yung inyong mga nararanasan ngayon. So bagay nangyari min sa akin ng ganyan, actually ha, halimbawa nagkaroon ako ng karelasyon tapos after 2 months, parang ano na lang, wala na lang. Parang nandyan lang siya. Uy, nandyan ka na pala. Uy! Parang ganun na lang. Kasi parang very familiar na siya. Parang party na siya ng buhay mo. Pero hindi pala yun dapat. Kailangan talagang meron tayong patuloy na pag-aaruga sa pagmamahal o sa love na meron tayo sa isang tao. Hindi lang yung basta na lang na, ay, nandyan lang siya. Ay, di naman yung alis. Nandyan lang siya. Ibang hindi mo na sinasabihan na, good evening, love. Hi, love. Sino? Ikaw, love. Ako? May ganyan. Eh kung halimbawa nag-uusap ang utak versus ang puso, ha? Sasabihin ng utak, kung mahal mo pa talaga, hindi ka magdadalawang isip. Hindi mo na kailangang itanong kung mahal mo pa siya. Baka kaya ka lang nananatili dahil komportable ka na. O, sabi ng utak yan, ha? Napaka-practical ng kanyang mga ideya. Ang sabi naman ng puso, hindi naman kasi araw-araw may kilig. Hindi ibig sabihin na tahimik ang relasyon. Wala na rin pagmamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasa simpleng pag-aalaga at pagpilit sa isa-isa. O, diba? Mamaya may ituloy natin yung usapan ng utak at ng puso at kung anong pwedeng gamitin para o gawin para naman muling manumbalik ang init ng pagmamahalan. Gusto ko yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako. Drum Pharmaceuticals, Unisha Drugs, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drugs. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
7: The Tita Poliana Show
6: on the radio.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Hola, hola, hola, kumbawa! Welcome sa ikadwang oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show.
3: Pag 6 o'clock na,
2: kumusta na po kamo dyan? May mga party na bang nag-uuran-uran? Naglaog na daan? Bako pa man dahil siya pangarang Henry. Elfie A pa sina siya. Elfie A. Magiging ano daw siya, parang storm. Magde-develop siya pag mapunta na siya sa West Philippine Sea. Pero at the monument, siya ay isang LFA. At hindi naman siya ganong kalakasan, kaya lang marami daw ulan na bibit-bitin ito. Kaya pigaapot ko ngunyan sa ibang parte kan kabikolan, naladadang ko ngunyan. Kumusta na po ang uran-uran dyan? Nagparahibi na ba ang kalangitan? Ah, aray ko. Sabi ng kalangitan. Ito na naman po yung panahon ng ulan-ulan. And of course, ang ating pinag-usapan ngayong gabi ay nasanay ka na lang ba dyan sa kasama mo? At ngayon ay parang wala lang. Parang wala ng feeling. Mahal mo pa ba siya? Minsan tinatanong yan, pero alam nyo, marami mga kakilala natin or tayo mismo, no? Ay magkakaroon tayo ng matagal na relasyon at meron namang kapararaanan para ma-maintain yung init ng pagmamahalan. Lalong-lalo na kung nandun yung concern ninyo sa feelings ng isa't isa. Minsan kasi may mga taong masyadong busy at nagiging routine na lang kanilang buhay, napapasama na rin yung kanilang relasyon. Alam nyo kasi, ang relasyon, kailangan parang ano yan, parang pugun. Pugun. Oo, parang pugun na kailangan nakaapoy yan. Parang ano yan, parang goto. Parang bulalo sa karinderya na palaging may apoy para mainit palagi. Ganyan dapat ang lavavam, vavam, vavam, vavam. Diba? Hindi dapat pinavavavayaan. Kaya pag nag-uusap ang utak at ang puso, medyo may kaibahan sila ng mga pananaw, pero nagkakaisa pa rin. Sabi nga minsan ng utak, pero paano kung puro routine na lang? Pare-pareho ang araw, wala ng effort, wala ng excitement. Baka ang pinanghahawakan mo na lang ay ala-ala. Robot? Parang robot naman tong utak na ito. Anyway, sabi naman ni Puso, ang isasagot niya dyan, hindi ba't ang pangmatagalang relasyon ay hindi lang tungkol sa excitement? Ang pagmamahal ay desisyon ding manatili kahit ordinaryo na ang mga araw. Wow, medyo ano yan ha? May kalaliman. O, diba? Nakuha niyo ba? Dapat hindi lang tungkol daw sa excitement, pero nandun yung mini-maintain mo yung relasyon in a very romantic way. Wow! Eh, ang sabi naman ng utak, pero kung ikaw na lang ang lumalaban, pagmamahal pa ba yan? O takot lang magsimula ulit? Gusto mo yun? Robot na robot. Ang sabi naman ni Puso, at kung pareho pa rin kayong handang magtrabaho para sa relasyon, baka hindi mawawala ang pagmamahal. Baka kailangan alagaang mabuti ito. Diba? Kaya siguro meron kayong mga katanungan sa inyong mga sarili-sarili. Paano masasabi na mahal mo pa talaga ang partner mo? O, diba? Ikaw lang makakasagot niyan. Ano ang kaibahan ng pagmamahal at nakasanayan? O ikaw din, dapat sinasagot mo yan. Alangan namang ako. Mas mahalaga ba ang kilig o commitment? Kailan mo masasabing panahon ng bumitaw? Ay, wag naman. Anong ganun? Diba? Bitaw agad? May relasyon bang pwedeng mawawala ng spark pero nananatiling masaya? Meron. Oo, meron. Depende rin kasi yan sa personality. Personality? Yeah. At naranasan mo na rin bang manatili dahil sa takot na mag-isa? Hindi dahil sa pagmamahal? Ay, marami din ganyan. Diba? Kaya kung ano pong sagot nyo yan, yan ang magiging desisyon nyo. Pero kung wala naman kayong problema, kung tuloy-tuloy pa rin ang inip at naglalagablab pa rin ang inyong pagmamahalan, eh, dapat i-share nyo yan sa mga kaibigan nyo. O, diba? I-share yung mga kapararaanan kung papaano laging naglalagablab para makatulog kayo sa gabi. Para hindi kayo gumagabagbag. Bumagagabag. Gabagabag. Bumaga. Okay na pala siya. Hi kay Dave Bassett. Happy Monday, everyone. Sabi ni Dave. At mula po naman yan sa Basud, Camarines Norte. Hi kay Ramon Convencido. Good evening. Lourdes Bobiles, magandang gabi din sa iyo and thank you so much. Binabati niya lahat ng ating mga listeners. Ganon din naman kay Shirley Sabilia Belier. Maray na banggi, bonggang banggi man sa imo, Shirley. At syempre kay Arsenia Nunez. Diyan po sa Puruksyente Estancia. Thank you so much. At pwede po niyong i-share, pwede niyo rin pong i-invite ang friends niyo para naman i-like or mag-follow sila sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Paki-share na lamang po para naman mas marami po tayong maabot, mas marami tayong mayakap, mas marami tayong makachika-chika. Gusto ko sanang talakayin pa yung kung papaano mapanatili ang pagmamahalan. Pero, nasa atin na rin yun, diba? Hindi naman yata na ituturo. Dapat magmumula sa atin. Although, minsan, pag medyo talaga nalilito-lito tayo sa ating mga emotions, mas maganda yung may nag-a-advise sa atin. Pero, mas maganda pong silipin nyo ang loob ng puso nyo kung ano na bang estado na inyong pagmamahalan. Ay, kung medyo tagilid, tagilid, eh dapat po gumawa tayo ng kapararaanan para ma-rekindle ang ating love with each other at hindi parang mga robot na lang tayong nagsasama sa isang bubong. Diba? Nagsishare ng isang mundo pero wala na pala yung excitement. Dapat meron pa rin. Meron nga ako mga kakilala, mga 80 years old na sila, yung iba pa 85, no? Talagang biniyayaan sila ng mahabang buhay at couple pa ito. Maraming ganyan, maraming ganyan. At malamang ang isa sa mga dahilan kung bakit sila tumanggal sa mundo, dahil sa kanilang pagmamahalan. Palagi siguro naglaga, lagag, lagag, labag, Sige na nga. Laging naglalagablab ang kanilang pagmamahal. At least nakakatulog sila sa gabi para naman walang gumagabagbag, gumagabagabag, guma... Ayoko na. Okay na ako.

12 minutes after 7 o'clock. Kumusta na po ating dinner, Bonnie V? Mashroom. Anong sira nindo dyan? O iti ba, dakul ka mong sira panira dyan ha? Tadaan nindo daw ako. Maagi ako at dyan. Matuktok ako. Pagad tabing sira. Bibigyan ka ng isda on the back. Ay, dapat specific talaga. Tok-tok, paagad tabing ulam. Ulam! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fresh, hindi ako.
19: Makidis true.
12: Firmang walat.
7: At parang batang-bata
3: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
2: Ako si Salvador. Sa gabi ay
13: si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
20: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
17: Showbiz Papite!
19: Showbiz Papite!
20: Ay, ay, ay. Sa oras na 7:35, pa-showbiz papitik naman po tayo. Kung nakapasyal po kayo sa Johnson ng Kahibangan sa TikTok, meron po tayong content doon tungkol po naman kay Resume Design. Siya po ngayon ang pinaka-pinag-uusapan online. Ganon din naman si Kim Chu. Etong si Kim Chu kasi kung ano-anong pinagsasabi. Minsan kasi dapat talaga pag ikaw ay isang TV personality, ay dapat iniisip mo bago kung anong sasabihin mo. Meron ba namang lumabas si Lotus Fit? E tinawag ba namang Raisa Medison? Sabi ni Kim Chu. E di nag-react lahat ang mga onliners at mga netizens. At sabi nila, bakit naman ganyan yan si Kim Chu? Ang hirap talaga pag matandang dalaga. Ang sakit na magsalita ha. May jowa naman siya. Grabe kayo. At kung ano-ano pinagsasabi nila tungkol kay Kim Chu. Eto naman tungkol kay Resume Design na ngayon ay umaangat ang kanyang popularity. Ay nako, talagang ibang klase dahil pinipair-pair, parang may palabdim-labdim na sila ngayon na maybe, as in Resume and Bimbi.
21: Bimbi? Si Bimbi yan.
20: Palabas. Si Bimbi Yab ay pag-guest-guest lang pala yan sa Itbulaga at hindi pa talaga formal na magiging co-host sa Itbulaga. Iyan po naman in-explain ni Direk Ay Sigera. Si Aiza Sigera na po kasi ngayon ang direktor ng Itbulaga. Sabi niya, wala pa namang ganyang usapan. Kumbaga, parang testing the waters. Diba, malay natin, biglang nag-click. Kaya lang, ito namang si Bimbi, marami nakapansin, kung makatapik kay Resume, parang halos tumalsik na si Resume. E sa liit ba naman ni Resume? I think si Resume ay mas maliit kita kaysa kay Ati Guy. Diba? Mga below 4'8 lang yata siya. Hindi siya ganun katangkal. Hindi ko pa ni-check. Dahil chine-check natin, walang nakalagay na height ni Resume. Parang sikreto. Eh, ito ba namang si Bembe? Si Bembe Yap ay 6'1. Ang tangkad niyan, tsaka napakalaki pa ng katawan. Oh, din pa kaya. Parang David and Goliath love team ang tawag. Kaya nakita siguro nila sa TV, no? Sa so, pamunuan ng Itbulaga, sabi nila, para namang sobra namang liit ni Raisa. Although maraming kinilig ng mga fans kasi di ba merong matatandaan tayo na nagkasama sila sa isang pelikula nung sila ay mga bagets pa. So kayo, okay lang ba sa inyo na magkaroon ng love team na maybe? As in Resume and Bimbi? I-text nyo lang yan sa 0961-447-3923. O di kaya naman i-comment nyo. Kayo kasi hindi kayo nagko-comment. Yung iba lang nagtitext. Kasi nababasa daw ng iba. Ha? Ano yun? At syempre, binabati pa rin po natin ang ating mga commentators. Good evening po dyan sa Beren family sa Binitayan, Malilipot, Albay. Hello to Eugenio Beren. Diyos maling nabanggi po sa inyo dyan. Si Nena Palanas Bobis naman, binabati niya ang mga taga-tiwi. Kala Ate Jane Daco at sa mga kababayan sa Masbate ni Nena Palanas Bobis. Thank you so much for commenting. And I just hope na i-share po ninyo ang ating page, The Tita Poliana Show sa One Radio. Mag-follow po kayo kung hindi pa kayo nakaka-follow. At ganoon din po naman sa ating TikTok account na The T-Top. Oh, hindi pala, iba pala yun. Sorry naman. Kamali. Gurang na. Diyosa ng kahibangan po tayo sa TikTok. Parang gusto ko nga palitan yung pangalan. Gusto ko nang palitan ng Diyosa ng super kagandahan. Sean! Eh baka ayaw pumayag ng TikTok. Sabi ng TikTok, hindi naman halata. So kung tuloy-tuloy po na maging maganda naman ang feedback sa paglabas ni Bimbi Up sa Eat Bulaga, malamang magiging co-host siya. Pero at the moment, wala pa palang ganung usapan. So huwag po tayo magpaka-sure. Huwag na muna tayong masyadong magsabi na, ay naku, ano na, parang host na talaga si Bimbi Up. Hindi pa po. Yan ay mismo nang galing sa kanilang direktor na si Ice Guerra. Hindi na siya Ice ngayon ha, Ice. As in yellow. Pero brown siya. Brown! Nalala ko yan si Aiza Siguera, ha? Nung ano pa yan, mga 4 years old, nag-guest itong si Liz Alindogan sa show ni Maricel Soriano. Yung ano yata, yun sa Channel 2. Tapos pinuntahan ko si Liz kasi ano, magkakasama pa kami nung palagi that time. Parang ano, parang nagro-road manager ako sa kanya. So, chika ako doon. Linapitan ako ni ano, ni Aiso Siguera. Bata pa yan, sabi niya sa akin, kaano-ano mo si Liz? Sabi ko, friend ko. Ay, talaga, friend lang kayo? Sabi ko, opo. Akala ko magkapatid kayo eh. Hindi. Sabi ko sa kanya, alam mo, you are a boy. Hindi na siya umimik. Tumingin lang siya sa akin, tapos tumingin siya, tapos nangiti siyang gano'n. Tapos nagkita kami uli after so many years. Sabi ko, natatandaan mo pa ako. Sabi, hindi. Eh, kasi 4 years old pala siya. Ay, naka. May mga pa-trivia-trivia pa talaga ako sa mga naaalala ko sa mga panahong nakaraan. Dari pag sa mga panahon ka, mga suano eh.
21: Suano eh? Nagkulang akong isto na ano ka iyong eh.
20: May nag-text sa 0961-447-3923. Tita, pwede ba kitang ligawan? Ay, close na.
1: Close na!
20: Ano na, taken na ako? Gano? Sino naman to? Wala namang nilagay na pangalan. Hi kay Arborilia Yasol Vanes. At ganoon din kay Cogs Diaz Canyon. Thank you so much. Palagi po silang bumibisita sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Thank you. Parang dumadami ng ating mga followers, kaya maraming salamat po. As we celebrate the 4th year of The Tita Pollyanna Show on One Radio, nagsimula po tayo sa One Radio Tabaco. Tayo napasyal na sa One Radio Diet. Kaya sabay-sabay tayong napapakinggan sa One Radio Diet and One Radio Tabaco, your best cafe radio every night with your Tita. 7:43.

0: Oh yeah. Ang bilis ng oras. Welcome sa panghuling oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Aldaw nin Lunes. Nang kita magkamirin bin. Lunes. Kan kita magkamirin bin. Sa aga Martes. Chismisan na naman. Sa araw ng mga Marites. Araw din ng mga maarte. Araw din ang mga masyadong mapili dahil it's a Tuesday. Oh. Kaya ba naman po ginarayan sa inyong lingkod na bakit masyado na mag-yonor pero mahamutoy?
1: Greetings! Greetings! Shout out! Bully Bar!
0: Yes, we are a holding hands na. Yes, we are a make yakap-yakap na. Kasi we are going to make pasyal-pasyal to our shout out Bully Bar! Daisy Bernal Buena Obra, Bonggang Bangiman Sikmo, Arugman kay Levi Binyas Fernandez, Perming Nagdanawag Dyan sa Ilawud Baka kay Albay. Of course, you're welcome Lourdes Bubiles, and of course, Bikulanang Bungal. Sabi ni Bikulanang Bungal, good evening ma'am, idol Tita Polly. Pa-shoutout naman dito sa mga taga-Maliliput Albay. Malapit na ang piyesta. Kay Koy at alam po din, Wing. Pa-shoutout dyan sa Baso Tabaco, araw-araw nakikinig sa'yo. Si Manoy Tonyo Benitez and si Manay Nelia. Ayan, good evening sa indo po dyan. Sa Basod, kay Manoy Tonyo Benitez at kay Manay Nelia. Again, happy fiesta. Maharanina, no? Kay Koy at alam po din Wing from Bicolanang Bungal. Of course, kay Nena Palanas Bobbies. Kay Ate Jane Dako at sa mga kababayan ni Tita Nena. Diyan po naman sa Masbate. Eugenio Beren, Diyos Manila Bangisa Beren Family, sa Binitayan Malilipot. Dave Basi, diyan sa Basud Camarines Norte, good evening. Ramon Convencido. Lourdes Bobiles, ah yes, ang daming message si Tita Lourdes. Ganon din kay Shirley Sabilia Belier, Arsenia Nunez, at kay Lynn Benaday, ganon din kay Riza Kino Veloso, and of course kay Tita Cherry Carborja. Binabati ni Tita Cherry, sina Madam Lai Borse, Lourdes, and Casey Sabaliero. Ganon din. Oh, palagi daw siya nakatutok sa Busita, San Miguel, Tabaco City. Of course, good evening po dyan sa Bermas, Barciliano, Castillo Bello, and Banyares family sa Panarayon. Greetings from ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. And Alcazar Clarigo, happy birthday sa yung sweet mama celebrating her 73rd birthday today. And of course, kay Romnick Belaoz. Ganon din po kay Avelino Bocaya, dyan po naman sa Tabaco Night Market. Dyan po naman sa Balading, Malinao Albay, Canabari Bauza, Marvin Buelva, Kurang Bern Benito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Good evening from Cogs Canyon. James, kumusta ka na dyan sa Bacolod? Kaibanan man po ang sa imong agum na perming nagdarangon. Siyempre, dyan po naman sa Mandulungan Diet. Sa ating super gandang titang si Dolores Pacao. Good evening sa iyo, Dolores. John Bongalon, kagawa John Bongalon, dyan sa Baranghawon. Good evening. Ganun din po kay Noel Bongalon. Bongai family, good evening from Errol. Shout out po dyan sa Boring, sa Bornelia family, lalo na kina Samantha and Shan. Shout out dyan sa Upper Bonga Bakake Albay. Of course, kay Tita Sardi. And of course, si Jacob Maxwell. Kamusta naman po si Mama Len Bisa at si Tita Frammy. Good evening, Tita Frammy. Dyan po sa Gaba Rapurapo Albay. Diyos Maray Nabanggiman sa Indugabus dyan. Hello kay Oning, dyan sa Purok Tres, hindi ba kake abay? Dyan po naman sa Daed, kay Alex Imperial and family. Dyan po naman sa Kinale, sa kuyang amigang magayununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Kita. Ow, kumusta na? Diyan po naman sa Rioza Street. Kay Kuya Rudy Calisin at kay Tita Tess. Ganon din po kay Ariel. And of course, kay Ate V. Bongala. Tita Normita to ay Mami Normita Contreras. Sa ingkang unya ako dyan sa Harong, unya on sa Tabaco Night Market. Ganun din po kay Kuya Mario Francisco. Puro banggi po nagdarangog sa Tuya Digdi sa TTPS. Dyan po sa Kobo, hello kay Jocelyn Vargas at kay Kuya William. Diyan po naman sa Chris Resto Grill, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. And of course, kay Tita Chris Barameda. Good evening. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow, mag-follow na kayo. Sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At sa TikTok naman, Josa ng Kahibangon. Yes, para masaya. Ano nakakatawa doon? At medyo mag-ingat-ingat po tayo at mukhang tayo ay uulan-ulanin dahil dadaan po ang LPA sa may parting Visayas, ano? At syempre, parte pa rin po tayo ng band na yan. Kung kaya naman, tayo ay malamang nauulanin dito sa Kabicolan. Although, sanay na tayo at marami na nagsasabi, ay, salamat! Malipot-lipot lamang, kidiit. Oo nga. Pero huwag naman sanang sumobra yung tubig, ano?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: And Best Cafe Black.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negros City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
13: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Banana!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Banana!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Banana!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Banana!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Banana!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Banana!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Banana!
19: Isang patulay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Cusai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
17: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
16: and other skin problems.
20: High quality na sa murang halaga.
21: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
22: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
23: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
24: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
25: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
26: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
27: The Tita Puliana Show.
28: Oh, ha? Huh? Ooh, la, la. Simula na naman po ng isang panibagong linggo. At sana po naman inspired na inspired ang ating mga spirits to do the best of what we can for the whole week. Kahit alam nating medyo magiging maulan-ulan, dapat tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating nakasanayang ginagawa. Of course, work, work, work. Yung iba naman, school, school, school. Yung iba naman, leisure, leisure, leisure. Yung iba naman, chika lang. Diba? Basta isipin lang natin palagi na tayo ay maging masaya sa ating mga ginagawa. Kasi kung hindi na tayo masaya, ang ibig sabihin yun, maghanap ka na ng ibang gagawin. Dapat kasi masaya lang, diba? Ah, katawa doon. Sa Miyerkules, may dangal na tayo. July na magdangal. At marami na naman tayong isusulat sa ating mga Facebook page. Sa ating mga ano, di ba? Sa ating mga feeds.
29: July, be nice to me, ha?
28: July, don't let me down. Sana naman ay maging happy ako ngayong July. O, mag-manifest lang kayo na mag-manifest. Alam niyo kasi yung manifestation, talagang effective yan. Lalong-lalo na kung taus-puso. At ikaw naman ay nararamdaman mong ang iyong manifestation ay deserve mo. Kaya makakamit mo yan. Kaya manifest lang ng manifest. Alright? Of course. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, para sa inyong mga manok inasal sa diet, walang iba kundi ang Wanok Chicken Inasal Diet. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet, o di kaya pasyal kayo sa kanilang store, Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan salamat. Gems Products. Of course, para sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang pink spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sa Hampang Sena Kanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Pasya lamang po sa sendang Facebook page, Pink Spa Facebook page, para sa iba pa ang mga detalye. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels. Kamali tuloy ako. Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!

0: Sana po naman kahit papaano na bigyan namin kayo ng kasiyahan. And again and again and again, inaanyayahan po namin kayo mag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. O di kayo naman sa ating TikTok account, Diyos sa Nang Kahibangon. O di kayo naman mag-text sa ating hotline 0961-447-3923. So we can always be connected. Wow! Ito naman po ang yung lingkod na bako masyado na mag-ayunor. Pero mahamutol. Nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, sana all.
1: Hoy!
0: Sweet dreams! Bukas, araw ng mga Marites. Kaya marami tayong chismis bukas. Araw din ng mga maaarte. Araw din ng mga masyadong mapili as in Tuesday. Hanggang bukas, same time, 6 till 9 o'clock. Dito na po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boxer Bank Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boxer Bank Capsule. Ang bossing ng mga Airpal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927461.
1: You're waking up with
2: Kig-kig. Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international at talagang surprise ka to the max. Kig-kig. Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kig-kig. Bueno. Surprise? Kig-kig sa One Radio.

0: Don Sendong ka.
1: Si Buen Osa. King, King!
2: Tawa na.
3: Tintugo na ang one rin.
2: Ano?
3: Ang mga balita.
2: Oh. Doon ako.
4: Lato ba na yan?
2: Ang galing-galing.
5: Gusto
2: ko maging

sa siyudad nin Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 4 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na aga sa indugabos mga katindugan, dis ang gig-gig. Kung sa indug mga pinagigibo, anuman pinagtahipo na sa makig sa anumanan sa buhay. Hearts aid, thank you Lord for the life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katibat, silibar ko, ligayang maligpis. Today, sa Indo, may you have many more birthdays to come and blessing from heaven.

0: birthday kay Nyang Isian Bilardo, Emily Basco Mortega. Uy, ano tabi Madam Hana Grace Saluna, happy birthday sa imo. Kumusta na? Kay Crisel Bruski, Carl Asinay, Kana Gonzales, asin kay Maria Yena Bidara. Sa mga katindugon niya itong may mga okasyon ngunya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-board in lodging sa mga hospitals, oy, parahay na kamo daw po Martes, ulaw, 30 kan bulan na Hunyo, 2006. Sa mga katindugon niya itong may kamundua, why condolence! Lagi nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga taga Primer Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Provincia Canalbay. Ini po ang 91.3 News FM Tindugna. Sa pangarap po, kansamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, at sa kuyang partner si Manong Mani Almoguera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurug kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Sa enot naratsada kan programang Kig-Kig, an kamugtakan kan panahon na. Base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso bago ang low pressure area pinagkakarkulo base sa kabus na available na dato sa yaon sa may party kan Costales na lugar sa San Pascual, Masbate sa coordinates na 12.9 degrees north, 123.0 degrees east. Mantang southwest monsoon ang nakakaapiktar sa Palawan.
1: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sigon sa pag-asa, halangkaw ang posibilidad na ang naunang bita ng low pressure area mabilog bilang sarong tropical depression sa laog nin 24 oras.
1: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Dahilan po kaini ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoke, Asin, Romblona. Apiktado mga katindugon kan low pressure area kung kaya igwapo din mga mahibog na pagdiklom kang kalangitan. May mga warak-warak na paguran, sundo sa makusog na paguran.
1: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: An mga abangers, mga katindugon.

0: Kunoy, nagtatangad, nagpaparadututa na ini. Tibaad kun ang local government unit igwaning advisory.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang Palawan, madalum ang kalangitan, may mga pag-urandailan sa paro sa bagat, bantang ang natadalang party kan Pilipinas, apiktado kan localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Makusog si paguran kasubagong maagahon, kaya dumog ang kapalibutan sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Co-op, Empowered Women, as in ang Albay Operator Transport, Cooperative Drivers, Tricycle Drivers, mga parapanjak! Slippery win-wet!
1: Si Bueno sa...
0: Sa mga katindugon niya itong miembros kan Solid Waste Management Team, magpasiguro isulot ang kapote, magbuta, tatalagang dumog ang kapalibutan.
1: Si
0: Marata! Mr. Mrs., oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Dae po din do pagtara mo na saro man ka mo na nagahalat, ha? Ah? Sa mga abangers na nagahalat kan advisory. Ay! Sa mga yao na sa merkado publiko, kumusta po? Kumusta ang mga customers? Medyo matumal ngayon buwin o tamauran, malipot-lipot pa. Ang pinaka-importante ngayon buwin ong lapakan ka, nakapahit na kami ki Best Kapi Green.
1: Si Bueno sa King.
0: Best Kapi Green na manong mani, as in manong Jun sa pitir, ang pinagkakaribukan dyan sa kapalimutan. Ano ngayon ang sekreto kayan? Probaran po nindo ang Best Kapi Green, ta siguradong makakataram ka mo, tama mananggad. Healthy na ko, sexy pa.
1: Bueno sa...
0: Marata! Sa mga para umamabuhay ka mo, mga para sira, pirming magpasiguro, tanganing dahi po mabugtak sa peligro. Ang programa gini, abo atod sa Edukan Best Cafe, lalong-lalo na mga katindugon, ana. Sikat na Best Cafe Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Mabakal po ini dyan sa kapalimutan, asin sa bilog na Pilipinas. Yaon man ang manok ni Osang fried chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa ni libreng gravy on mga aki. Nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa po dyan sa banwaan kan malilipot, nagwarairak sa syudad kan tabako. Igwa man sa banwaan kan malinaw, tiwi asin syudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang rat sadakan, kig-kig bangita!
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Good Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapa.

0: flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Kilabas na!

0: 0956-0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Si Bueno Sa King
2: Philippine Standard Time, 20 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na ang galiwat sa saindugamos mga katindugon kasamay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang rap sa dakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal, Dagos ang nang ipinagbasura kan Regional Trial Court RTC Branch 93 kan Quezon City. Ang kasong Libelo laban kay Gobernador Patrick Alente Asanza matapos mapag-araban kan korte na daing sufficienting judicial probable cause tanganing magpaluwas din mandamiento ni aresto asini pagpadagos ang litigasyon laban sa gobernador. Sa 17 panghinag desisyon na pirmado ni Presiding Judge Cherry Charia Lady L. Hernando, sinabi kan korte na matapos gibuhon ang independenteng investigasyon sa mga ebidensyang pinagpresentar kan prosecution, nagpalyar ang mga ining maipahiling ang maninigong basihan para mas tubudan na si Asanza guilty sa kasong cyber libel. Magigirubtuman ipinagreklamo kan Powerzone Petroleum Products Corporation sa paagi kan representante kaining si Jerick Okuwa dahilan sa sarong Facebook post na ipinagpublikar kan Gobernador Caracalihis na Hunyo 25, 2026 sa iyang pampublikong account. Sa naunang bita ng post, pinagkwestiyon ni Asanza ang halangkaw na presyo kan kuryente sa katanduanes sa ibong kan pagbarato kan presyo kan mga produktong petrolyo. Pinag-unambitan pa kaini ang pigsasabing supply arrangement sa Tahaw kan Suweco as in Power Zone. Kasabay, ang aligasyon na nag-aagi pa sa Power Zone ang supply kan gasolina maskina Uni Oil ang panginot na supplier. Ang mga aligasyon sa gobernador na nanratak ini pinahimutikan kan korte matapos ibasura ang naunambitan ng reklamo.
1: Si Bueno Sa King King
2: Mientras tanto, narisipin na kan sobra sa 200 na para umaasin para sira sa probinsya ng Albay ang kasgikan sa Land Bank of the Philippines sa irarom kan Agri-Senso Plus Lending Program. Kasabay, sa paglutsar kan programang ini ang Uswag Uragon MSME Fair sa probinsya ng Albay karakalis na aldaw na pinagpartisiparan kan maabot sa 1,000 na mga parauma para sira asin agrarian reform beneficiaries ARDB. Sigon kay LBP First Vice President Ellen Japitan, tulos na naaprobaran ang pautang sa sobra 200 na kwalipikadong beneficiaryo. Kung kaya, yao na sa mga ini ang ATM na buot sa Bihon ready na nakakredit na sa mga ini ang kandidat. Mientras tanto, sigon man kay Gobernador Noel Rosalda, kulang tabang ang naunambitan ng programa, particularmente apiktado kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon, ana pagbuhay-buhay kan mga parauma, parte man kan Land Bank Agri-Senso Plus and Ascend Capacity Building Component, tanganing mas mapahiwas ang sa indang karaman na sinkakayahan na mapakaray ang kabuhayan kan sa indang pamilya asin komunidad. Sigun man kay Land Bank President asin CEO Lynette V. Ortiz, ipinag-o-opreser ang programa o kan programa ana mas accessible na pautang asin insurance. Kunsain, nasa 3% ang interest rate para sa mga pautang na individual asin 5% para sa kooperatiba na pwedeng mag-utang nin sundo 90% kan production cost o 80% can fix asset acquisition.
1: Si Bueno Sa King King King.
2: Mientras tanto, mga katindugon, pirming yaon anong gobyerno tanganing magtaoning oportunidad sa namamanwaan tanganing magkaigwaning kabuhayan. Anagad rin responsibilidad naman kan lambang saro na gamiton asin pauswagon ang sa indang buhay. Ini ang naging pahayag ni First District Congressman Cristel Borsilagman sa atubangan kan mga binipisyaryo kana livelihood tool tools and equipment gikan sa Department of Labor and Employment na ipinagdistribuer sa Santo Domingo, Albay.
3: Ang gobyerno po na andyan para umalalay sa atin. Kumbaga, ang gobyerno bubuksan lang yung pinto, pero ikaw talaga ang papasok sa pinto. So, eto programa, kompleto siya. Hindi siya kapital na pera. Yung hindi mo mabibili, katulad ng mga makina para sa mga seamstress natin or barbershop, magsisimula ka ng maliit na barbershop, at least dito talagang pangkabuhayan or pangnegosyo package. Yeah. So, malaking tulong to. Napakamalaking tulong to. Ever since, kaya nga sabi ko, matagal ko nang kapartner ang DOLE, nakikita talaga natin ang kahalagahan ng tulong ng gobyerno para mag-jumpstart lang. Kaya ang challenge ko naman sa kanila, hindi lahat napipili, pero kaya anong gagawin nyo? Gamitin nyo sa tama.
1: Si Bueno sa King.
2: Si First District Congressman Crisel Bursilagmanda. Matapos na mag-atinder ini, duman mga katindugon sa Santo Domingo, Albay, sa ginimong distribution kan mga kagamitan para duman sa mga maswerteng beneficiaryo gikan sa Department of Labor and Employment.
1: Si Bueno sa King.
2: Mientras tanto, nakatalaan Ilutsar kan Tabaco City Health Office ang sarong mahiwasan na kampanya sa salud pangkaisipan na nakatutok sa mga estudyante sa siyudad matapos mangyari ang makangirhat na pambabadil kadakalis na simana sa San Jose National High School Tacloban City na ang involto mga minor di edad. Sa irarong kantemang Adolescent Mental Health Forum, You Are Loved, You Are Not Alone, obheto kan programa na pangirumtuman ang mga jóvenes na igwasindang kadamay asin sistemang pwedeng sandigan sa tahaw kan mga agyat sa buhay. Sigon kay Dr. Lizelle Qualis Duncan, Officer in Charge kan City Health Office kan Tabaco, partikular na tututukan inda iyo ang mga estudyante sa grade 7 na edad 14 sundo o 13 sundo 14 anyos. Naglalaom ini na malilibot kan mga nurses sa SinBHW ang gabus na eskulahan digdi sa siyudad din Tabaco, partikularmente ang Tabaco National High School tanganing gibuhon ang naunang bita ng forum. Tinawad duo ni Dr. Donka na nakipag-koordinar na ang City Health Office sa Department of Education DepEd para sa formal na paglibot kan sa iyang grupo sa mga eskulahan. Mientras tanto, nagtutubod si Dr. Donka na nakakaapiktar sa mga kaisipan kan mga jóvenes ang sobrang pagkawat nin online games. Kung sain, ini nakakaapiktar sa behavior kan mga kaagian dahil sa kung ano ang nahihilingkan mata, iyuman ang naglalaog sa brain cells na minsan minadikta kung ano ang gigibuhon kan mga ini.
1: Si Bueno sa King.
2: Taod-taod mga katindugon, ani ba pa?
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo cemento Filipino, Holcim asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
8: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
11: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisite feel the warmth of the polite and well-mannered Sad. Also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfers, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki.
12: Malsun pa, basta Bicolan, Uragon.
13: Ini po ang Sendong Kapitan, ang magtaribok, yun magbayad sound system. Sige, hataw, tinays kong tinays, anate kong anate.
14: Ang porma talagang puwerte, sa kapamada ang buhok, ang ulor mahamuton. Lalo pang nagbaylina, talagang
15: si Bueno sa King.

0: mga abangers, oy!
1: Basta nag-uuma.
0: Oran man lang po ang mamatian niya to na darak po kan low pressure area. And kung magiman iyan,

0: na sarong tropical depression, uran man po giraray ang mapapahit niya to iyong
1: si Buen Osa.
0: Thank you so much sa 106 live viewers kan King King. Dahil na naman siya nag-ano key heart. Kay G is plan na kundatra. Pa-shoutout po dyan sa sakong piglaugan ki Mike Itiri. Kay Maisel San Andres. Kay Pading Noel Volante Banyal. Kan Albay Operators Transport Cooperative. Buna sa sayang panabang misis na si Mading Nympha Banyal. Kainas, Kuya Ilyas Dakul. Sa mga taga-banwa, aning tiwi, matamarata-marata. Kumusta ka na tabi, Lula Aure? Susara, kundi sa sobrang higos na bunggokan motorsiklo. Kumusta na daw si Lula Auring? Kay Analisa de la Rosa, Patria Basilia, Emerico Bo, Andre Patrick Junido, kay Bert Bio, mga taga-Kabakan sa Bio Compound. Salamat, maraming good morning. Kay Ramon Convincido, April Nan, asin sa kabus na paradangog. Kay Mary Ann Burak Bia, sa mga taga-Purok City, Bunga Bakakay. Marata, marata, marata. At sa kuya ngayang aking si Bia. Wala siya. Lalo na si Jackson Burak and Norma Burak. Sa mga taga-Purok Size, Kanta Nagan, Bakakay Albay. Sa mga taga-Isla, kay Mami Dil Madrid. Diyan sa Dos Montes, malipot-lipot. Kay Mayra Cordova. Happy birthday sa samong kapitana si Mading Mary Jane Bilo. Ngunyan po na June 30. Kay Madam Noims Bilen. Jadin Lee. Marabasud, malilipot. Pili, Barsa Mili. La Metro Manila. Banji Sedo. Sa mga senior citizens, kay Pai Jun Buda Maiglo dyan sa San Lorenzo, kay Ate Beth Butalon Buda, kay Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo, kay Lilibeth, kay Lola Aida Biba, kay Lola Aida. Hoy Lola Aida, kumusta tabi? Kay Lola Fe Parias Bita. Ka Sining. Lola Sining Dakulyo. Buda Mr. C. Lolo Angel. Kay Lola Gilay. Lolo Basi. Lola Igay. Lolo Loy. Kay Pading Boy. Buda Pading Auring Nunez. Kay Manong Efren Buneo.
1: Si Buen Osa.
0: Unprogi atod sa Indukan Dinil Bakery, tinapay, puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukua sa likod na party, kantabako si Liri, asin pinan ni Madam G. Perman Barsag, mga mas sa presyong barato. Ang paguntuhan, merindalan pa mang saga itiri, sulka, gwapamataka asin na lalaom digdi po sa siyudad nin tabako, ang Barsaga itiri. 24 oras nang nagsisirbi. Igwaman sinda kan inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot kaning gutom diretso sa Barsaga Itiri. Permingyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man an malilipot ti kan Familia Benya. Pinamamahalaan boy asin Madam Girly Benya. Makukuha along National Road dyan po sa barangay San Isidro Inamod. Malilipot talbay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa Malilipot Cockpit Coliseum. An enot sundo 30 sultada, 1,000 pesos an mar receiving premyo kan gana. 31 sundo sa matapos 500 pesos an premyo. Alas 6 pa sana. Registration alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Nag-aga na naman mga katindugon si Derby yan sa Malilipot Cockpit Coliseum. Nag-agi kitang alas 4.20. Grabe pa ang mga lunadan na nakahilira dyan sa naunang bita ng lugar. Partner kan mga misteras in misis na habu mapasma tampakan labahon darahon.

0: sa Adam Lak Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lak Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kayaan mga musingon indong labahon. Pagluwas sa makina baguna, we wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha, paglinaw, ronik, mambing, asin, kailian, kalma na. Siyempre mga katindugo, noy, mapagayon ka mukan sa Indesina, House of the Rising Sun. To, sa basinkul, hindi kalidad na pintumado sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klase din pintura, igwasinda. Color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha, along National Road dyan po mga katindugon. Sa Barang Salvacion, Tabaco City, Merena, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Partner kan King King si Tabaco City, Nirburman, appropriation sa sangguni ang din na inaaga. Asenso, dere nga katintugon sa detalyes kan mga baretang King King sa lado lokal. Pinagnalauman na mas mapapadali na ang encoding system kan mga health workers sa siyudad din Naga sa Tar City. Data Journey Code Design Workshop. Inanipin ang Naga City Mayor Lenny Robredo sa pagsasagi sabing gikan sa manual encoding system magigina ining digitalize o beto kainitanganing mapakapagaan ang proseso para sa mga health workers.
1: Nakapapel. Ang reporting na nakapapel. Pag nakapapel na, pag ay barangay encoder. I-encode sa reporting na. Pero ang barangay encoder, ako malang kadakon pang iba, sasarap lang yan. So, ang nangyayari, ang iba nga ni Juan Lidgoli, dahil naka-pile up sa encoding. Tapos, yan i-encode din, isasubmit din sa City Health. Ang isasubmit sa City Health, ano din, hard copy. So, City Health, i-encode ulit. Tapos, ang pig forms, lingaw na ako kung pito gabos. Pito gabos na forms, ang hindi mo rin na, yung requirement ang detail, requirement ang children, may requirement ang...
0: Si Naga City Mayor Lenny Robredo, sumasmaray na ito, tangani po na dahi magparangurub-ngurub na kadabis igwaning ayuda na paano hindi tayo dahi kami nakasabay. Binisita man kami kanda barangay health worker. Ta paano ang nangyayari palan manong mani, mabisita ang barangay health worker, ililista, masumiter ni hard copy, alimbawa sa City Health. Ma-encode na naman duman. Alimbawa sa City Social Welfare and Development, ma-encode na naman. Kaya minsan, nagiging dispalinghado sala ang data, tagrabi ang kamot na pigagihan. Samantalang, kung i-digitalize manangad mga katindugon, ang arog kaya na pa sistema, o di saro na sana, ma-sumitir na sana duman sa link, can report, dahil na po nin pagbabago na pwedeng mangyari dahil ang takon ano ang data gikan sa barangay papalayugon mga katindugon gamit ang internet duman sa link para makapasiring duman sa mga departamento na nangangaipo kan datos.
2: Si Bueno sa
0: binuksan ang First Vehicle Fisheries Professional Summit sa Albay Provincial Agriculture Office kasod ba? Ini, pinagpartisiparan kan mga Fisheries Professionals Institution, pang-akademya, mga ahensyas di gobyerno asin mga industry stakeholders gikan sa manlain-lain na lugar sa kabikunan. Ang aktibidad, pinanginutan kan Bicol Alliance of Fisheries Professionals Incorporated na igwang temang Empowering Bicol's Fisheries Professional for Sustainable Development and Innovation. Kusain, ang naunabitan ng pagtiripod maserbing plataforma para sa pagiras din kaaraman, pagbinalyuhan din is best practices as in kolaboran mga fisheries industry. Obeto kan summit na pakusugon ang nagkakasararong komunidad para sa maray na future o futuro kan mga Bicolano fisheries professionals para mas hardcore regional food security ang sin pagtalubo kan ekonomiya.
2: Si Bueno sa King.
0: Panagos kita mga katindugo na nagbabrowse, nagpapasiring sa mga site kan sa tuyang mga local government unit, tangani na maaraman niya to ang updates arog kan sa indupong pigahan.

0: na mga abangers alagad de ipo. Mientras tanto, naglilibot ngunyan sa mga banwaan si Mr. Jonathan Sadwiste kan Albay Electric Cooperative Aleco tanganing pakusugona ang kolaborasyon asin ikampa ang paabek general asmatics ang grupo ay waan kan malilis na aldawa asin nagkaigwaning kortisi na nun binaragkayaon man ang BCL Jose Uti Bulanios kon sa iingganyar kan manihamiento ang mga miyembros konsumidores na mag-atinder sa AGMA 2026 na ipinagtalaan sa maabot na Hulyo 4, 2026 sa Albay Astrodome. Ini, igwang ipinagtagamang pambanwit na parapol na ang maswerte para sa major prizes marisibining 30,000, 20,000, 10,000 abay pa ang consolation prizes na sanggatos ang marisibining 1,000 para sa onsite as pesos para sa online winners.
1: Si Bueno sa King!
0: Police Blatty Report! Nagresulta sa pagkakaarestar ni 31 sumbikala na individual na imbolto sa ipinagbabawal na droga na nagkakantidada nin maabot sa 26,000 pesos kana mas pinakusog na kampanya B sa ipinagbabawal na drugs ini ang akomplisimento kan PNP Bicol sa periodong Hunyo 22 sundo balbain taon na PNP Bicol na 28 drug operation digdi and violations search for sa in ining intelligence operations nagdara sa pagkakaarestar ni 31 sumbikalan na igwang 24 street level individuals na dakulang ludog sa lado kan mga sindikato sa ipinagbabawal na droga sa kapalibutan. Nakonfiskar sa naunabita ng operasyon ang 3.82 kilos na sibo na igwang standard drug price na 25.9 or 1 million pesos kasabay pa 0.50 gramong marijuana na nasa 2,500 rinis norte. Ang kauna kantidad ka nakonfiskar na droga na nagka 18.465 milyones de pesos. Regional Police Drug Enforcement Unit na nasa 4.760 milyones. Naga City, 1.638 milyones. Camarines Sur, Provincial Police Office, 1.005 milyones de pesos. Ang Albay PPO nasa 68,442 pesos na. Masbati PPO, 20,400 pesos. Katanduanes PPO, 4,080 pesos. Asin Sursogon PPO sa 1,433 na.
1: Si Bueno sa King! King! King!
0: Marata, marata, marata, marata, marata! Taod-taod ang ipagod na pamahigos na principal kan malilipot National High School. King Leo.
2: Imagine the juice water holder, the crisp green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. CC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refresh in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get $170. Available across CCs, you can cleanliness, you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Di kalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available

0: turmeric, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Si Consi Ramo, asi
2: President ng negosyo, tuluy.
1: Labor, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture, and the arts. Orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handaktado ang dad kantaba.
1: First, na.
4: Isabel, nakakain ng mga best ka coffee with herbal mix.
5: Ano, last cafe, nom na gin-cafe. Kininay, araw lang na ang dad naging babawas ko at magaan sa pakiram sa cafe. Araw-araw na akong umiinom ng best cafe. Daba, ang best cafe.
4: Best in one coffee. Best one coffee. And best cafe black. Also available. Best 6-in-1 herbal. Best

0: No segregation, no collection.
1: Putol sa limaga sa ating balita. Nakatakan ng kasong plunder ang Omkado Arculeng Congressman Michael Defensor. Ito ayon kay Ombudsman Rivinala Mansicle contributions ni Marcoleta 7 milyong ka kat sa ginawang pag Marcoleta sa isang television enter na ang campaign ko sa kanyang mga kaibigan at mga negosyante Joseph Spirit is to toll biray noong 2025 midterm elections dahil nais tong anonymous ang pinagmulan ng pundo.
2: Si Bueno sa King, King, King.
1: Samantala, inanunsyo ni Ombudsman ni Sos Crispin Rimulya na hihingin niya sa Sandigang Bayan na alisin na sa talaan ng mga akusado si dating DPW Secretary Manuel Bunuan sa kasong plunder na may kinalaman sa 570 pisong kickback sa flood control. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunuan to be a state witness. To be a cooperating, we'll ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness, sabi ni Rimulya. Si Bunuan ay kapwa akusado sa kasong plunder sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH-NCR Assistant Director District Engineer Denrel Cesar Sanchez Cortuna, DPWH-NCR District Engineer Manny Bumaga at Bulusan at DPWH-NCR District Engineer Arturo Lombres Gonzalez Jr. Kapwa akusado rin si Bunuan sa dalawang kasong graft na may kinalaman din sa flood control mess. Lima pang private prosecutors ang idinagdag sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Liberal Party List Representative Laila De Lima, malugod niyang tinanggap ang paghalok o paglahok ni na Attorney Teodoro T., Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Nabay, CPA Attorney May Divinagracia at Attorney Benjamin J. Tulosa Jr. upang tumulong sa panel. Kasabay nito, itinalaga si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang karagdagang tagapagsalita at impeachment advisor ng

0: sinasagawa sa random basis. Gayon din dahil anya sa naganap na karahasan sa paaralan sa Tacloban City ay tinitingnan nila kung gagawin na itong mandatory.
1: Si Bueno sa King.
0: Pati itong so pagdisiplina kan mga paratukdo, ibalik na nindo. Ito ang naka ano perwisyon in maray.
1: Si Bueno
0: nakokontrol na ang gabos na gustong gibuhon kan mga paratukdo sa ngaranin pagdisiplina sa mga aki.
1: Si Bueno sa
0: tamay DepEd Order number 40 mga katindugon, Child Protection Policy, igwapa ning Child Abuse Republic Act 7610. Ano pa nga niyan mga yaon dyan? Kinabanaan.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, apat na Chinese vessels ang namataang nakabuntot sa ginagawang Philippine-United States Maritime Exercise malapit sa Baho de Basindok. Kabilang dito ang isang People's Liberation Army Navy planned frigate na may bow number 555 at tatlong barko ng China Coast Guard. Ang mga ito ay sinundan ang Bilateral Maritime Cooperative Activity na nilahukan ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy. Frigate na mga Philippine Navy, BRP Milchora Aquino at BRP Capones ng Philippine Coast Guard at USCGC Charles Montito at USGC Elmin Tunnel ng US Coast Guard na may 50 nautical miles mula sa shoal.
1: Si Bueno sa King.
0: O ni Manong Mani, as in mga katindugon, magkaurulog kami kamukaini sa tukawan. Binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang 1 bilyong pisong civil case laban kay dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez. Resign ako Bicol Party List Representative Saldico, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas at iba pa kaugnay ng kanilang pakakasangkot sa maanomaliyang flood control project. Alam ninyo kung anong dahilan sa desisyon na may petsang April 15, 2026 pero isinapubliko lamang nitong Hunyo 29, hindi maaksyonan ng korte ang reklamo laban sa mga respondent dahil sa pagkabigo ng plaintiff o itong mga nag-akusa na magbayad ng filing fee kahit makailang ulit nila itong pinaalalahanan.
2: Doon ako lalungkot.
0: Na technical, mga katindugon.
3: Lako ba na yan?
0: Kaya kung makaso ka mo, siguraduhin po nindo na iwa ka mo nin, pambayad sa filing fee. Ta importante pala niyan. Itong court filing fees mga katindugon na mid-bid man, aram kan mga abogado bilang docket fees. Istriktong kaipuhan pala ni Manong Mani, tanganing magkaigwaning jurisdiction ang korte. Nagpalyar mga katindugon so nag-akusar na technical.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod-taod ang iba pa.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
5: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Mga Rider. May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motor Accessories Trading. Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3

0: Recycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron! Engine oils? Kompleto! Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Training para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Training. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong?
0: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan aleko na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan aleko Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 nin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manungod sa operational critical mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo. Kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
7: Paisi sa pagbayad sa 1% na Basic Real Property Tax o AMILYAR, asin ang 1% Special Education Fund para sa taon 2026. Pinapaisi na ang Real Property Tax o AMILYAR
8: para sa taong 2026.
7: Dadin tabako, pwede ng bayadan bago mag-Enero 2026.

0: 26. Pwede man ini bayadat sa apat na installments na warang interest susug sa mga minasulod na schedule. First installment, antes o dai malagpas on March 31, 2026. Second installment, antes o dai malagpas on June 3, 2026. Third installment, antes o dai malagpas on September 30, 2026. Fourth installment, antes o dai malagpas on December 31, 2026. Pwera ka iyan, ang parabuis, pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pagan amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pagan amilyar babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatalaan ng mga schedule, magkakaigwa nindagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa indai panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kaini asin pagsangat in kasong sibil sa korte sa mga may sadiri nindaga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang pag-isi hali sa Office of the City Treasurer.
1: Si Bueno sa King. Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang Marapod mo ay Lini Ray Brimbuela, Jenny Abrera Christian, Idina Perez, BJ Bicchio, sa mga taga-igang Bakakay, kay Madam Elena Valenzuela, gikan sa Galicia Rapurapo. Kumusta ka mo dyan sa Galicia? Aloy man akong balik-balik dyan sa Galicia. Kan kita yaon pa sa Villa Hermosa National High School. Sa atubangan kan Galicia, may yaon dyan sumagayuno na karigusan pa, no? Iya? Kay Ronski Bilgar, kay Manong Imbol, Teresita Tolentino, Floser Agrabante, Mayet Burhal, pa-shout out sa agum ko, perming nagdadaangog sa imo, dahil mo lamang naunang bitan dagit. Kay Maria Emma Bermundo Barba, Christian Masinas, sa kamus pa, kay Alma Balingbing Bordeños, Marina, good morning man kay Madam Alma Bides. Mga katindugon, duman sa banwaan kan dumanhog Sibo, ipinag-orden kan alkalde na si Mayor Gungun Gika na punon niya naldaw bawal na magbitbit ning cellphone ng mga estudyante sa eskwelahan.
2: Si Bueno sa King.
1: To all school heads and district supervisors and to all parents of our students, there are no phones allowed in school starting Monday. O pumpa palang kasud ma. If a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year. If you do not wish to follow this policy, you have the option to transfer your children to another municipality.
2: Si Bueno sa King.
1: Ini mga katindugon, an may rarang alkalde. Anong labot ko ngayon sa Indo? We want our kids to read, study, and interact with your or with their classmates. Tama man ang gadmanong money. Dahilan sa cellphone, kanya-kanyang gilid na, kanya-kanyang hanap mga katindugo ng komportable lugar sa eskwelahan. At home, we expect parents to talk their children, follow up on what they learned in school, and encourage healthy relationship between siblings and parents. Minsan nga gili. Aun kami sa sarong kaunan digdi sa tabako. Nang kami tatuluman sa nabaan sa kuyang mga angels. Si Agum, ako, tapos susamuya ang katiwala. Nyata, naghuro. Kung DEPSI Series of 22 provision dyan sa DepEd order na iyan, ang pagbabang dugon kan cellphone sa laog kan klase, bako sa nanti alan dyan order na iyan, pati para manong mani, ha? Pati

0: matok do apuera maga katindo na si Madam Netarili ang teaching in process. Okay, at nakasabay iyan duman sa sa iyang ilaw plan. Ah? Pero balikan yan. Kan alkaldi kan duman hog sibo kaya ta daw ining pahiton digdi mga katindogon. Isipon mong ma... Ah? Mm, sabi niya, Fisto, you have the children. King! Dain paniruan. Ah? Ang ibabaga. Ah? Isa sa tuya. Napupugulan ang mga ordena kuta nakipakinabang dahilan sa consecal career na tiba pautob ko ini kan eleksyon darat sa sakuya ang tawa na.
1: Pasaway ka.
0: Pero ini mga mayor na ini, may bayag ini? Manong man?
1: Lato ba na yan?
0: Mauragan pa kadali ka ini? Mayor, Gungon, Gika. Mano, gariman sa nasali. O, oh, aling ini ka na municipality of Hugsibo. Uyugugugun mo an. More cell phones in school in Duman. The prudence is restricted. Municipality of Duman Hugsibo. Based on the order of Mayor Gika. Oh, puun pala nini kasun ma. Lunis mga katindugon. Ah? Ispatikan sa iyang memorandum. Ah? To all school heads and district supervisors and to all parents of our students. Yugu-yugun mo ang mano. Matindi. In Dumanism, there's a starting. If a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year. Ha? Sampulong bulan na kaistak ang cellphone mo? Ay, day ka mo kayo ni magpara hara-hara dyan kay Mayor. Mayor, kongi ka. Isipon mong kung ikamanong mani nagbakal ki cellphone na pandi orkar. Iuli sa imo ang sa imong cellphone obsolete na.
1: Tunaw ka!
0: Ini, mga katindugon, ah, kasi duman sa DepEd Order Number 006, alimbawa na confiscar po iyan, ah, igwaning confiscation slip na itatao si madam, pagkatapos po kan maghapon na klase, iuuli man sana sa aki, inipalan sa rung taon manong mani, 10 bulan, ah, iuuli ang na-confiscar na cellphone duman sa Duman Hugsibo after the school year. Nga ang school year po, mga katindugon, kung pwesto po nin 10 bulan, uyug-uyugon mo an. Kung ang cellphone mo, maluyang klase, pagbalik sa imo mga katindugon after the school year, ano, gadain na ito? Ha? Obsolete na.
2: Si Bueno sa King!
0: Matindi ini. Matinding desisyon ini mga katindugon. Bako ini, ha? Karaw-karaw. Tala. The mayor really mean business? Ha? Digdi sa iyang orden? Isipon mong, ha? Kung nabu mong magsunod sa pulisiyang ini, magbalyo ka sa ibang banwaan. Da akong paniro sa imo. Daan sa kuya, sa naman na kagustuhan, digdi, an sa indong mga angki, ah, makaukod magbasa. Maisabuhay ang pag-aadal. Asin dapat magkaigwaning interaksyon sa kapwa. O di marirahay bagang kaisipan. Iya, kung kaya tayo ni pahitong taman ini. Pero pwede man niya itong i-revise ini. So, alimbawa, paka na-confiscar manong money, pakatapos kan maghapon, di iuli. Iyo, dahil naman ka ito, tatibad kung maluyang klase man sa nang cellphone, ah, matapos man ang sarong school year, obsolete na po, no, gadain na nagagamit, tatibad istak na.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing. Maganda bawang gulong. Hey, tingaras ay asahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966

0: Paintable ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!
2: Si Bueno sa King King!
3: 27 minutos na makalipas po ang alas 6.
2: Mayumuko.
3: Kunya na pagkaga mga katindugon, particularmente mga alas 4:30. Piga ulang ka nagkapirang miembros kan Iglesia ni Cristo may party kan EDSA sa atubangan kan People Power Monument. Kan sa indang ipinagtalaan na pagtiripon ng artis manong man. Ang kurarat, transparency as in accountability. Apira kayan igwamanin grupo na nagtitiripon sa may partikan liwasang Bonifacio sa Maynila na dai pamaaraman kung anong grupo man. So pinagsasabi na ang mga miyembros kan kapulisan kunyan niya unduman sa lugar tangani na mantiniron na paray ambulos kan trapiko sa naunampita ng lugar mga katindugon. So nagsapir ang mga miyembros kan Iglesia ni Cristo na itaram kung ano talaga ang sa indang pinaka-obheto sa pagtiripon kan mga ini sa EDSA White Plains arani sa People Power Monument ngunya na aldaw mga katindugon. So yan na naman ang sa tuyang babantayan kung ano ang magiging development o kung ano ang pinaka-obheto kan pagtiripon na ini. Magigirumduman mga katindugon na kanakaliis na Domingo, ito man ang pagtiripon kana puting ribbon. Magon!
2: Lato ba na yan?
3: Pero itong grupong ito mga katindugon, pabuwisto si Ferdinando sa Sinibapa, mga katindugon.
2: Si Bueno!
3: Ang kurarat ka ito, akan grupong ito, gabos na mga mahabas, naging imbilyones. Napira kan gobyerno dapat mga katindugon manimbag.
2: Pasaway ka.
3: Dapat sa naman na ang mga tarantadong ito mga katindugon na iling perwisyo sa mo.
2: Banayan.
3: Sangsangon kikadakol na kaso.
2: Pasaway.
3: Kaya to masanuman at ka na grupa na iglesia ngunya na maagahon nagtiripon duman mga katindugon. EDSA Asaan People Power Monument na kan grupong ini sa naunang bita ng lugar, igwa naman ki mga nagtitiri may liwasang Bonifacio. Sige, itur kita mga pangyayari naman sa mga manungod sa naunang paghiro kanan ni Kristo. Minutos na po ang alas 6. Kuning kay Cherry Carbon sa sayang panabang Sara May Bueno. Nakun po alan cancel po akudan. O na, kung pwede, maibalik man lamang. Nagngangayo nga ni Idroso Bueno. O, balik nindo. Hindi sa watindugon. Ngunya, ni Shai, lalong-lalo na sa mga estudyante sa kulay. Nga ni, estudyante man sa high school, dahil po iyan, na, sa saindang pag-research, hiwas ka naman. Batugon, tanganing, ito ninda, tangani, magdugang ang stress kan sa indang buhay.
2: When o sa
3: dahil po nindo pagparalpon, tangani na magkaigwa kayo sa mental health. Dapat pinagagamit sa produktibong paagi, tangani na iwasan sa tuyang pakasabot, mas magigitang produk. Bako na magigikitang li, dahil ang mga katindugon sa naadi, dahil na kita ki, nagiginibong tabang sa tuyang familia, sa isperming mainit ang alimantak, uto mga katindugon, nagtukro sa...
2: Lato ba na yan?
3: Kaya, importante ba na maski na buruba, no? Inikuta ng mga bago niya,

0: paprito as in gamiton po niya to. Kasi nasa kuya na po kita, nasa age na po kita, na kung kita magparya, sa salidahan na po ang kanilogy, na bako man niyan ang pinagkuta na hali mga matitibay, kundi inikuta na katabang tagong dakol na magbaho, may sinagtutubod kita makakadaog sa awo, teknolohiya, produkto man sa imagination, ka na talagang may antuya, taklan sa satuya, ginamit ang teknolohiya tanganing ratakan ang satuyang pagbuhay, ratakin dugon ang satuyang produktibong aktibong asenso o nagigikitang istay ka, nagigaway, maski na nga ni mga katindugon pagkansyon, paglabakan sa indong mga braday, nadali,
1: tunaw ka,
0: o day ka mo tatao, o karamilya na ka mo, iya ba nang kina, anong kabanan sa tuyang pigbibilog, anong Pinas, ana, ipuporma, arog ka ini, ang mangyayari sa satunya, imbes dan, ang positibong impact, pakinabang kan teknolohi, duman kita mga katindugo na lugmok, kaya sabi,
2: doon ako nalungkot.
0: Kinaban, mga katindugon. Oy, sa mga guys sa nandra relocation site sa Santo Domingo, marata, buhaka ngayon buhayin kami, ang ugyad nga lab. I-remind ang lukan Domingo, ang tubig midig ang ihi kan. Kinaban. Marina, good morning, Municipal Councilor Junicio. Kumus agrikultura, sir? Pa-interview man sa ko na programang ini na makapag-diseminar lamang kita sa agriculture. May kusini si Kagawad, City Council Sagudon, si Councilor, pahiton tayo ni ba? Sabi ko, ma-schedule man kita kay City Councilor Yub Unrubia, Councilor Noel Bunaobra, Camerly Pubukan, Evelyn Balana, Idruso Bueno, at ang cellphone ko ngaya, iuruli nindo. Kay Maritis Brong De Sota when De siguro si Senador Marcolin agplan di kapag ka isinanong mani sa sandin mapaluwas into di aristo parehas ka nangyari kay Jinggoy kaniba. Day ngayon makakaarog si Marcolin ta igwaki bakir ini. San ang nagtitiripon sa EDSA ngunyan ang bakir? Nagkukurarat kita kisi in accountability kay ipuhan maprob. Senador Marcolita, orgulyoso pang naatubangan ka na television na nabining milyones abo man niya dati abo unang bitan mga nagmurtar sa 75 milyones tribusyon eleksyon gikan kay defensor sa negosyanting kay Joseph Espiritu as in Aristotle Biray kan 2025 minutes day man kinagreklamo mano kaya kamubagang mga abogado na do pakampiga apod na motopro maski da in petisyon o reklamo, ang mga otoridad pwedeng mag-akto mo na magsangsang ding kaso sa mga bayo na existidong lenong mani. Dahil ka ngayon magparado mga manunungod sa isa, kulang ka sa pagabot duman sa rarom na terminolohiya dyan sa mga arog kaya. Basa po kita, kung ano ang nabasan niya, pwede niya tong sinsilyon, pwede po niya to iyan ika-deliver na masasabutan po din do. Pagabot naman sa mga komplikadong bagay, ay sindana po ka iyan. Basta, maski nga ni ang pulis, bawa ka mo, mga nagpasirin dyan sa pulis, nagreklamo ka mo na kamo nahabasan kitidad sang gatos mi mga kagamitan, na-arrestar ngun yan mga katindugon, perpetrator, sususpek, asin na ibalik. O di akla na pagka kung ano ang bako naman kita intindi o ang polis makaso dyan kaso po digdi sa prinsipyo kan mo ahilan po sa ito na talagang igwaki kong ebidensya ng mga otoridad pwede magsangsang ning kaso
1: when o saan
0: iyo tabi

0: Si Buen Osa King
1: King Sa itaman kay Puan po na kita mga abogado tanganing tanan mga basic ah, na nakasurat ah, diba? Kita tawo na iba sa hayop dahilan sa satuyang kating ah, sa satuyang intellect manong mani gabos masabutan asin yo luway-luway kaya po niya ito iyan na i-deliver ayo dahil po pwede na tamiling bako kita magsasabot. Kina
0: siya King King King.
1: Thank you so much sa satuyang mabuot na sponsors sa Adinil Bakery na ng Barsaga kay Ate Beth Baman kan aircon inting barbershop and salon. Siyempre, so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Girly Benya. So much man sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nads kay Mamayan Kalmada. Siyempre, mga katindugo. So man ka sa Tabak Color Mixer. Gabos na pintura, igwa po sinda. Thank you so much, Nistela. Siyempre, mga katindugo. So much kay Tabaco City Council Bursa ito kagawad sa pag-asenso si sa barkada premium bike ano tabi sir no aring kita si maray na good morning ka good morning tabi ako kung kisa o sige nakawalik dark brown and color by asa ayan ano ba yan par sa seawall by side o pa masyadong maano yan ano ha sa may seawall pier kan Tabaco kan Sabado po may nakapurot pa so kwarta po uli na sana pakibalik po yan po ka ID Junil Bulyo iyo po po ang nakapurot. Sabi ni Muslim kay Ma'am Des nabubani ay Nina Palanas Bubis Tess Kamatoy Itzaluse Mary Jane Kulase Merle Pubukan. Siyempre mga katindugon kay Manong John na Sapiter na walong aldaw na sana big day na ano Laboy Madam Chuna preparado na kita si Manong Richard Montales ayos naman. So, bado ni Manong John na preparado na ni Maray. Thank you so much, Giraray, sa Familia Martinez kay Pading Ino na Martinez sa Maray Rahay na akomodasyon sa 92nd birthday ni Tia Leonie Martinez. Thank you so much, man, kay Boss Ronald and Madam Susan Burse kan Sandro Builders. Bye-bye! Pangaran po ni Indoga Boss na Panagos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na! Enjoy the rest of the day. Be with your family. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
2: Listening to One Radio. News FM. Tindugo na sa buong Landia.
3: Narito na ang This is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at ng kaanyuan. Para ang pamilya, hatid sa awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe na apat po ang variants na available ngayon, ha? Nandyan yung original blend po natin. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigdal po, ha? Tuloy na lig at ating yan, ha? Natiling sa insya sansa. Sa dami po kasi ng natulungan po nito dating sa kanilang kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinarami ang sangkap at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siya po ang paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sana sa ekstrang in, ekstra sa mabanan, ha? Ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ika nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ay tulong po. Ano, para po makatunaw ng ekstrang taba sa katawan, ma-achieve mo ang pinapangasihan, machuhan. Talakayin ang napakagandang takahanda sa araw na ito ay nais ko munang sagutin yung sarili ko pong katanungin. Syempre, tatanungin ko yung sarili, masagot ko din at lalo nyo pong maintindihan.

0: Hana, bakit kapag magkakape, dapat Best Cafe ang piliin? Siyempre mga ka-wellness, tayo kapag nagkakape, gusto natin ma-enjoy ang ating pagkakape. Mula sa lasa, sa aroma, ma-relax na tayo, tanggal na ang stress, masaya na agad ang pakiramdam natin, iyon ang makukuha mo kapag Best Cafe ang iyong kinakape. At siyempre kapag nagkakape tayo, lalo na kapag herbal na kape yung ating pinipili, ibig sabihin, gusto natin ng health benefit. Best wellness, ha? Pili ang mga sangkap, hindi mong tinimpla o itong kape, lagi para na herbal. Yan po ay pinag-aralan. Yung mga sangkap niyan, tiniyak po namin na high portion para magdulot ng magandang tulong sa kalusugan po. Lang masangkap para magdulot ng benepisyo pagdating sa kalusugan po ninyo. Hindi po basta-basta ng para lang matawag na herbal na kape yung produkto, ha? Siyempre, ang Best Cafe bilang patunay na talagang piling-pili ang mga sangkap at marami na po ang natulungan ito, ginawaran po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At syempre kapag nagkakape ka, ayaw mo yung number 2, number 3 lang, kundi number 1 po ang Best Cafe tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Syempre, kakape ka, gusto mo ano, yung safety, yung quality ay masiguro sa iyo, ha? Eh ang Best Cafe aprobado ng Food and Drugs Administration. Maraming kape ngayon na nasa market, naka-display sa mga butika, sa mga supermarkets, pero wala pong registration sa Food and Drugs Administration. Samantalang ang Best Cafe, kahit tingnan nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, rehistrado lahat ng variants po natin. Kaya sigurado ka sa quality. At hindi lang sa Food and Drugs Administration, maging Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. So ganyan katindi ang Best Cafe. At syempre, higit sa lahat, gusto mo yung value for money. Kapag nagkakape ka, sulit ang presyo. Ano, hindi ka tinataga, hindi ka sinasamantala. Eh ang Best Cafe, kahit po dumaan sa krisis ang mundo, nagtaasan ng presyo ang ibang herbal na kape, ang Best Cafe hindi po nagtaas ng SRP na natili sa dati niyang presyo. Presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Yan po ang dahilan. Yan po ang sagot sa tanong ko na kung magkakape ka, bakit Best Cafe? Napakaganda na mga kasagutan ko, kaya huwag nagmangkape ng iba, ha? Kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo, Best Cafe.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter. Ano po, so shortcutin ko na lang yung napakahabang text message niya. Kasi empleyado daw po siya, kapag lumalabas siya ng trabaho, naglalaro pa po siya ng bowling. Ano po, ang problema niya, lagi daw po siyang pinupulikat. Siguro yung pagod niya sa trabaho niya buong araw, tapos susundan niya pa ng sport, which is good. Yung sport, ma-engage dapat kayo dyan kasi it's a form of happy exercise. Kaya tama yun na ma-engage sa sports. Kaya lang, ito pong ating texter, ano po, sa opisina daw, bigla na lang daw sumusumpong yung pamumulikat. At ang matindi pa, yung sa kanyang pagtulog, madaling araw, nagigising siya dahil sa sobrang sakit ng pamumulikat. So tinatanong niya po kung ano po ang pwedeng gawin para doon. Ang sabi ko sa kanya, ang usual cause o dahilan ng pulikat ay kakulangan ng tubig sa katawan at sobrang pagod ng mga muscles. So syempre binigyan ko po siya ng tip, mga ka-wellness. Bago po yung ibang tip ano na binigay ko sa kanya, una ko na pong ipinayo sa kanya na araw-araw ano po, pwede bago siya umalis ng bahay, bago pumasok

0: na opisina at bago rin matulog, maghaplas, magmasahe gamit ang Kyusai Massage Oil. Dahil ang Kyusai may sangkap na luya, grapeseed at katas ng sili, hindi mahapdi sa katawan, tulong para gumanda ang blood circulation, ano po, at maalis ang pamamaga, pamamanhid at pananakit ng katawan. Kasama na po ang pamumulikat, ha. Yan ang una kong payo sa kanya, Kyusai Massage Oil, pag bago pumasok ng opisina at bago matulog sa gabi. Napakalaking tulong niyan para po gumanda ang pakiramdam, maiwasan yung mga pananakit kasama na yung pamumulikat. At syempre, yung pag-inom araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil may sangkap din itong luya, may bonus pa ng turmeric at stevia, timplado na ang bawat tea bags, isasawsaw na lang sa isang tasang mainit na tubig. Masarap pa, ha? At tulong para maalis ang pamamaga, pananakit, pamamanhid ng katawan kasama na ang pamumulikat. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha, when it comes to herbal teas, number one, pinagkakatiwalaan, yun po ang natanggap na gawad ng Dr. M's Amazing Tea.
1: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Kyusai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusai.
2: Kyusai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So syempre, karagdagang mga tips para maiwasan yung pamumulikat, ano po, ay uminom ng sapat na tubig everyday. Damihan yung tubig. Kasi yan po yung ugat na dahilan ng laging pamumulikat, ha. Tapos magkaroon ng regular walking exercise na may kasamang stretching, ha. Yan, huwag niyo pong wawalain yan at magpaaraw sa umaga. Okay po mga ka-wellness, ganun din, iwasang tumayo ng matagal. Kung hindi naman kailangan yung napakahabang panahon na nakatayo ka na talagang pinapagod mo yung muscles mo, eh from time to time dapat maupo din. Pero hindi rin maganda na puro upo rin ang gagawin. Dapat sa buong araw, meron kang mga pagtayo, ulakad-lakad, meron ding mga pag-upo, mga ka-wellness. Ha? O eto pa, kapag nakaupo o nakahiga, ipatong ang paa, para nakataas ng konti para gumanda ang blood circulation. So halimbawa, nasa bahay na nagre-relax na, ipatong ng konti ang mga paa na medyo mataas po siya. Ganun din kung nakahiga, para gumanda ang blood circulation. Ha? Malaking tulong din mga ka-wellness ang pag-inom araw-araw ng mga natural na minerals. Kaya dapat 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, napakarami pong karamdaman ang matutulungang ayusin. Kasama yung laging pagsumpong ng pamumulikat. Ha? Kasi mga ka-wellness, ang cells natin kailangan maging malusog para gumaling tayo anuman ang ating sakit. At alam nyo yung mga cells natin, isa sa mga pangunahin nilang kailangan para manatiling malusog ay mga minerals. Kaya everyday, 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement.
5: Ikaw ba ay sakitin?
6: Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
7: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
0: Okay, mga ka-wellness, o tuloy-tuloy pa rin tayo mga tips para maiwasan ang mga pamumulikat. Ha? Everyday, uminom din ng isang kutsarang apple cider vinegar kasabay ng isang basong maligamgam na tubig. Ha? Kumain din po ng mga pagkaing mayaman sa fiber, lalo na po ang mga prutas at gulay. And speaking of prutas at gulay, syempre nandyan po ang best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang juice na ito nagsasangkap po ng purong katas ng mga gulay at prutas. So ikaw at ang buong pamilya nyo, pagsaluhan po ninyo ang bawat sachet ng Best Juice Brand 10-in-1+1. Dahil ang bawat sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap, napakasustansya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best Juice Brand 10-in-1+1.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pagka estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
10: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, at bilang karagdagang tip pa para maiwasan ang pamumulikat, so dahan-dahan po, iwas-iwas po sa mga pagkaing mamantika at maalat. Iwas-iwas po sa mga pagkaing mamantika at maalat, mga ka-wellness. Ha? Iwas din po sa stress at pag

0: Yampo.
1: Hanggang ko itong sinubukan.
0: Aba, effective nga.
1: Unti-unting nawala ang paglagas, mas mura pang dihama kumpara sa ibang hair group.
2: Hanat Shampoo Mineral Scrub helps prevent dense growth and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in stores nationwide.
3: Atun sa endo kan botardo GK, magpesos cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisita lang tabihan kan Tiwi Albay. Kinaleta Ground Floor, Chow Palace, San Jose Maliliput Albay, Centro Albay, Pod Maliliput Albay, Porok 4 San Lorenzo Tabaco, Top Sinipap sa PNR Resto Tabaco City. May problem magdulok sa messenger kay Miss Gen Botan.
4: Hey, I'm Christy, ang gumanda dahil sa ira.
5: Hello, ang foggy point. Kilabot ng mga dalaga.
6: Ira, ko na ba?
7: Iyak ko.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang vatang-vata.
7: Dahil sa ira.
4: Pimples, hello at Maytel at Kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
9: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with Arbutin and Koji. Ang tatlong ingredients na kinapatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti. Gumanda.
10: Ako si Salvador.
11: Sa gabi ay...
12: Malatyosa, ang ganda.
4: Dahil sa...
13: So, a Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Shada na Barada 30. Barada 30. Mandarada 30. Barra, Barreta International. Lokal, as in weather update. 30. Barada 30. Kada para maiinit na Barreta. Barra, Barada 30. Inbaw na ang Saindong Driver. Pag News Director, Ed Bordeos. 30. Barra, 30. Larga.
15: So 91.3 News FM
14: 30
15: Hatun Zain Cafe 8-in-1 Coffee with Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Husai Massage Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink Asin Cam Best Caps Mint Supplement Mababakal Nationwide
14: Arada 30 Bakal
16: Diyos maray na patiayo na tabi ang parada kan sa tuyang mga bareta ang unyang pong aldaw na ininin Martes sa 2026. Tatabi sa pagatod kan mga bareta dyan sa Technical Department yon dyan mag-akorday yung tagapagatod bareta. Ngunyan dere sa pagadit yung mga bareta inot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon atod po sa sendo kan kaping natural, kaping herbal, best kapi 18-1, best kapi gold. Best Kapi Black kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabustabi iyan, bababakal lindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Nagbabadya na maging sarong bagyo sa laog kan masunod na 24 oras ang low pressure area na nasa laog na kan Philippine Air of Responsibility. Base po yan sa report kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa pinakang huring monitoring kan State Weather Bureau nahiling ang LPA sa distansyang 390 kilometro sa Samar. Magdadara ini ng mga paguran sa Bicol, Visayas, Central Visayas as in sa Northing Part. Maagi ang LPA sa Visayas as in sa Southern Luzon. Asin ini pinaglalaoman na mahiro pasiring sa West Philippine Sea ngunya na Martes, Hunyo 30. Mantang naghiro pinaglalaoman man napapakusugon kay ni ang Southwest Monsoon o Habagata. Dahil kay ni makaka-experhensya nin Mauran sagod sa paminsan-minsan nga makukusog na mga paguran ang Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas, parte kan Caraga, Central Luzon, Calabarzon, ibang parte kan Visayas asin ang weste sagkod norteng parte kan Mindanao. Pinaglalauman man na magpapadago sa mga ropa sa Miyerkules sa Hulyo 1 asin sa Huwebes Hulyo 2 depekto kanabagatan. Mientras tanto, pinaglalaw perensya ni Morana Panahon ang Metro Manila ngunya na Martes sagkod sa Biyernes na kausaman kan pinagsararong epekto kan LPA asin kan Habagata. Kundago sa magkusog asin magin tropical depression ng LPA mantang nasa Laucan para initatauna na pangaran na bagyong Henry. Base yan sa listahan ka mga pangaran kan bagyo kan PAGASA. Alas 7:11 na po nin pagkaaga diretso kita sa ibang detalye at sa ang mga barata sa lado lokal hatod man sa Indokan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo nangangaipuan po yan ni mga minerals kaya o galiw ng gantabi ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Gani makali kay kita sa posibleng kahilangan ang Best Camp Supplement iyan tabi mababakalindo sa mga butika nationwide. Formal ng pigpunan ka National Child Development Center o NDC o NCDC sa Barangay Salvacion, Tabaco City ang panibagong taon na

0: Ngunyan eskudyant kan panibagong yugto na pakaukod asin pagubog aking tabakenyo. Nagatindir sa pag-abrikan klase ang mga magurang mga paratukto asin mga representante kan syudad. Tangan inaipahiling ang sayang suportan kan NCDC na maitaguyod ang dekalidad na early childhood education sa paagi kan mga programang nakasa pagturo, training asin marhay na pagtuktukdo kan mga aki. Padagos sa pinapakusog ang pundasyon kan sa indang puturo. Kanindugan ang lokal na gobyerno kan tabako sa Pangeno ni Mayor is sa pagbubusang magtat sa maugmaluhan na kapalibutan. Pod aki ang edukasyon sa hubi na edad na saro sa mga Pangenot na prioridad kan syudad pasiring sa paghubog kan sarong asin sado asin makusog na komunidad. Alas 7:13 na mas pa kan City sa Sagins Mental Health Forum sa Manlaynayan S bilang parte kan padagos kaning kampanya sa pagbusol kan mental health awareness sa mga hobbyness. Sigon kay Dr. Lizelle Duncan, nainot nang nagsagisyo ng Mental Health Forum sa Buhian Elementary School asin sa Barangay Hacienda San Miguel. Nang ini, nakatalaan man na itutok ang programa ng nine eskwelahan sa syudad. Saro sa mga prioridad na eskwelahan ang Tabaco National High School kung sa target sa grade 7 na may temang You're Loved, You're Not Alone. Dagdagan kan katuyuhan kan programa na maipamati sa mga hoben na sindapig papadaba bilang parte kan pagbubusol sa salud na kaisipan kan mga hobenes digdi sa Tabaco City.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Minidbid ang sangguniang kabataan kan Barangay Baclayo 5 finalist for Most Outstanding for People Award sa Ginibo na UNSR 26. Sigon kay SK Baclayo na patunay ang pagkakapili sa senda sa pagsisikap, dedikasyon asin katatagan na mga kahubilisan na asin mga katuwa pagpapautob kan sa inang mga programa. Nagpasalamat man ang organisasyon sa gabos na nagsusuporta sa saindang mga proyekto. Puon sa pagpuon pasana. Hindi na ang kauna na makaabot ang SK Baclayo sa sarong nading matapos sindang mag-intra sa angat kalikasan convergence kanakaris na Abril taon 2024. Sigon pa sa SK Baclayo anaw na bitan ng triumpo bakos na para sa sendang organisasyon kundi para naman sa bilog na kaubinisan. Alas 7:15 nin pagkaga Ligao City Schools Division pigtaon ang doon na para sa seguridad kan mga estudyante ang pagpapahigot sa seguridad kan mga eskwelahan. Sarong tricycle driver, ipigbalikan na ko ang 14,000 pesos na kantidad duman sa Karamuran, Catanduanes. Environmental groups, asin ang lawmakers, pinaging ganyan at embisigaran sa mga illegal na o imbisigaran ang illegal na U.S. e-waste export sa nasyon.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Presyo kang produktong petrolyo posibleng magbaba o kaya magtaas ngunya na aldaw. Hunyo 30 sigon sa Department of Energy.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Yan asin ang iba pang mga barata masunod na.
1: Parada 30! Parada 30!
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Saturday.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang

0: Best Cafe Green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Paisi sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar, asin ang 1% special education fund para sa taon 2026. Pinapaisi na ang real property tax o amilyar
4: para sa taong 2026.
3: Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede nang bayadan bago mag-Enero 2026. Pwede man inibayadan sa 4 na installments na warang interest, susog sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o dai malagpas ang March 31, 2026. Second installment, antes o dai malagpas ang June 3, 2026. Third installment, antes o dai malagpas ang September 30, 2026. Fourth installment, antes o dai malagpas ang December 31, 2026. Pwera ka iyan, ang parabuis, pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pag an amilyar babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatalaan ng mga schedule, magkakaigwa nindagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa hindi panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kaini asin pagsangat in kasong sibil sa korte, sa mga may sadiri nindaga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang Paisi hali sa Office of the City Treasurer.
5: Parada 30, baretang lugar.
6: Padagos kita sa ibang detalyes kan mga bareta, formal nang ipigpresentar ni Mayor Hisham Ismail ang 56 sa pedasong metal detectors sa Ginibong Local School Board Meeting kan nagtalikod na daw duman sa City Mayor's Office. Anaw ng bita ng metal detectors ang nakatalaan man ay panao asin i-distribuer sa gabo sa mga pampublikong eskulahan sa naon ng bita ng syudanda. Obheto kan lakdang na ininama siguro ang kaligtasan kan mga paratukdo, mga estudyante asin mga non-teaching staff. Pati naman masiguro ang warang makakalaog na mga deadly weapon sa laog kan mga campus. Ang proyekto ini sarong importanteng inisyatibo kan lokal na gobyerno kan ligaspi. Tangani na mapugulan asin malikayan ang anuman na insidente ning karahasan o mass shooting. Arog na sana kan na-report na trahedya duman sa San Jose National High School sa Tacloban City.
5: Parada 30! Parada 30!
6: Sa Ligaw, mas maigot na siguridad ang pigpapautob ngunyan sa mga eskwelahan sa syudad kan Ligaw. Ganit na masyerto man na mapapangatamanan mga estudyante. Ini kasunod ka nangyari man insidente ng pambabadil sa sarong eskwelahan duman sa Tacloban City kanakalis na Unyo 22. Sigon kay Ligaw City Schools Division Superintendent Nimpa Gimo, Marso taon 2026 pa kan ipigpaluwas kan Department of Education Central Office ang DepEd Order Number 6 Series of 2026 kung sa'y nakapalaman ang guidelines kung papaano masisyarto ang pagiging salbado sa mga learning environment. Kaya bahanig di ang pag-inspeksyon sa bagabang ka mga estudyante asin ang pagbubugtak ng mga CCTVs. Ipigpaliwanag kan opisyal na dapat masabutan kan publiko na ang pagsasagibo ng bag-inspeksyon ang paraman sana sa siguridad kan mga estudyante. Pinagsyerto man subuhot na dahil na napapasupog o dahil napapasupog ang mga ini durante kan pagsasagibo ng inspeksyon. Pwera kini sinabi pa ni Gimo na importante man na napakusugon ka mga eskwelahan ang kolaborasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa mga barangay tangani na mas mapangatamanan ang mga jóvenes.
5: Parada 30! Parada 30!
6: Sa mga police stories kita, digding ko na kita sa good news ang marhay na barata. Adun po sa Senokan, Kaping Natural, Kaping Herbal, and Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababakalindo sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide.
5: Parada 30! Parada 30!
6: Ang pahiling ning karahayang buot ang sarong tricycle driver sa Karamoran, Catanduanes, makalis na balik niya ang nakuang 14,000 pesos na kwarta. Sigon kay Karamoran MPS Chief of Police, Police Lieutenant Tamar Joseph Riboriano, na ipig-turnover kang tricycle driver na si Sotero Pabia ang naunang bita ng kwarta duman sa senang opisina. Dahil subutin ni nagduwang isip na i-surrender sa police station asin tulos na naibalik sa may kag sa diri naunambitan ang kantidad. Nangyari ni kan mari para subot kan tricycle driver ang kwarta mantang siya nasa gasoline station. Dagdag pa ni Roboriano na kadakol na beses na ansiring kaining nangyayari sa sendang lugar kung saan may mga naibalik na gamit o kwarta hali sa sendang istasyon. Pwede kaining pinaging kajarindaan mga namamanuaan na napangarugan ansiring kaining marahay na mga gibo.
7: Parada 30! Parada 30!
8: Ang galing mo! Sana all!
6: Sana all na lang sa mga chauffeur at driver na mga tapat! Honesto!
7: Parada 30! Parada 30!
6: Alas 7.28 na po nin pagkaaga sa iba pang mga police stories. Ngunyo na pagkaaga. Uminabot sa 4 milyones pesos, 122,225 pesos ang naipanong tabang Financial and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa lindong kang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Program o Fisher Pock Program sa baga para sisira sa probinsya Canalbay. Sigon sa Bipar Bicol, kabilugan na 1,773 na mga kwalipikado mga para sisira ang nakaresibi ng ayuda, gikan ang mga inisa banuaan kan Bakakay, Malilipot, Malinaw, Tiwi, asin sa Tabaco City. Mantang magpapadagos pa man ang pananao kanaon ang bitan ng ayuda sa iba-ibang parte kan probinsya igdi sa Bicol Region. Ini po sa tuyang police stories, kunya na pagkaaga. 36 katawo at naaresto kan Police Regional Office No. 5 sa pigpahigot na kampanya laban sa iligal na sugal sa bilog na Bicol Region poon kanakalis na Hulyo 22 o Hunyo 22 sa Code 28 taon 2026. Isinagibok ang PNP ang tracing anti-illegal gambling operations na nagresulta sa pagkakakumpiskar kan 73,802 na kantidad ni na kwarta asin pag-filing 11 kasong kriminal laban sa mga suspek. Pinakandakol na naaresto sa probinsya Canalbay na igwaning 20 katawo. Pigsundan kan mas bati na igwaning siyam katanduanes may tulo asin tigduruang suspek man sa kamari ni Sur asin Sorsogon. Sigon sa Pro 5 Party, kansin ng padagos na kampanya ang pagkurtar sa legal na sugal, nasaro sa mga pinagigikanan kan iba pang klasik and kriminalidad. Pigpakusugman kan PNP ang intelligence gathering, police visibility, asin ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, asin iba pang law enforcement agency, ngani na maaraman asin maaresto ang mga nagbabalgar sa lay. Pinaging ganyarman kang Pro 5 ang publiko na makisumaro sa kampanya sa paagini kan pag-report ka mga illegal na aktibidades sa saindang komunidad. Pinag-share to man kan PNP na magpapadagos ang mas pigpaygot operasyon laban sa illegal na sugal. Tangani na mamantinir ang katrangkiluhan asin ang kaligtasan sa bilog na Bicol Region. Alas 7.31 na mga detalyes kan mga baretang pang-national.
7: Parada 30!
6: Binasura kan Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion civil case laban kay dating House Speaker asin late Representative Martin Romualdez. Resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas asin iba pa. Katakurinikan sa inang pagkakaimbolto sa manumalyang flood control project. Sa desisyon na may petsang Abril 15, taon 2026 pero ipig sa publiko sa nakanakalis na Hunyo 29 na dai maaksyonan kan korte ang reklamo laban sa mga respondent dahil sa dai pagtriumpo kan plaintiff na magbayad ning filing fee dawa nagkapirang beses na ining pig sasabihan o kaya pig papagirumdom. Ang reklamong abuse of rights and unjust enrichment ang ipigsunad kanakalis sa Desyembre taon 2025 ni dating Quezon City Councilor Antonio Enrile Inton Jr. bilang representante kan United Peoples Against Corruption. Maabot man subot sa 20 million pesos sa ang docket fee base yan sa 1 billion damage na igahagad kan nagrereklamo.
7: Parada 30! Parada 30!
6: Yan, tras tanto nakatala na magsang ating kasong plunder, ang Office of the Ombudsman laban kay Rodante Marculeta asin dating Congressman Michael Defensor o Mike Defensor. Inisigon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya may kinaraman sa undeclared campaign contributions ni Marculeta na may 75 million pesos na kantidad. Ang kaso nagugat sa ginibong pag-ako subuot ni Marculeta sa sarong television interview Nadainya na-disclose ang campaign contributions sa alis sa iyang mga amigo na sinda Defensor, asin mga negosyanteng sina Joseph Espiritu, asin si Aristotle Viray, kanakali sa 2025 midterm election, dahilan tagusto kan mga ining magtinir na anonymous ang pinagikanan kan pondo sa sarong TV interview. Sinabi ni Marcoleta na poon kan marisibi ang pondo sarong bulan bago na official na campaign period. Naging personal funds ini sa lindong kan Piñera Doctrine na nagsasabi na ang sarong tao may kukonsidera sana na kandidato sa formal na pagpupuon kang campaign period. Sinabi man ni Marcoleta ng kaso sa ombudsman, obeto sana siyang pasilensyon. Enot na nagpaliwas ang sandigan ni Precautionary Hold Departure Order laban kina Marcoleta, Defensor Espiritu asin kay Biray.
9: Parada 30.
6: Inanunsyo man ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na hagadon niya sa sandigan na nahaliw na sa listahan kan mga akusado si dating DPW Secretary Manuel Bunuan sa kasong plunder. May kinaraman sa 573 milyones pesos na kickbacks sa flood control projects. Si Binuan, parehong akusado sa kasong plunder ninda Senador Jingo Estrada, dating DPW NCR Assistance District Engineer Dendrel Cesar Sanchez Cortuna, DPW NCR District Engineer Manny Bumagat Bulusan, asin DPW NCR District Engineer Arturo Lombres Gonzalez Jr., kapwa akusado man si Bunuan sa duwang kasong graft na may kinaraman sa flood control scandal. Si Bunuan nagsararom sa hospital arrest sa PNP General Hospital sa Camp Crame na inaproberan kan Sandigan 5th Division poon pa kaining bulan ng Hunyo. Pagtaon ng doon ni Rumulya na importante na kan magiging testimonyo o ang magiging testimonyo ni Bunuan sa mga kasong ipigsunada asin sa case build-up na ginigibukang ombudsman laban sa mga imbuelto sa irregularidad sa flood control project sa gobyerno. Katakot gani, padagos man na pinagsasagibukang ombudsman ang preliminary investigation kina Senador Joel Villanueva, Senador Francis Escudero, manungod sa flood control scandal.
9: Parada 30.
6: Ultimo na sa detalyes kan mga baratang national. O pwedeng maka-experience ang mga motorista ng rollback o kaya price increase sa presyo kang produktong petrolyo ngunyan na aldaw Hunyo 30 kasunod din eh kan pagkalma kang tensyon sa Middle East. Base sa pinagtalaan na permitted range of price adjustment ka Department of Energy ngunyan na simana, o pwedeng magbago ang presyo kang mga produktong petrolyo sa mga minasunod na level. Sa gasolina, rollback ng sagkod sa 10 centimos kada litro o kaya paglangkaw ng sagkod sa 1.90 kada litro. Sa diesel man, po pwede na magkaiguan ng rollback ng 1.16 kada litro kaya maglangkaw ng 84 centimos kada litro. Sa kerosene man, pwede may rollback ng 78 kada litro o kaya maglangkaw ng 1.22 kada litro. Sigon kay DOE Secretary Sharon Garin, panikit-dikit nang nagkukulpa ang paghirok ang presyo kang petrolyo sa pangkinaba ng merkado kumpara sa darakulaan ng pagbabago na nairiso kan kasagsagan kang tensyon duman sa Middle East. Naglalaw man ang sekretary na magpapadagos na ang panikit-dikit na pagbababa kang presyo sagkot sa maabot kiraray ang level kan bago nangyari ang gera sa naunang bita ng lugar. Piglinawang ka Department of Energy na magkakaiba ang magiging aktual na price adjustment kan lambang kumpanya ng petrolyo dahil ang nakabase ni sa presyo kasi ng pinagkukuanan ng supply, gastos sa transportasyon, isyuan sa sinibapang operating cost. Papatob mo niya na alas 6 o kasubagong alas 6 ang pagbabago sa presyo ka mga produktong petrolyo kan mga kumpanya digdi sa Pilipinas. Makilista na tabi kan mga numero sa satuyang lotto result na hatod sa Sendokan Kapeng may maray na result sa saludin tao. Ang best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi blank, kasi ang best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabos tabi iyan, mababakal nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Uya po ang winning number combination in any order sa Grand Lotto 655, winning number combination 1, 20, 25, 26, 26, 12 ang jackpot price na gabot na sa 53 milyones pesos, 59,980 pesos, punto 40 centimos. Wara pa po kinanggana sa Mega Lotto 645. Uyaman po ang winning number combination in any order, 33, 13, 6, 21

0: 18 a 44, jackpot price 87,200,272 pesos. Wara pa po dyan kinanggagana, kaya pagiramdom sa natabi mga tugang dinagad po'y paglaom sa suwerte. Ansay nung kapalaran magigosa sin magtyaga. So on tatut kaping may marain na results sa Saludin Tawo, best kapi gold, best kapi blanca, as in best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos po yan. Bababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Alas 7:39, shoutout ko na sa 41 live viewers sa Facebook. Iyan naman tabi ang naging katripunan ka sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, follow, like, kasi na-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi ni Doon One Radio 91.3 News FM. Nakasangga tatabi sa paghatudkan mga baratnical department, yan dyan si Manny Almuguera. Kala tumagtulos ang programang Terador sa Uno. Ako man tabi ang sinong naging tagapaghatud barat sa 1-3, tindugo na!
1: Ada 30. Hatud sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth. Sa Gabos, Kurangman Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 ang sa indang mga serbisyo, arugan, laboratory, consult up, confinement, as in isla sa sa indang serbisyo. Tamong phone number 81-282 sa Lami Pe. Anthony and
4: friends, mami ako si Doc Dun ba? Siguruhin mapapakunan. Back tuberculosis. Vaccine naman para sa hepatay ko ay libre. Manang lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po na matparisihan. Wais ang bakuna ni Bay. Hindi alala mula sa DOH Bicol Center of Med.
5: No problem. Yan.
6: Ayan. Di ba mamamasyal tayo? Ano gagamitin mo? Yung SureSoft at an ayang detergent liquid soap?
5: Ang party lang ba? Man, ant liquid soap?
6: Bahan. Ant liquid with 3 bar. Pipilian. Attraction. Fresh. Block and ant detergent soap. Malinis. Mabango. At ang presyo? Kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets.
8: Mga bears, life is short. Bawasan ang ngatan. Ang maximum BRLB. Muna ang problema. Makoing. Treating. Igosin documents. Laser hair. Heavy arms, manicure, pedicure, access, talk, services, underarm, minang napak, Japanese, massage, ang iba, FP Pay, Tickle, magain to One Pro, Tick Branch, and One Play.
1: Is na ang cup ng Best Cafe, 8-in-1 cup mix.
9: Si araw-araw umiinom ng kape, rapa, ito, nakatutulong pat na lakas sa aking katawan, nada, at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa kaya kayo rin, araw-araw na ang cafe, the best talaga.
1: Best Cafe, 8-in-1 coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with 12 pesos lang per sachet.
10: Mari News Enterprises, mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises, yahon sa karangahan Bulim Tobacco City, Guasimber, Cocoa Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Power Tool, and Hollow Block, pansintaning mixer, portalift, at iba pa. Abutan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-93. 385808 King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
1: One Radio News FM. Your best source of news and

0: music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
2: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Ma Silver Ed Bordeos. Tirador sa tukar kan mga isyu katauro asin opinyado. Agregyan ang tirada.
3: Adang ulig di sa 91.3
4: News FM.
5: Tindugo na.

0: Anaan.
1: Ngayon na tirahon tana, tibaad no tirahon pa ini kanibang unyampong aldaw na ini ni Marte. Pong aldaw na tabi kan bulan in Hunyo taon 2026. June 30 na, madali na mga tugang ang pag-file kan certificate of candidacy sa barangay. June, July, August, makaskason sana, September, October, November, election. Ano lamang yun, sir? An balon-balon mo dyan na pwede tang pag-restoryahan ngunyan na pagkaaga? Ini mga tugang na discussion, tanaday tanatapos mansod ma, ipadagos tango nyan. Ining manungod mga katindugon tabi sa kamautan ka nagkakapira na i-abolish na ang mga kontribusyon. O. Oh. Uy, abolish na mga tugang ang PTA. Ngayon na ito, digdi sulistahan ka. Abolish na data. Puro na sana kontribusyon na nagka-irisipan. Dahil na nga kiiba ka mong naisipan. Puro kontribusyon. Mag-irestoryahan tanta-tada. I-abolish da sa mga PTA ang mga proyekto buda tabi inipong mga contribution. Pabor ka mo, o yung mga magurang, ta inipo ang nagiging sangkalan kan mga kunyan, eskwilahan, na kada bes, igwapo mga katindugon ni mga proyekto sa eskwilahan, at bawal man ang collection, no collection policy baga sa mga eskwilahan. Pwede sa paagi kan PTA, nagkakaiguan yung project kung ano-anon pasali sa mga eskwilahan. Igo nga na dyanin ko nyan, inihong Little Miss King and Queen, di ba? So, mapabakal ka rin sobre, padarakulan na yun. Pipabakal. Daradara so aki mo, iyo ang kunyan, kandidata sa Little Miss ngaya, dyan sa sarong eskwilahan. Tapos, maghururon ka muna, igo ka rin sobre. Bala ka na nga kaan magpabakal ngaya kung... So may pinakanda cool dyan, iyo ang pignumrara na King and Queen. Asyuma ni, tapos na makuko ang mga katindugon, gagamiton sa pagpapagayon kan eskwilahan. O, araw kayang tabi ang ginigibo ng mga estilo kang kada eskwilahan. Ngunyan, isabay na dahil ni po sa i-abolish, dahil na dapat ini na pagiribuhon ka pa kan mga PTA. Hala, tira, gusto na nindong mag-agong. Ano, pait ka mo? Oy, sa EDSA ngunyan, gulpi ang tao. Ha? Puro po mga miyembro kan INC ang nagtitiripon mga katindugon naman sa EDSA. Sabi po sa report na nakuha, tangon nyo na pagkaaga,

0: So mga sobra sa 500 na dating empleyado mga tugang kan Sunwest Incorporated nagpasiring kasudma sa Kapitolyo Provincial kan Albay ngani na maghagad ni Tabang kay Gobernur Noel Rosal. O ta dai padaa nagkakakuruakan mga ini ang sendang separation pay mga katindugon separation pay na dapat pinagtataukan kumpanya. Ta ang reklamo kan mga ini pabaralik-balik na dasinda sa opisina kan Department of Labor and Employment pero dasinda nakakakuha aning tanos sa kasimbagan gikan po sa Dole. Oy Dole, ano naman ba yan Dole? Dole-dole. Sabi kan saro sa mga nagli-leader-leader daman tabi mga tugang eh padangog ko sa indo ha, tantaod.
1: Tira.
0: Pagka ang Dole ngayon nagtaram sa kumpanya na magtaram ngayon kamo, nagsisimbag ngayon ang company. Pero pag kami ngayon nagrani na duman mismo sa company, di ngayon kami nakakakuha ang kasimbagan, di nga aram kung anong igwa between Dole and the company ngayon tabi. Kaya nagrani ngayon kami digdi.
1: Hala, tira.
0: Nagrani na sa kay kunyan sa opisina ni kan gobernador kan probinsya kan Albay kay Gobernur Noel Rosal. Kundi ang sabi man kan iba sa langay anaranihan nindo tamas kaya nga nung gibuho nindo dahil man ngay kamo matatabangan iyo dahil ngay kamo matatabangan dapat ngaya ang kinulit ngayon nindo ang Dole girare bako ngaya ang gobernador kan Albay tamagagamit sa nangay kamukan sa politika ayling mo na no. Ang yaman mga tugang kan Sunwest Incorporated magpuon kan magbutwa ang isyo manungod po sa flood control anomalies ng Sunwest baga mga tugang maski pigsasabi po ni dating Congressman Elizalde ko na halo na siya tabi na nagdistansya sa kumpanyang yan dahil man giraray mga tugang mayahali sa karaman kan publiko na siya an may sadirikan Sunwest. Eyo kaya ang ginibo kan gobyerno bagatugang tan Sunwest sabi kan gobyerno pagmamay sadiri po ni Elizalde ko na pinagkukonektar sa flood control anomalies big priest mga tugang sugabos na yaman ni Elizalde ko kasarabay mga tugang ang kumpanya kan Sunwest. Kaya nangyari iyan na 500 na mga empleyado na iyan mga katindugon tabi dahil man tinerminate kang kumpanya ni Elizalde ko o kan Sunwest kundi mga tugang kusang nawaraning trabaho kan mapris suyaman pag sinabing mapris na, kung sa refrigerator mga tugang frozen matagas, dahil mo na mahali duman. Dahil mo makukutkot. Arog ka ng kayamanan kan Sunwest ngunyan. Kaya ano ang ipapasweldo sa mga empleyado? Wara. Dahil wara kay ipapasweldo mga tuwi. Iklara ang kumpanya siyempre. Nin, bankruptcy, bankrupt. Tawara, ano man, ipasweldo mo. So, gabos mong pira. Uto na. Napriskan gobyerno.
1: Hala, tira.
0: Hala. Ang problema man sa Dole, taday pipaliwanag ning Maray sa mga benepisyaryo sa sobra sa 500 na ining mga empleyado kung ano ang estado kansa indang pinaglalaban. Oy Dole, Dole, paliwanagin man nga nindo, tayo rakmang kaan.
1: Hala, tira.
0: Mag-restoryahan tantaw-taod. Inin pagsabot ko mga tugang kaya binasura so kaso na 1 billion case versus Martin Romualdez buda dating Elizalde ko.

0: duman sa Quezon City Regional Trial Court dahilan sa daipagbayad mga tugang. May filing pi manangga dinhi ano ang pagfiling kaso mga katindugon. Iyogun mo, nag-abot palantabi sa 20 million pesos ang docket fee base. Oh, kaya saan man mga kuasu complainant, iyogun mo, 20 million docket fee base sa 1 billion damage. Duman sa iyang pinagre-reklamo, kaya man day pala nalawos mga katindugon tabi. Pati pala ang pag-filing kaso talaga. Ali, may pira kan dapat ikata o mga katindugon, ikaduhol, filing fee nga pod ka yan. Kung dahil ka manangga din 20 million pesos, ipadagos mo pa ang pag-filing kaso? Dahil nasa na. Uni pa, mga katindugon, ang matinding unyan, si Bunuan, na pareho ang kaso na pigkakampang ni kay Senador Jinggoy Estrada, gigibuhon unyan na state witness ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya laban sa manumalyang flood control projects. Iyugon mo ni pipahali na sa listahan kan mga pinag-aakusaran mga katindugon si dating Secretary DPWH Manuel Bunuan sa kakaini. Si Marco Leta man mga tugang tabi oto na sasangatan po ning kasong plunder. Iniman pa ano si Marco Leta dahil man na kunyan inihong apod ka ini dahil man na preno ang ngimot ka ini magparataram sa national television bangan pang abogado nasa salpit man ang ngudoy nang parataram sa sarong national television na siya naka-receive ning 75 na kandidat na campaign contributions dahil niya pigdeklara ining campaign contribution niya mga katindugon kaya di siya naing gustuhan. Aram naman sa nabaganindo na bawal iyan. Bawal baga maski nga ni magbugta ka ning anonymous. Dapat ideklara mo sa imo tabing sose kung si Rizay ang nagdonar ning kwarta sa panahon kan sa imong pangangampanya sa panahon kan karampanyahan. Di mga spakon pa ano? Kaya nadali. Posibleng rason mga katindugon kunanta dagsa ang mga tao duman sa EDSA si baga mga kapatid ini mga katindugon tabi kan kisa isa labil mga katindugon ning kung ano-ano.
1: Hala. Oh. Hala. Tira.
0: Ano na ining kaya? Dahil kaya minakontrol kang ngimot. Adi? Siya man sana nagpasubo mga katindugon kan sa iyang buhay. Balgado yan mga katindugon tabi sa nagpapadagos o kaya sa batas. Batas pang eleksyon hindi po sa Pilipinas. Anday mo pagdeklara kan mga tao na nagtabang sa saimo, nagtaoning donasyon, nagtaoning pirak bilang panggastos mo sa saimong pangangampanya, 75 million pesos.
1: Hala, tira!
0: Para piraman sa nabagaan, pigtutugutan mga katindugon kan Comelec, 3 pesos kada sa